o bapalela ona nanong le na la gawa mme tla ra re fitlha goreng ya botlhano be go otla ka lengwe lefatshe metsotsong e metlhano ka morago rra ya botlhano e tla ba matshediso ge tla tsamaya ka ona go fitlhela metsotsong e lesome ka morago rra ya botlhano mme metsotsong e sa fediseng pelo metsotsong e lesome le metso metlhano ka morago rra botlhano mo mamedi yo motle e tla be le lenaano la rona lampo olele le Thabiso Maferika go bana ke tsamaye ke le mong ka jeno ke tsamaya le mosebetsi mmogo le nna a bodi Thabiso le ka jeno re tla ithuela tsebo metsotsong e lesome le metso metlhano pele go gora ya boraro o ntse o sa lebale gore diteng tse e tlhaletseng ka mahetla tse e tsaetseng bekenyana e re e furalelang motho yo motle go tla ba monate jalo ka tlwaelo nanong lena la gago la ditheo dikalaneng tshebeletsong ya le CDFM mme metlhano metsotso ka morago rra ya bobedi tshebeletso ke ya batho go bapalela pine monate no ties mona re eteletswe pele ke tshego a tsheeditswe ke Kim Monada a re je ka tsebe re je monate tshebeletsong ye ratwang.

0: Ao sheba tsupana kwa ha metso tsumo tshwe motle ke mashume mabedi le metso mehlano pele ho rra ya rona borra re ntse re le moho o ma metso nana la haola ditheo di kalane eng tshebeletso nye ratwang le seri FM ere go fetse ona hle motho e motle tse hlaletseng ka mahetla tseo tse dintsa tsona ge di boneng di etsa hala tsa tsinga la maobane le benkele le le holo la Woolworths ka re ho na ya Afrika Borwa le hlokomedisitswe ke seponisa sa naha ya Afrika Borwa ho latela maemo a ntseng a rena a diphuputso hore ke le leng la mabenkele le shejilweng hore diumane boholo di hlaha ho lona mme tabena e batla e le tlhoba boroko haholo provinceng ya Gauteng le provinceng ya Freistata mme tabena e phahamisitse ditsebe haholo ho seponisa sa Afrika Borwa ebile kopo ke hore bana ba lebenkele lena leo ke seng ke ile ka le hlalosa ba lokelwa ko eketsa ba tshireletso bakeng sa go boloka bareki ba bona ba bolokehile ka dinako tsohle. Se di ntse ipetsang pele border management ba madiboho ba ile ba tleha ho tshwara he ba sebeditse ho tshwara dikebekwa ka dithethefatsi tsa boleng ba 1 billion rand. Ke le dibuang lane la Bay Bridge wena motho e motle ha o kena ka rona ha ya Zimbabwe kapa o tswa ka rona ya Zimbabwe ke mo ba ileng ba tleha ho tshwara dikebekwa tse neng di tshwere dithethefatsi tsa boleng ba 1 billion rand. Hele. Me ba re ba ntse ba le letsholong le leholo la ho hleka batho ba kenang ka dintho tse tshwanang le tsena ka rona ya Afrika Borwa mme ba tla etsa bonnete ba hore ba jwalo ba llelwe ke ditshepi. Taba ya baahi ba tswang dinaheng tse ding ba keneng ka rona ya Afrika Borwa ntle le ditokomane tse felletseng momamedi e bonahala e ntse e hlwa matsatsa. Ke bua tjena hobane seponesa se ntse se atleha diprovenseng tsa rona tse fapafapaneng ho tshwara baahi ba tswang ka ntle ho naha ya Afrika Borwa ba keneng ka hare ho naha ena ntle le ditokomane. Jwale ebile e se e le mpe haholo hobane ba bang ba baahi ba naha ena ya rona ya Afrika Borwa ba se ba inkela molao matsohong e leng se sa dumellwang. Lekgotleng la dinyewe ka kwano ka Peter Maritzburg le ile la fana ka taelo ho mmasepala hore a dumelle baahi ba naha tse tswang ka ntle hore ba tswele pele ka tshebetso bao ke ba nang le ditokomane tsa hore ba be teng ka rona ya Afrika Borwa ebile ba na le ditokomane tse ba fang tokelo ya hore ba tsamaise kgwebo tsa bona ntle le mathata. Fela ka morao ba mmasepala o fane ka dinotlolo ho beng ba mabenkele itse ba fihla mabenkeleng ya basetšhaba se se iphile thepa ya bona ebile ba sentse le meaho eo ya tshebetso. Ke tsetsa etseng ka mona ka Peter Maritzburg wena motho e motle provinceng ya KwaZulu-Natal. Re ntse re shebile maemo a petrolo, maemo a moruo ka mokgwa tsa matsamang ka teng ka rona ya Afrika Borwa. Ke tsatsing la labone mo rileng ra utlwa bana ba South African Reserve Bank ba hlalosa hore taba tsa repo rate di batla di nyoloile ka diperesente tse 25 ho tla beha maemo a moruo maemong a phahameng ka tsela e tshosang ebile baahi ba batla ba tshwenyeile bona ba e sale hore e be jwale ho ho giisa kae ge le baahi ba naha ya Afrika Borwa ha re tla ntlheng ya moruo ka kakaretso. Ee, e giisa kae ya ho phahamiswa ha repo rate? Ho hlakile hore re tlamehile re tiise meqaleba motho e motle re sebedise tšhelete ka tshwanelo ha re ya mabenkeleng jwalo ka ha batla itlaleya ka jeno kgwedi e fedile. Mokgatlho o pusong wa African National Congress o tiisa maqama diprovenseng tsa ona tseo e nang le taolo ho tsona haholo dimmasepaleng momamedi e motle ba leka ka hohle ho hleka hore dintho di tsitse hobane o bonala ka nnete ho na le ho kgwehla ho hoholo ka hare ho dimmasepala ka rona ya Afrika Borwa. Ke atla
1: ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluya ho fana ka thoriso Dr. Tumi o tlhopise mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026 100,000 Hallelujahs e ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa ho fumana pholo le ho tiisa tshepo o ka tla le lelapa metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang diketekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rands myticket.co.za one stadium one sound 100,000 hallelujahs mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
2: Masuku o le sedi
0: ntsere le mohona na o kila haula di la di thewa dikalaneng tsebeletsong ye ratwang ke wena le sedi FM ke ne ke sa hlalosa go mogatlo wa African National Congress o kene ka matla di province nna tso hletsena tse robo mo bana le taolo teng di masipaleng ho etsa bonnete ba hore ba hleka bobodu ba lukisa maemo wena mo mamedi motle tsena di bona hetse ka mane ka emfuleni me ka emfuleni mona mo batlusitseng majoro wa phethahatso wa emfuleni e le mohlomphesi po gatebe ba ga a ko eme hanyenyana gabane eso o kotlo dula fatshe ge batle mothemong a tla etse mosebetsi huduma mo ka dropong ya City of Johannesburg mo mamedi motle mona teng ho batla ho le boima ka thata hobane masipala o ile a tlameha hore o kadime tjhelete e ballwang ho 3.8 billion rand bakeng sa ho lokisa maemo a motlakase le ho beha maemo a ditjhelete maemong a matle ka ra City of Johannesburg. Ho hlakile mmamedi e motle hore ho batla ho nyolosetsa dimasipaleng tsa rona mme ha se qalo re bona mokgatlo ona wa African National Congress o beya batho ka thoko tshebetsong. Mongodi kakaretso wa mokgatlo ona e le mohlomphe e fikileng balula o hlalositse harabeke hore ba se ba beile batho ka thoko tshebetsong ba ba kopa o etlwelang le maemo ao lenang le ona a tshebetso mme ba santsane ba tla tswela pele ka morago ba bang ba bona ba hlaye lekgotleng la kgalemo la mokgatlho wa African National Congress mme o bona le ka ka dintho di tla fetoa mo mamedi e motle pele ge ya dikgetho mane ba bangata ba tlae ba dutse fatshe mokgatlhong ona wa African National Congress ba re ba tlheka gobane dimasepala tsa bona tseo ba nang le taolo o tsona di batla di senyeile di bodile bona ba gaesale. Ere ke ne ke di kgothometse le wena tshebeletsong e ratwang ke wena le sedi FM e le shumele metso e supile metso tso pele ho hora yane ya rona boraro ke itse re tlo ithuela tsebo nna le wena ka jeno.

0: ya tsama metsotso motho yo motle ke le 15 pele o hora boraro ke ne ke re ke latlhele taba ke ena. Lefapha la thuto e phahameng ka hare ho naha ya Afrika Borwa le eteletsweng pele jwalo ke mohlomphehi Ronald Lamola le ile la fumana tsheollo e matla palamenteng moo ho neng ho botswa ka taba tse amanang le NSFAS. Ee, ke baithuti ba ka fetang 165,000 bao ditokomane tsa bona kapa tsona disetifikeiti di tshwerweng ho latela tjhelete eo ba e kolotang ya NSFAS. E ba atlehile dithutong tsa bona ba ile ba fumana tshehetso fela sekoloto. Potso ke ena momamedi e motle ke lakatsang hore o ko nthuse ka yona ka jeno. Le kutlwisiso mohlomong o ka mpha wena ya e ba mohlomong o na le yona tsebo e felletseng ka taba tsa NSFAS jwalo ka batswadi. Bao re tsebang hore bana ba rona ba ile ba fumana tjhelete ya NSFAS. Na kutlwisiso re na le yona ya hore e ne e le tjhelete ya kadimo kapa re ne re e fuwa? Ke ne ke re re e hlakise e hle e hlake ka jeno. Kutlwisiso ya rona jwalo ka batswadi kapa le rona jwalo ka baithuti, taba ya NSFAS ha re tla ena ho yona, na re ne re utlwisisa hore ke tjhelete ya kadimo kapa ke tjhelete eo re e fuwang mpho fela je hore re ithute? A ko thusetse hle motho yo motle o ko mphe hlakoro la gao ke ko utlwisise hantle. Mohlomong le wena o ntse o batla o latlhaile kae kae, re ithuela tsebo nanong le e ratwang ko wena la gago la ditheo wa dikalaneng. Nomoro wa ka mohala ke 086 3084 086 3084. Ke re ke baithuti ba 164 di tshwerweng ho latela hore ba na le sekoloto sa NSFAS. Jwalo ka batswadi le baithuti, na re ne re utlwisisa hore ke tjhelete ya kadimo kapa ntse re re ke tjhelete ya mphua fela Basotho? Jwale ba ile ba mokena ke ena palamenteng mohlomphehi Ronald Lamola e le ha ba mo botsa hore na o ile a senyeha kae hobane re bua ka dibilione tse 59 tseo lefapha le dintshitseng bakeng sa baithuti. Dibilione mo mamedi. Jele potso ke eno a gore na ka nnete ge le baahi ba naga ya Afrika Borwa ga re ke re e tobeng taba ena re tlwelele o na re thibelekana, na kutlwisiswa rona e ne le gore tšhelete ke ya kadimo kapa e ne le mphua fela? Gobane ke moo jwale ditokomane di tshwere tsa bana ba borona ba atlehileng dithutong tsa bona tse phahameng. Re ketla ko utlwe tlhakogo la gago motho yo motle. Nomoro ya mohala ke 086 3003084. Athe ya WhatsApp nomoro mo o ka latlhelang mopikisha teng ke 079 758 5066 079 758 5066. E le 15 pele hora ya boraro e re ke kopane le mosotho wa haeso ke yona o teng mohaleng. Mmamedi kgotso. Ke phetse ha monate mme o phetse? Ke a leboga. Mme? Ke mametse nkgono.
1: Ntate Mahloko wa tseba nna ho ikisisa ha ka ha e ne qala ntho. Re ne re e tseba hantle gore ke tšhelete ya kadimo goba di ne di le pedi nthone di tsamaye e le bazari e hantle sa pataleng e le yona ena NSFAS. E ne e le jwalo gobane ke tseba hantle go na le batho be bang itse ha ba qetile ba bang ba ne ba e pata.
0: Jwale ka jeno ke tsena ditifikeiti tsa bana di kginwe ho thwe ba patale tšhelete e ba e kadingweng. Ba bang ba batswadi ba re atšhe rona ne re nagana gore ke bazagi.
1: Ke ithabisa fela magala ntate, re ne re ntse re e tseba hantle le bana bana ba rona ba e tseba hantle ntate.
0: Jale o nagana gore ke eng se ka e tswang kgono?
1: Ahai wa bona jale ho bima ka lebaka la gobane di-certificate tsena di, wa bona e le ka baka lokollela bana di-certificate bana ba fuwe mesebetsi ba tsebe o patala tšhelete e
0: gobane ganke eno jala ga ditshwegwe ga ba kgone o fumana mesebetsi
1: e jalo ntate
0: ba bangwe ba di fuwe ditifikeiti ba nyametse ka yona
1: ko go tsena le bona ga bana follow up e strong
0: o ga bana follow up e strong
1: ee
0: ba tlamehile ba ba kena kene
1: ba tlamehile o ba kena kena ne ntse ba ba kena kena ntate
0: ba senyeya kae je
1: management
0: mme a re ba le gotlala tsamaiso ke bona ba nang le bothata mme ke a leboa
1: ke lebohile ntatemas
0: ke a leboa motswadi tshebeletso ke lesedi mmamedi dumela
2: captain macaptain
0: ke ka ra batho
2: mokaptain ke phetso pele
0: mosabotsa ntse re ya gotsana
2: ganyananyana mokaptain o bane tšhelete a bana ba tlame ba ifumane bena oputue kwanokwanokwano morutwana a kgone o itumela ka kotlolokakotlolo o na le gore e mepote kwane mepote bothata ke bona bo mokaptain
0: fela go ifumana ba ifumane morena ranthiba re a
2: dumelelana gore ba ifumane ke bathata ba batla profit ebazar etsele kadimo
0: ke yona taa ke yona ntho ke batlang gore re utlwisise nna a re ne re tseba gore ke tšhelete ya kadimo ga se bazar
2: ba applyela ntse ba tseba mokaptain tšheletele ya gotlise ke mokaptain ke ka oo pele bo ifumana o tshetsiwanna e ka bane ke ne ke le le ka ka rona palano
0: ee ke dumelelana gantle le wena mona ga a dumelelana le wena bothata ba gao ke go fela batho ba sokola ga ba tlamehile ba fumane tšhelete ya NSFAS ga ke go tshwa jalo
2: eya mokaptain
0: ee jale ba bangwe ba bona ba ifumane bana ba sokolang ka jeno ba tena ba sokola gobane ba ifumaneng pele ga ba so gotlise ba bangwe ba bona ebile go thata go ba gotlise ke yona mo ke yang teng ba bangwe ba bona ba go entsweng diphuputso ba sebetsa fela ga ba sa dikena tsa NSFAS
2: ke molao o tlamele gore ga o sebetsa jelo ka morutwana ga o tata go sebetsa ntle bo tse kona mosebetsi o tshwanetse o go sha tšhelete mara ya gore pele o pola stick gate o be wa e patala pele ga ke bona le phoso mokaptain mongwe otae godisa jwa o sa sebetse ba le stickgate tshero
0: mono ke nnete ke dumelelana le wena jale ntho e nngwe e utlwisang botlhoko le rona jalo ka batswadi ge ile ga nna ga dumelelana gore ae tekena ke tla tekena le nna jale le yena motswadi motlhang a seng a na le bogona ba gore a ka lefa kapa o thusa ngwana o lefa ga a sa dikena ke a dumela se malapa ka otlhe malapa a mang a ntse a batla putla-putla ka mokotla mo na go le thata maano go le boimanyana jale ba bangwe ba nang le bogona ga ba sa dikena
2: a bonete bona ba tlame le bone le contracte mo na o apela mokaptain tlamele tšhelete ena ke ta ifumana ga o ifumana o kata o ithuta sekolong o sebetsa jale ka motswadi ka bobela ka ngwana e mongwe lena bobedi ba na a sebetsa santse tšhete le gotleletsadiegotlisa mokaptain e jalo yona
0: morena ga ntheba ke a leboa bona gabaneso
2: tanke mokaptain
0: eithada tshebeletso ke lesedi mmamedi dumelatlhe mmamedi kgotso
3: disestisa
0: dumela ntate le kae
3: abdipapitshwere papieng saletsang boeke ditone
0: kamohlomphešabatsane bua le nna ngwaneso ko mametse
3: tshoja ko mametse
0: tabataba
3: ke ano mane godimomane tsamaiso
0: kala
3: mono e tsa tsamaiso ya NSFAS ya bobedi ntlhaka ke nana ntate mahloko diforomo tseno kapa dikopo tseno di tlhalositse ntho e nngwe le e nngwe ga bane motswadi ga tekena le ngwana a tekena re tekena re na le bonnete bo feleletseng e seng re sa tsebe re tseba gore tšhelete ena ya dithuso e tshwanetse e gutle taba ke nana wena ntate mahloko bopaki ba ntho ke buang ka yona gopola gore tsamaiso ya ne ya pele e tlositswe boto e ne a tloswa
0: ee
3: gobane go ne go le ga fumanela gore go na le manyofonyofo kae kae godimo mane ntate mahloko go na le batho ba sa etseng mosebetsi wa bona ke tlo etsa motlhale ka nthong yane nnyane fela lefapha lena la SARS kopa tshwagelo bitsa fela le bitso leo ba kgona go tseba ga o ile wa register wa mosebetsing e le gore o ne o ntse o na le nomoro yane ya SARS ba kgona go tseba ke ka gona matsatsi a mangwe batho ba bangwe ga ba ya mane go SARS mana ba fumana gore ba ya kolota go ba nntse ba sapatale empa sa go tsena o tsebile gore bana ba sebetse ntate mahloko bana ba rona le batswadi ba rona ga e kare ga re sebetsa ga re gotlisitseng empa tabataba ke gore godimo mane go nna le batho ba sa etse mosebetsi wa bona ga ba ka ba etsa mosebetsi wa bona ngwana ga a qetile sekolong ebile a sebetsa mosebetsi o ne a ithutetseng ngwana ke a o etsa ntate mahloko e mongwe ga ka etsa mosebetsi wa bana bana ba tla kgona go patala tšheletetse
0: ba tla kgona go gotlisa tšhelete bothata ke tsamaiso
3: jalo ntate mahloko bothata ke tsamaiso godimo mane ntate mahloko bona gona jalo kena bana ba ne ba kgonneng go thusa ba thusitswe ntate mahloko bana ba bangwe ga ba kgone go thusa gobane gobane ba le ba bangwe ga ba gotlisetsa ntate mahloko ba tla thusa jwang baneng ga ba gotlisetswa
0: ke nnete ke nnete gabane
3: ka nnete ntate mahloko ke a itebola ntate
0: ntate tšhabasane ke a leboa ngwane yeso ke tseo hemo mamedi re ithuela tsebo tshebelesong e e ratwang ke a tseba o na le maikutlo a gawa nka thaba ga ka kang o ka tšhekeletsa molaetsa mane nomorong ya 079 758 5066 ke a ephetha 079 758 5066 ke gona mo o ka tšhekeletsa molaetsa wa Gauteng mo mamedi o motle mamedi kgotso ntate
4: ke pe
0: o sa botsa ntse re ya khutsa
4: sabata ke tshibi ya ke ngese pro
0: utlo hantle he ku utlo hantle ka mono ka ka monyakeng
4: a ntse u hantle ke masu
0: gabaneso
4: e ne ke re yutse mona ke re ke ntate e butima na mera sin roga la mosa
0: o ke ya lebuwa wena gabaneso nna ha ke bala mona ba ngotse gona dira mola
4: e ke sa matshabi kwa na gona le
0: ke ke sa le morao wena ngwana so ke yena ka nnete wa tsa ba engotsi walo fela ha ke ya lebuwa ka ho ilukisa gabaneso ke ya lebuwa
4: thank you ke ba tsho
0: ke ya lebuwa wena ma ikutlwa o ke a feel mata bae
4: ma ikutlwa ga ke a hore ke ba tsho ke re ka nnete mo tshemo le mo ha lo tsa di ntsho le di foromo la o tlo o sign mo o bala pi hona o signela e e yo yo ile ho wa e tiba hore ha o e suwe sa nile wa tiba na go di ka mogau ke di feeling ba no e re yetsa e ka reng ha re tsi la ntse re tsi ba empa e ha e se ile jwalo ke botha go mathata sa etsa e ha ke le re kopa fela go fela mo khumo ka tsela e lukise ga tsela e tsheba le mo sho lona o fumatsa ke shaete nga di wa ai ha ile nga tsa tsela go tlhona go tsa ba tsa ding ke ba e patale mo khumo percentage e wale ke mane mo ile ngore yena e batla fela gore e ke e se bua ka dikgoleng tshotho nka re jalo fela ke ba
0: ke a leboa gabane yeso ke leboela tshwaelo ya gao duma tabatsena
4: thank you tomato
0: ke leboa go menagane le sedi fm dumela
4: dumela papi
0: le kae
4: ga mona ke le kae
0: re ntse re ya
4: eya se
0: bua le nna taba ke tsena
4: bothata ba rona ga sale re batla mahala
0: ee
4: ko mahala ga e
0: sale mabinda jalo o bolela jwang jwane
4: ke a o bolelele ga e sale mahala le nthuditseng tlhong tsa rona gore pakila ka wa o fantsho ya go wa o thusa ga o na matlhatlo o galelang kapa o lakatsang
0: go gotlisa
4: o batla fela ga e tla go wena empa go naanela motho mong ya ka mane gore le nna ke thusitswe e re ke gotlise ke gore o kgone go thusa motho mong ga o ka sheba matlhoko bothata botsamaisong nna ke batla go beya bothata odima motho a tsamaisang dintho go batla gore lefitswe agolo moo ga o na ka sheba dipalopolo tsa batho ba fumaneng tšhelete ya NSFAS empa ba le siko dikolong tseo empa ba fumane tšhelete ba ya ntlong eo ke batho ba bangata gampe bobodu ke bona botsentseng ke tle go rona batswadi wa tseba ke itshokolela ngwana o kopa thuso moo go kopiwa thuso e se go fiwa thuso go na le phapang ya o fiwa thuso le phapang ya o kopa thuso o kopa thuso ngwana gago pantile tse o tletsang teng a ke o a saina ka saina bona o thabile ona ngwana o fumana thuso nka le o dula fatshe o bale o tlisise gona o saina o ditlama ka eng ba ikanne batswadi empa ka jeno e ke a ka se bonaa bana ba ikama e ke a batlametse ke matlhoko bothata ke bogotisa le o batla mahala o bona mahala ona he bothata ngwana gona ke mahala a gore ntho ngwe le ngwe ke mahala mmuso wa rona o lasa ke latela ka hore la o sa go lopata di sebetse tsa masipala o sa go lopata le ditse di tlakase o lo iwo di tsa ka fuwa mahala jwa ke impulse ma tshelta grant go go tsapela 100 grant o masipala ka ba sa fitlana e ka ntse ba ntse ba tsitse mo tsara ngere le nna ke tloga a nna tsatsa ke tlile mo di sa dinga go di fuwe tsa mahala mahala go nna ga se ntse ngwana go thank you papi
0: ke a le bua mabinda mabile motle o di mahlo go rra ke bra ro re ntse re le mmoho tsebeletso ke le CDFM butima na mela ke nne tinta TDC o no opile go molena ka ke lona le tona le ikarabellang thutong e phameng ka rona ya Africa borwa ke le bua o mena ane gabane Jesu ke nkile ka tiba ke watlantsele lefatshe ke ile ka hlaka di fapanya kwano tseo ke di tshwereng ka pele go nna ka kwano fela ke leboa go mena gane gabane Jesu mamadi e re ke tle ke tiise taba ke ena taba ya ena ya go fanwa ha tšhelete go bonala e nna mme ka gare mmuso wa rona ke bua tsena gobane ona mmuso wa rona o ile a ntsha tšhelete e balwang 179.6 million rand bakeng sa go thusa borragwebo ba banyenyane ba di-spaza shopo le gona moo ke go ba thusa ba re ke financial support jwale e gotlela ntlhenyane e sa tswa bua ke mabinda gona jwale tsena gore ntlha ke ya mahala dintho e se le tsa mahala gona jwale bona batho ba o ka jeno re ba lwantshang re batlang ba tswe ka rona ya rona Afrika Borwa ba bang ba bona ba na le ditokomane ba rome rona ba aibana ya Afrika Borwa gore re lo tekena gore tšhelete di fuwe rona ba tle ba tsebe go dinka go rona ao bathong na ka nnete ge le maAfrika Borwa re ka gona ke sena yona tax shop ke be ke le ngodisa ka mabitso a ka gore tšhelete e fuwe Abdul se ke etsa motlhala fela ke se etsagalang seo re se bonang se etsagala mmuso ona o re a ke fa mahloko mona a tsebe go qala tax shop ya hae ge bone gore na o sebetsa ntho tsa hae jwang ge tle re tsebe go gutla nenneng ge re mahloko maemo ke yana he ngwaneso wa utlwa gona jwale tje mmuso re re fana ka 179.6 million rand bakeng sa baaibana ya Afrika Borwa gore ba qale kgwebo tsa bone go sane a di ka gutla mo bese go thwe lefa he ge le ga o thusa kere kgwebo e phagame ebile re a bona o ya kae gutla he ga ona yona o ifile ntateng eo yane a tlhankwana ge bana ba mang he qetelelong ke ne ke e beya fela odima tafole tabena ya NSFAS obane ke tlhoba boroko mo mamedi e motle batswadi ba bangata ba batla ba lela seboko sena sa ga e sale le bana ba bona ka ditokomane tse e tshwerweng ka lebaka la go se lefe kapa gona go tlholeya go lefa tšhelete ya kadimo ya NSFAS ke mathata a kobo ya kgomo wa para

0: dipotisong tate mahloko ha se bona ke ho ya ka government government ke yona e tshwanelo ha se bana ba reng ha ba se gotlisa mara gona mehleng ya gona ga kena sekolo ke la ga e gotlisa ntate ga e patala ya ba e a tshintshuwa ke government o tsho re mothating wa jalo ha re bua ka NFSAS ke tshelete e seng e sa gotlisa ke yona fela taba eo ntate mahloko ke a leboha
1: Khabaneso ke a yutlwa ntla ya hao ibile he ibile ha emmakatse fela potso e batlang e ntshwa re tshwarisa hloho ke hore ke mona chelete ya hlokwa parliament e ibile e botsa mohlomphe mana mela hore jwale e ka e chelete ho bane ke yena itswile ba tshwere di certificate ba tshwere di degree tsa bana ba rona ditshwerwe ka lebaka la chelete eo e o kutlwisiso ya rona le ha hore ke mmuso o fetotseng dintho ke mona mmuso o re di skebe tsatswa pele tjhelete e lefshwa ke mang hobane mmuso o itse ho latela polelo ya hao Khabaneso ke ne ke tla moo
2: ho tso DJ Sticks ntse ko mabese ka SABC Plus app ye le msebetsi mona fixed ke di ya o marabane ka mmino o mannate papi DJ Sticks nane ke se ba e le hore bana ba thuswa ka ditjhelete e ra se bathotse mosebetsi ba sebetsa ebe ba e patala tšhelete ba thusitsweng ka yona empa he ha ke tsebe hore na e la fella ka tabeno logistics nna le ke bona go le molemo hore ba fuwe dipampiri tsa bona ba kgone hore ba thole mosebetsi logistics ha se ba sebetsa he ba kgone hore ba patale tšhelete eno e bang ba thusiwe ka yona ha re yo kenya botshelela dipapi danko
3: Hello DJ Sticks uphilile bhuti wam imali eNSFAS imali mboleko yesixhosa imali mboleko fanele ka usebenza uyibuyise ukuthi kusasa izonceda abanye yayibona yimali efanele incede isizwe mayibuye phe tata mahluku kwabo abase besebenza yimali imboleko ayiphisanwa imali imali uyayiboleka uphinde uyibuyise DJ amen
4: dumelang tata mahluku ke a leboha ntate ke thabiso ka mona ka nogo tuku ka mona ho ka ba betega ho le batho ba bana se fa sa ba ka thusa ba le bona ba tshabana ka taba ya mosebetsi ba neng ka nnete ha e khona ho go batlo bo dula ha e mona fela ba ntse ba tseba go ba kolota morao kwa ne tlo ba mathata ba le ho ka ba betega ba ka thusa ka mosebetsi le bona ha ba tswa fela sekolong ba tsebe ba na le ma teacher ma kana ba fa mosebetsi thank you ke a leboha
5: and wa hloko wa tsa yona se fa e patetse the ghost senata because administration ya teng ha mosebetsi tshimolola ha yuetse ba tsa bona le poko tshwantsa bona ba tla ba tshintshe ho ke lana le leng hape
6: ntate mahluku ke mosiamo zolo kgotso ke a tseba nnete ya hlaba ena ya ka e tlo ba thata go e ba due voice note hobane ntate Blading Zimande ha na le mo NSFAS sebetsa teng umkile tshelete ya bana aba e fa motho a tendara a e kenya tendaring ya motho o tse motho a tendara o batla profit mo ene mmuso o no sa ntsha tshelete o furo go be le ntshwang ya profit e ilo patala motho a tendara profit eo ya motho a tendara e patetswe ke gobane e sejagisiwa bana gana ke otho bana ba kolota tsamaiso e godimo mane ne batho bane ba edimo mane a se ore ga ba etse mosebetsi wa bona ba dikelela ba ja tšhelete eo ya bana ba NSFAS ene ya patuwa ntho ena o qeta go bua ka yona ba e pata ga o bone a tlosiwe go abo ya e mongwe gape-gape gore a se ka ba bonagala go nkile tšhelete ya mmuso ya bana ba e kenya tendereng ga se ga mongwe ba e kenya ba le bangata le bakgotsi ba bona moo
7: yantate ya utlwala puo ena ya NSFAS e nna ke na le mathata ngwana ka ga e sale a qeta sekolong ga sebetse ha thole mosebetsi ngwana o dutse le dipampiri tsa gae ka tlong ngwana ha sebetse ke mathata bana bana ba dutse ga ba thole mosebetsi e ba e baletseng bua le mme ana matati.

ele shumile metso mekano metso tso hantle ka mara ho rra borra ro motho mo tlhageng mo hona no kila hao di thewa di kalaneng tsebeletso ke ya mantla ke le CD FM re ko le bo hehle mo mamedi motle ha re ntse re le mo hona no lena la hao la di thewa di kalaneng tsebeletso nga ina ya le CD FM tshwaelo ya hao e bo hlokwa le ka nnete mona mo re ithuela ntsebo ke wena ile nga feta ra ge re lukise mo no ke ya leboha Then the girl got fell, I said, Listen, you're a twat. DJ Nazo, who is a kid, come a head, tell it. I'm a piano mix.

re go fetse ona wena motho e motle nna no lena la hao la ditheo di kalaneng he ha di fele tsona dingata tsentseng di etsahala ba ithuti ba babedi ba lelekilwe University of Stellenbosch ka mora ho ba kene phapusing ya ho robala ya emong wa ba ithuti ba nke thipa ya hae jolo ka bethe le dinthwana-nthwana tse ding tsena tsohle di tlisitswe ke hobane ba abane papading ya bolo itse ka mora papadi ya bolo dintho tsa seketsa tsamaya ka tsela eo ba neng ba lepile ka teng ya ba banka thepa ya ngwane mong ba ra ehlopha sa hao se shapilwe ditumelano ne le hore o tlo lefe jole ka re enwa o sitilwe ko lefa ke bana ba sekolo ee ya ba banka bethe banka le dinthwana-nthwana tsa hae tsa bohlokwa Seponisa provinsing ya KwaZulu-Natal se etsa boipiletso ho bakganni ba dinthoronto re ne ke re ke e fetise na e bohlokwa haholo jwang bakganni e le bona ba ntseng ba sututsa dikoloi motsotsong wa jwale ho na le mohwanto kapa boipelaetso bo bonahetseng bo le teng ho bakganni ba bangata ba dinthorontoro mme ba kopa bakganni seponisa sa provinsi ya KwaZulu-Natal hore boipelaetso ba lona ha ebe bakgotso ge beng le tshebedisano mmoho le basebedisi ba bang ba tsela tlohong re tlo dula majwana ge tsebe o rarolola a kae bang e teng le etse boipelaetso ba lona ka tsela ya kgotso ke seponisa sa province ya KwaZulu-Natal ne ke re ke tle ke fe wena mokganni wa nthorontororo oe le ha re ke yena mohwantong ona wa rona ga re etse bonnete ba gore re etsa dintho ka tsela e nepagetseng e seng e tla sitisa basebedisi ba bang ba tsela ke kopo ya seponisa sa province ya KwaZulu-Natal se reng se tla dula sentse se fadimehile mebileng ya province ka kakaretso

0: tshebeletso ye ratwang mmamedi kgotso hle. Lesedi FM dumela.
1: Ntate Mahloko re kae?
0: Ke phetse ha monate mme o phetse.
1: Ha ke phetse ntate Mahloko.
0: Ke a leboha ke bua le mahlo.
1: Le Makabelo ka Welcome.
0: Makabelo ke manya ke tekang ka jeno.
1: Ke magokolotso le phoi ka mona ka complex sena sa re di spaka. Makabelo ga go le a bona sengata ngata. Ba motsebang ba re ke kgoki. Ke a leboha ntate Mahloko.
0: Ha hole a bona sengata kgoki.
1: Ke a leboha ntate Mahloko tlo tla hona.
0: Ke a mo lebohela. Tshebeletso ke lesedi mmame di dumela.
2: Ke
0: phetse Gabane.
2: A la la ntate Mahloko.
0: Ntate.
2: Eh, well, moving on, I'm going to go to the place.

0: modimo mohlono lo fa tsendo le mashomo
1: ke a leboha hle ke a molebohela kere
0: ntangindwa le mashomo
1: a simo he ere ke kopane le wena mane WhatsApp nga mwana motho e motle ke hlokometse melaetsa ntse ke yana ka bongata ke a dumela ke melaetsa batho ba kitikang a jeno ba kitikang tsa sila bona la tswalo ee ho wena ya kitikang le nna ke sekere ke fitise ditakaletso tsa mahlonolo o hule o bonetse dintse ngata ngata ngata ngata ndate modimo wa nna o pate mahlonga di ralo babolotsana
2: le mahloko o jile ka tsega 806 Tunnel TV ndate mofuwe ka o thaute resoto ya hore nya o sa
3: o mutswako mutswako mutswako mutswako mutswako ai ai ai tate tsula ai ya tofa mutswako mutswako 10 out of 10 10 out of 10 tate wa ai ai ai mesekere happy birthday kusipho kwebu a ke mogotsi wa ka ka jenwa hola kusipho kwebu tsuswa ke chila chila ke ga msi chocho happy birthday mfito tabo
4: tate ndate mahloko le kaya mona ndate mahloko za tsine na tshikopela magokolotso le phoi ka mona ka skomplasa re di spaka wa hola za tsine na o etsa le mo sengata ngata ke go yena hole a bone sengata ngata se fitantse ke a le go ndate mahloko ke mmakabelo ka ba go
5: nne a ndate mahloko tsa tsine na ho hola skin sa ka mani David Ting yena ke pontsho molapo ke re skin hola o bone tsedintse ngata Jehova o ekeletse ka mohau wa hae kopelwa ke rata mari a mosolotsane mona fioscone ke a leboa
6: ya horange ya horanga jugurena na de mahloko ji
7: hai mahloko kae teng ba lipsetsa ba mathubane ka mona ka ruvele ya tikitikang tatsilela tsolo ka jikulina ke lerato ra mathubane ke magadinyana waka ya lemong fela ke re o gole ngwanaka o bone tsengata modimo kgotso a o etse hantle o ka mane ka Gauteng ka manane ke a leboa danko
8: kgotso ntate mahoko mahloko le kae ka shelo go gola mora waka e le mothandazo ndomo yena o ka mane ka Bloemfontein Prinsesse Gangata ke ra gola gola a bone tse ngata ngata ke nna ntate wa male ka ndomo ka ngwana ka ntalentle
9: vestig sedumela ankele ka ka shepo o se kgoja o gola teliwe sentsia ntish ke ra ngwana na gola gola ate modimo wa o tlhonolofatsa o kopelwa ke tsietso ngoka alala mokialo
10: tate mahloko dumela ka mmino wa gao o monnate ka jeno go gola princess mabe ka mane ka vepenar ke re a gole a bone tse ding tse ngata o pelwa ke memamoloi ka mona ka dipelaneng hop house thank you ntate
11: mahloko le kae ga ke sepeka otuma ntorontoro mone ga e tlhaka mo bakosi power station ga o mametse ka 88.4 a mpumalanga ka mo ke ra batsoe batho
12: tsone ke mahloko le kae ke kopela magadi wa ka ka tlaole mahlonono e le mphindi le ga thebe ena o hola le ka mane ka jubeke kopela ke mme wa ya magatang haholo ka mane ka laptop o kni e le mmaka tlo monate ke re hola hola ngwana ka ngwana na hola o hole o bone tse ding tse ngata
13: gonene mahloko ke ramoho ka mona ka thabong ka twa ke rata ho ikopela tsatsi le la ka jeko tsatsi la ga la tswalo tsa tsine le sega le mo dimo ka matla fatsa a ngengile tse dilong tse dintse ngata ntatwa ga ke le bua
1: misong ya le tsatsi la moqabelo re tshwere merithi thonto tse mo nnati ka tsela e kgethehileng tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le sedi FM o tswakilwe ka makgethe ke DJ Nice tshebeletsong e ratwang le sedi FM ayeye motswako ayeye dumela DJ Stiga ke letsatsi la ka latswalo ka jeno ke leboha ntate modimo ka bophelo bo botle ke pontsho molapo ka mona ka ethwathwa David nna ho latlhegetsedi ya motho hola o bone tse dintse ngata ya re tshepisitseng o a tshepagala le maemongana o bane ke mona ntse re ka dimme bophelo o mo molaetsa o ko fumaneng kuona the DJ sticks a minutes o monnati o tsamayang ga monnati maikutlong aka monnaganong sedila ke dutse ke mametse sealemoya ke ntate skota ke skota mongatabatsena a re ke na le wena tshebeletsong e ratwang ke a leboatlhe gabaneso o mo molaetsa kuona gore ntate matlhoko motswako ke ona mme ka ona ke kopela mthabuye nakane o mane springs e nona gola tsatsing la aboraro ka bomadimabe ke a tshepa o kitikile ga monate o kitikile ga monate ntate matlhoko go gola mokwena madika le sibaya karaba ba ka mona kapetsana ritsa ba kopelwa ke pontsho mokwena ka mona kapetsana ritsa o mo molaetsa motho e motle ko o fumaneng ya kuona dumela DJ Six ke tsosa bana ba latelang ka bomadimabe ga se ba kete ka ntsatsi la bona latswalo tla batla e re faposa eno mmamedi motle ntumelele ke ne ke nke ba ketekang tsatsi la bona latswalo e leng kopo e ke ileng ka e kopa go wena mmamedi motle kgotso ntate ke kopela mosebetsi mmogo le nna wa gola ka jeno yena ke ntate paki gona mona Fall Reefs number 8 ya mo kopelang ke ntate nokonoko ka Fall Reefs number 8 kgotso DJ Sticks tsatsing lena go gola motswalle wa Phineas Letlotlo Motaunga yena o mane motseng wa Refeng kgotso Dennisville o kopelwa ke mosupatsela Navigator Shaba Zwane a le ka monaka Mamello Val Marina a re a gole a bone tse dintse ngata-ngata gopola nnaneo ke la gaola ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ke mo ebelo ka jono motho e motle.

nazo nazo nazo nazo sebele sunye ratwan le CDF kuri ki etlile ke mametse mmino no monnati na te ke ntse ke ya kwana le kwana hle ke tshidi la mmele imashume mabedi mitso so hantle ka mora ho ra ya bone ke ntse ke le mohona no ke la haula di theo di kala neng tshebeletso ke ya mantla ke le CDF ema ba khani ba di ntorontoro mibileng ka o fapa fapana ga nna ka kelo hloko hle ga bane tseso ke tla ke fitle ke boloke hile ho se mathata letho ke a letshepa wa tseba ke a letshepa ke le tshepela mabakatsi tsitseng ho bua nnete ho bane le tshwere moruo wa naha ke ka hona le nna ke etsang boipiletso hle lona ba tla kena mo hwantonga tlasa mabakatsi betso a kekeng a belwa ka thoko ka kopo ha re hlomphemba sebedisi ba bang ba tsela mohanto wa rona e be mohanto wa kgotso mme ke a dumela gore ba ka sehlohong ba tla utlwa mme ba tla hle ba le sekehele tsebe hoduma dillo tsa lona ke na le tshepo eo ya gore ba tla le sekehela tsebe mme ba tla etsa ka mokgwa o lokileng gore dillo tsa lona tletlebo tsa lona di tsebe go rarollwa e le ka nnete ha re sebedisane mmogo le seponisa mohanto wa rona e be mohanto wa kgotso tso hleditsa mae hantle ka theko mona ke nka ba tlhankana ba kwanola peng Afrika Borwa ke bua ka Trumpi sa ba tsheditse tswalo ke tisozo mapantsa pina mona di begim gaka

0: go tsenja te matloko ke tsena tloko tsatsi nena go gola ngwana ka ke chere ke ke le tso chere ke go hola mokoena motle o hola le mahlono no go pela ke me wa gae masiso a lena chere ke le wanta te matloko
1: ngwana me di melase ya hola ka jeno ke zanele le kopa yena o kamane ka kidding of the pena ke re a gole a bone tse dintsi ngata ke tsietsi maganayane ka twatwa ke a lebotlhe ngwana mme
0: dumela ntate matlhoko ke kopela lerato ga mathebane ke moradi wa mme puseletso wa mathebane ke kopela le motho ke ena skimo se a semisa oris ka mona ka boxback o lomisa ke re ba gole ba bone tse ngata dilemo ke mo matera ka mona ka boxback o lomisa lapeng ke bothabothi magoneng moreneng tanke
2: Kgotso digestics o petse ngwana mme aa dije o etsa fela a re mofe polasa tsa ya sapheng ga ke re happy birthday go pontsho molapo ka mane ka davidten ke re kgapogapuya matlhaonolo tsotlhetseng tladimo a tele sekolanyane tlokoland nowness london tanko
0: lantete matlhoko o retele ka nketse ka mmino ga o monate ke sekoira lenono mo ke ne ke a lebotlhene ke keteka maobane ke tsa dilemo tse ngata-ngata le kopa modimo ba balampoloka ntshireletse ke a leba ntate matlhoko
3: kgotso DJ Steve kgotso ore ke kopele moradi a me le Manaseng Nkwena o ne a gola DJ Steve la boraro a ka kgona go kena ke a ko kopela DJ Steve
4: captain ma captain mokapteni a nkeke ka mane ka botshabelo ka mane go gola Rapulane motsamaya ke motswalelo wa ka e mogolo ka mo ka botshabelo ke re a gola a bone dilemo tse dintse ngata a ba a tsowe o kopela ke mo rena rantheba ka mone ka chima thank you captain machepe ke a leba mokapteni
5: ba supanako metsotso e mashome a mabedi le metso e robong pele go gora ya botlhano re ntse re le mmogo nanao ke le gao ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi fm bongakanani ke lebitso la pina bongakanani ke msa wawa tshebeletsong e ratwang le sedi fm ke a tseba bakganni ba ditekesi se le letsoile tlhe gabanetse so le tla reng ka re le re lebise mesebetsing ya rona e fapafapaneng bang ba rona ba gutlang mesebetsing le se le malala la o tswe bakeng sa gore pepa le re ise malapeng ke a le tshepa le lona gabanetse so bane le tshwere moruo wa naga fela ge ke kope jolo ka le ntse le lukisa makoloi ya lona a re ke le lekoleng mabidi a makoloi tlhe ke a kopa e re tla nakong ya maria mo bagolo ba rona ba seng ba tlhalositse ditsebi gore nakong ya maria mataere ga se ga kalo a bane le mathata a makoloi ya rona ka lebaka la gobane sekontiri ga se chese jalo ka tlwaelo nakong e ya maria ke seo ditsebi se re tlhalosetsang tsona wena motho e motle jale ke a kopa tlhe sheba mabidi a koloi ya gago pele o nka leeto taba e ya gore metlha e bentse re emiswa ke balaolwa sepetepete ka lebaka la tamatitse aa o golekantlhe o ke a le tshepa ke ka gona a kere letshwere moruo wa naga a ke le re sebetseng ka toka jalo ka bapalami ba lona le rona ee le re sebetse ka toka le kenye mataege a phetseng a tla re pepa ao re senang go ba le letswalo le a re palame koloi tsa lona le tabe ya balwala sepetepete a ba etse mosebetsi wa bona ke nnete fela ba seke ba re emisetsa mataege ana ao re ntseng re ya bona le rona gore ke ditamati a oe le tlhe gabanetseso
6: ntate matlhoko dumela ntate dumela kgosi ke kopela botlhe ba golang ntate ba be le letsatsi le monate ka go fela ga bona dikgutlwa tse nne tsa lefatshe ke taumolo a ba kopelang ka monaka springs
7: digestive dumela ke lemisa kwadipe ka crostata
8: digestics kgotso digestics yakoe ke ka mane ka botshabelo ka di-efeng ka mane ke godise ngwana kgatsedi aka ke boitumelo kometsi o godiswa ke malome wae batla le pule le photo ka Bloemfontein ka mona ke re a gole a gole a gole wa gola tsatsing ena digestics ebe go na le ntho nyana nyana ke o moetsetsang yona tsatsing ena ke re ke tla mmona ka dinako tangos
3: tata mahloko dumela motswadi wa ka kajeno sengwa kajeno gola maonkarabetse morwenyane mane tseki e le mme wa bana ba ka
9: ke re a hole ke hola le botswalo wa ka bosiuse
10: tate mahlo go dumela hle o gore ke re pontsho molapo a hole nana madona a hole tsana le kopa a hole ka ofela ba kopola ke go soma sa tsane ka mona ka hlohlolwana
11: morning morning papi re kere happy birthday ho boisi fan vehicle ke re happy birthday ho bo ka mo so Peter Semi ba be le tsatsi le monate thank you ke le bo ke mabinga ka mauke
12: so ja thank you sbudi sa ka ke mdeme ka mo ka petana re itse ka monne kopa o tso sa ntate le fa somloi ke re tswa Delfa somloi ke na ko eno he ke khutla hape ke tso se giba a o ke hla bana le bonetsa la ka mole bana ka petana re itse ka mole ke re tswa ntate go se ntate ke ne re fikire thank you a ngwabedi a ga ke mdeme ka mo ka petana re itse ka mo so ja
5: ya tsama metso tso motho e motle ke mashume a mabedi le metso e mehlano pele ho ra ya bohlano hopola metso tso nge mehlano ka mora ho ra bohlano re tla be re fumana matshidiso ka lentswe la moruti a seng a le malala la tso bakeng sa ho re tshidisa rona ba lahletsweng ke baratuwa ba rona le hore be ya hantle tsatsing lena le hore tla arwana le bona letsatsing la ho qetela lefatsheng le ka kwano metso tsinge le shemele metso mehlano a kamora ho rabo hlano re tla kopana le mosebetsi mmoho le nna ke bua ka Thabiso Maferika nna ne o kile monnate la mpu o lalle o phehile le kajeno o tla re tsholela masutsa a hlophisitseng o re nya botshelela re tla balwa ditaba tsa pele tsa letsatsi mme tla re hang kamora ho mono re kopane le moifo wa mathumisa nna ne o kile ditaba ba tla re beya ho re nya bosupa ha re tla be re furalla tshepe yena ya mathumisa re tla be re kopana le sibongile sono po ka lenano le monate nate thaba le nna ke moqabelo ka jeno ge tla thentetsa re bine mmino monate wa monyanyako le kgaitsedi yaka re nya borobong kopana le DJ Lava sa katse ratwang u phehile ngwana sesi o tla re tsholela le yena ka jeno tshebeletsong yena e ratwang ke wena re nya le shumele metse mmedi velimvololo outia strata o tla ba le rona le yena ka jeno nna non le ikgethang la re ka ofela yang tswaela go re nya boraro motho e motle tsa dipapa di kopana le tsholo lo ka o ke ra itukisa ra itlhopa go bane mo hope kwa lefatshe o re yang hona ka la le shumele motso le mong gweding e tlang ya phupchane mo hope wa lefatshe o tla bo qala wena motho e motle ka mona ka Mexico Canada United States of America o tla nna re tlhabe malotsana ka tse tlahle dietsagale sedikadikweng sa dipapadi gore nya botshelela kopana le mzwake kachela ka lenano le monate la merethetho gore nya borobong re kopana le kgaitsedi aka ke bua ka dikeledi magazine ba pheile le bona ba tla o tsholela tse tswang pele tshebeletsong e ratwang ke wena.

Ke sa zwane letsa pine monate ya Mandoza re respect life. Re ka tlhola lena jolo ka kile ka tshepisa motho e motle ke tle go fe mmino monate nati wa Koreana. E ba palanga jwale ke pina ya Sabata. Motswalle waka. E tla latela di mana ka di a hlaba ba tlo re binela noka ya Jordani. Manyarela o tla ba sala morao ka mo aisani. Kopulo di suthile ke lebitso la sehlopha moya wa ka o motso la kuba le ruile ba tlo feta le bona sethalenga ha di na motlo ha pele mamela o iketlele nna tshebeletsong.

nakane ya gore nna le wena re tle re weka lengwe lefatshe ga bane tseso re dikgolokgotšhane melalantle ga re etsa welewelele ke ga re rapela sila kwae re yo tsuba thabeng re yo tshwala mosou wa lehaha ntidi o bitswa lebabalase go thwe a yo thusa digagejana ntswa ke ntsana ntola ntidia nka ikgotla ka ntidi ka kuka modimo wa kore utlwe re a rapela mmaakane o ilwe kae o sa keng o kutlwa re tla bonwa bonkgono ba llela matlala kapa ba bona jwang bafile ba bona ka paka tsa mabika beng ba dikgomo ba ntse ba lela ba re tsa bona di a tswalelaneng tsona di tswala di ata di ntshetsa marolepele ka lala le ngwana seho ka hatsela ngwana seho ga ana morongwana ke re ka bua le ena ha utse feta phopole nna ke kgatetse tlabantsetso le nee badimo le tle le bona modimo a thaba a modimo a thabela dikgagebe ntidi wa lona basadi ke ofe ntidi wa bitswa wa llelwa ngwana seho o letse ya mpadisa meloko meloko ya gabo ke e tseba kang ke tseba ya gaeso le yeso mogolo ntidi wa bitswa le magwagweng di teng dikgage jana ga re etsa welewelele modimo wa korutlwe re a rapela.

0: re kopana o seng hona ka dipelotse buima re jere bohloko me o kholi dipotso tsengata tse hlokang dikarabo metsebeletso ya lesedi iri le boemo mbotjwalo pepi tsidiseha ngwaneso letsatsi le tjena re ne ntse re le lebelletse le ha ine se ka jeno le ne ntse le tlo fihla tsidiseha a re fumane le ntse la modimo bukeng ya ba efese kgaolo ke ya botshelela temana ke ya leshome ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena qetellong bana beso dia moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho leo ke lentswe la modimo lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka jesu kreste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le saetsa mosebetsi momamedi moapostola paulosi o ngotswe mantswe ana a ngolla badumedi ba neng ba feta mahlomoleng a mangata o ne a tseba bohloko o ne a tseba mathata o ne a tseba hore tahlahelo e bohloko hakaka mme ka jeno lena ba bangata ba ikutla ba kgathetse moyeng ba robehile dipelo ba ferekane ha ba na matla ba tshwenyehile ba ipotsa hore ka mora kajeno go tla etsahala jwang mme lengolo la modimo le re qetellong bana beso tia moreneng ha eba ho na le ntho e ka etsang hore maemo ana a re leng ka go ona a o tsamaelwa ke moratuwa re fete ona re hloka matla ke ka o paulosi a re qetellong ya ntho tsohle ka mora mekutu ya beke kaofela ka mora mekutu yohle le entseng tia moreneng le matleng a hae momamedi le hloka matla a modimo gobane ka mora lefu ko hona taba ena e sebetsang megopolong le maikutlong o hloka matla a modimo ee ke a tseba ngwana ona wa gago o no mo rata kana-kana ke a tseba ka moratuwa ona wa gago o no lebeletse ebile o bona e ka re o sa fola a itsamaela jwalo qetellong tia moreneng le matleng a gae moapostola paulosi ga re re tie bathong ga re re itshetleye bathong ga re re mathele bathong empa o re re tie moreneng le matleng a gae gobane o na tseba gore morena ga a fetoe morena o tseba botebo ba dipelo tsa rona tshediseya ngwaneso go thata ke nnete tshediseya tia moreneng seka latlhelwa ke tshepo dula matleng a modimo modimo oo ya e leng a ba le wena ka nako tsa maoba le maobane o tla ba le wena le ka jeno phepi tshediseya ke ona ka kreste morena ke re kutlo a e beketso amen
1: moruti re a leboga mme ke a dumela molaetsa o tlhakile be wa utlwagala o tla fitlha tsebeng tse utlwang tsa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi go lona botlhe ba tlang go teana le mabitla a atlhameng ka jeno phepi o tla loka ya re tshepisitseng wa tshepagala
2: botlhoko ba o latlhelwa ke moratuwa ga sepapad clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa

0: Elete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mabedi metsotso ke le shume le motso le monle sekoto hantle ka mora hora ya bohlano. Re ke ne mokgatlhelong wa ho qetela wa lena le ratwang lena o ke la hao la ditheo wa dikalaneng tshebeletsong ya lesedi. Ke moqebelo ka jeno motho e motle ke a tseba e tla ba semphete ko fete ka jeno toropong. Bang ba rona re lo phetha mabaka re lo kwala dikoloto bang re lo rekela bana dijo. Ha re yeng Basotho ba batle re ntse re fadimehile ka dinako tsohle hobane hona le batho bao maikemisetso a bona e leng ho utlwisa ba bang bohloko ka ho bankela seo ba se sebeleditseng ka thata. Ka kopo hle dula o fadimehile ka nako tsohle. Ho wena moqhubi mokganni wa koloi dula o fadimehile le wena hle hobane bana ba bo rona ba teng re a ba tseba ba iphetotseng batho ba kotsi setjhabeng ba nkelang batho dikoloi ka tsela e fosahetseng. Ha re ba ele hloko le bona re dule re fadimehile. Ha o fitlha mabenkeleng wena momamedi e motle etsa bonnete ba hore koloi ya hao ha o tswa ka hare ho yona wa e potopotoloa o shebe go mamati kaofela a kwetswe pele o ka tobetsa se mona seo re se bitswang senotlolo. O na le di-remote dinotlolong tsa rona. Ka kopo se ka tobetsa fela o sa lekola go mamati a kwetswe kaofela. Wana ona le bano ba bohlale ba tla bula pele o ka ba tobetsa. Tla re nako ntse gore wa itlhopha wa tswa motho a ba butse le matusa tlhokomela. E tsa bonnete ba go potoloa mamati koloi ya gao potoloa wa e potoloa mme o lekola mamati ore a fela a kwetswe kaofela ga ona. Ka kopo tlhe motho e motle re seke ra nkelwa ka botlhaswa ba rona ka tlhakoreng le leng. Go bapalla pine monate le hlosi are ka manoti.

0: twa mantsantse be di ome di sini di omela mo kwa botlung na ke motho wa tshele ya ha le ba jwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke tabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele o mafotla di America pele na hai hai so hole ke tsamaile ho rikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele
1: o santsebe ke tabatse bohloko ho santsebe keng le santshakele hobane ke nne ke bolele he mo medike re banna ba ile ba mpala hampe ba ile ba mpala ko ranteng etse fo saetseng ke ka hona ka mehlala matsatsi ke nne ke bolele ke re ba khutlela mara toropong ba ile fumana ko ranta tsene pa hetseng e lo re ha ba dibala ba tle ba ntsebe ka botlalo la tsha ba le sahane la mqebelo meka jeno khodiena ya matsianong e hlola matsatsi a mashome a mararo ke la o qetela lenana o la mpolele he khoding ena ya matsianong ya re ha re kopana beke nyane e tlanga re be re seretiana khoding encha e le khodiane ya phupjane ke itse hanyane ke ya holo ka re dialo ya na dilemo mme wa bona re ge se gele halofunga ya selemo sena sa kalendara mamedi kile ka hlalosa pejana ha kgwedi ena ka lamano gore ebe ke o baneng ga basotho e ba ile ba hlalosa gore kgwedi ena ke motshehanong ke lana ka hlalosa ka re ka nna ka tlale tsona jalo gore motshehanong ena he e tswa kae obane ke bontshitse ka re basotho ha e sa le e le batho ba neng ba nang le boikapelo e sale le batho ba nang le boikapelo ba ne ba sheba tsa tlhao banna ba sheba le tsona diphoofolo jwale motsheanong ena re ya tseba gore nnete ko le mabele ane a sa batla tlhaise ditlhako jwale di se di meno tse di le ka ntle ka mona di se di butswitse jwale nonyana hanyane ke ya golo ne di batla di sokosokola ga di amane mabeleng jwale ya ba basotho ba bona ae ga re sa sokola gakalo ka dinonyana tsena gore re ne re tshoetse maphephe re ne re tshosetse dinonyana di batla di sokosokola bane mabele a se ya tile ke ka ona ba ileng ba re motshehanong ke ka ho ba soto ba ileng ba rehella kgwedi ena he ka teng ke kgwedi ya matsheanong ha e le mona re diela mme re tla sheba dikateng tsa kgwedi ya phupjane bekenyane e tlang bane phupjane le yona gore e be basotho ba tseba gore ke kgwedi ya phupjane ho ne ho na le se itseng seo basotho ba neng ba bona ka sona gore nnete ya sala ge se re le halofong ya selemo sena sa almanaka ha ke tshwajalo he mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke a sentse ke ho madume ke re holele haufi mo mametseng tshebeletso ena ya lesedi hona teng ke re kgotso pula ibile ke ntse ke re nala ho lona tshaba sa moshweshwe ke re ho lona bana ba basotho maapara kobo a matle e re ntle le hore ke ne ke ekwana le kwana he mo mamedi ke tle ke tsibilela ka jeno ke tlong ka pine monate kwano nke ke bitse ke ketso mathula ha kgitla ntho e monate a re ngwaneso e tla re ka morerapinena ya ke ketso mathula ngwaneso ke tlabe ke wela ka haramoleka wa tshimo fela ntumelele ke la teke ketso mathula.

Ye ba pini monate he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi e o keneng ke re ketle ke tsibile lana o lampolelle bakeng sa mafelo ana beke ke monate he ke ketso mathula o ne a re ngwaneso e re he ke o popotse mo le moditaba ba beke nyana o feta ke ile ka o sia ka mahlatlhalo a mabedi ane a o kileng ka re ha o tsiba dikarabo o tlo tsibile tseno ka o fela o diagela mona mafelo ka tj@sabc.co.za e re ketle ke o popotse mo le moditaba ke tle ke nana bele lena la pele leteng ke tshwela mathefatshe nna nonyana senyamafi ke botintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale ke e mona e sa itšhebeng seritinya ke nonyana e marrapo diphakeng ke re ke le thwathwa retsa la mahlankana ha ke hohlola lefatshe le a thotumela a ke mmaka ditaba tsatsi le tšhesa dipuana o tlala dimakatso bampitsa ka mabitsobitso bampitsa morong wa matsogo bampitsa go gomatha bampitsa kgobotla go ba ke kgogotsa e megolo le e menyenyane ke harola motho a itwa iletswalo a tswe kotsi e lebaneng le ena ke bolela yena wa titi motlhoka molato o setšhabeng ke ena morung wa nyene le bosio nyene tsatsi le tšhesa dipuana a botlhoko jalo ka tsatsi le ntsha kwena bodibeng ha siwa batšholoko ba bina ba opa ke bolela bona diotwa pina ba bina pina tsa badimo tsotlhe tsa tsejwa tsatsi le tšhesa ebile le tšhabile ebile go thwathwa retsa enwa o rongwa legodimo le tlakile maru a seteng ke thakgola motlhoka molato ke abe ke kgaoletse wa ka ditshim ke re hola ore iti e re ke tle ke le phethe mo mamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi tlhatlhelo lena la pele go ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta go le phetheng aka ke boela ke tshwela mathefatshe nonyana senya mafim ke re ke le thwathwa retsa la mohlankana ha ke hohlola lefatshe le a thotumela a ke mmaka ditaba tsatsi le tšhesa dipuana o tlala dimakatso bampitsa ka mabitsobitso bampitsa morong wa matsogo bampitsa go gomatha bampitsa kgobotla go ba ke kgogotsa e megolo le e menyenyane ke harola motho a itwa iletswalo a tswe kotsi e lebaneng le ena ke bolela yena wa titi motlhoka molato o setšhabeng ke ena morung wa nyene le bosio nyene tsatsi le tšhesa dipuana a botlhoko jalo ka tsatsi le ntsha kwena bodibeng ha siwa batšholoko ba bina ba opa ke bolela bona diotwa pina ba bina pina tsa badimo tsotlhe tsa tsejwa tsatsi le tšhesa ebile le tšhabile ebile go thwathwa retsa enwa o rongwa legodimo le tlakile maru a seteng ke thakgola motlhoka molato ke abe ke kgaoletse wa ka ditshim ke re hola ore iti leo ke lona he mo mamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi letlhatlhelo leno la pele go ana a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mme ke le ka re wena o tseba dikarabo tsubila tseno ka o fela o diagela mona mo aferika tj@sabc.co.za fela ntumela gore ke tle ke le feletse ha e le mona he ke se ke ile ka feta o lona nke ke bitse ke mme mahlapane ehe ha eso haramatla ke ba rata kaseteng ya bona moraonyana mola ha re seeta golola saka e tla reka morapini na ya eso a ramatla ke tlabe ke sentse ke nanabela tlhatlhelo la bobedi fela ntumelele ke tle ke bitse kgaitsedi ya mohanwe ha re seeta golola saka.

0: ya e bapine monate he mo momedi mo tle wa tshebeletso ya lesedi o no ngwe mametse neng gitwa ke ha e so haramata ke me mahlapane a re seta o la saka ke monate e o kineng kere ke feletse hlahlelo lane la pele ho ana amabedi a o kineng ke usile ka ona begenyane e sa tswa feta ntumela re ke tle ke nana bele le nala bobedi le teng ha ke le mathela ke tswela mathefatse no nyana senya mafim ke re shit ke re shit lo
1: dintle ha ka kang nakana tsa le hodimo ka bo patsipatsi ba tsona hodimo mahodimong kobo en e ya le fatse o rate ho patsima ka bo silimela makolobela mphatlala tsane e patsima boroko ke monyane tlasa bo patsipatsi ao dintle ha ka kang nakana tsa le hodimo ka se ka ja sa tsona ho etela hodimo hey harama siu how to see who is it horre na khotso tsa mupi di bonisitse le fatse bo phelo ke morolo tlasa bo phatsi phatsi bo re boloke ya ile tlasa ganya ya tsona di isa bo phelo le fatse le aparelwa ke ganya di isa pomolo o paka nako ya khefu ke mang ya ka ikhantsetsang botle bona ha di dikela re bona ka tsona ho ganya hore jwale ho fitlile nako ya mpipi nako ya wisa masapo ho beng ha bo yi re bona ka mphatlala tsane yo na ya mi so se ala mafifi ke re ka hul hore
0: olale leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi hlahlelo leno la bobedi ho ana amapedi a o kineng ke usile ka ona bekeng eno e sa tswa feta fela re ke tekele phete eba mohlomontse betsa tsona dile tsa ebo le phete ngaka ke boela ke tshola mathefatse no nyana senya mafim ke ri shit ke ri shit lo
1: dintle ha ka kang nakana tsa le hodimo ka bo patsipatsi ba tsona hodimo mahodimong kobo en e ya le fatse o rate ho patsima ka bo silimela makolobela mphatlala tsane e patsima boroko ke monyane tlasa bo patsipatsi ao dintle ha ka kang nakana tsa le hodimo ka se ka ja sa tsona ho etela hodimo hey harama siu how to see who is it horre na khotso tsa mupi di bonisitse le fatse bo phelo ke morolo tlasa bo phatsi phatsi bo re boloke ile tlasa ganya ya tsona di isa bo phelo le fatse le aparelwa ke ganya di isa pomolo o paka nako ya khefu ke mang ya ka ikhantsetsang botle bona ha le dikela re bona ka tsona ho ganya hore jwale ho fitlile nako ya mpipi nako ya wisa masapo ho beng ha bo yi re bona ka mphatlala tsane yo na ya mi so se ala mafifi ke re ka hul hore
0: leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana amapedi a o kineng ke usile ka ona bekeng eno e sa tswa feta re ke mathise ba ka bofofu ke le kole karabo tse ileng tsa kena tseneng di etsa karabelo he mahlahlelong ana ka bobedi baona eno a pele a kenang kwano ke diketso mmale jwane a re ntate maferika karabo ya pele le ya bobedi ke tseo hlema dume diketso mmale jwane o ka mona ka phomolong hiraman mametse lesedi fm leqhomong la 89.4 ke dj mmale jwane ka moo ka phomolong hiraman tsietsi magalanyane le ena ke yona kena ptitsika a re dumela hle ntate maferika o mphile karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi a re ho tswa ntata pulane le dimakatso tsietsi magalanyane ka sekgutlong ka mona ka thabana tshwana ka qwaqwa ke ena ya neng a etsa karabelo msimanga sello le ena ke yona wa kena o re dumela hle ntate maferika dumela mathegetsa a re la pele kile la bobedi le lona karabo ya teng kilo ke eo msimanga sello o ka mona ka bohlokong Bethlehem o ka mona ka face 7 Ephraim Mapue o re khotswa hle makolometsa dumela hle ntata banana karabo tsa ho kitseo ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo ke ntata banana ke ntata sena le tshego ka mona ka morojaneng ka mona ka di vest dope phatetla teng dielo la fela mokoko o ile walla Patrick Nyakisi le yena wa kena re dumela tlhe mo sia motobatsi le eno mpile karabo tse pedi re ya pele le ya bobedi ke tseo hlenta tema Afrika gang ya kisi o ka mona ka motlokwa e ke ka mona he ka tlokweng ka mona ka Mount Fletcher ke ntata le sedi le lesedinyane ka province ya Eastern Cape busele tso moshwadiba ke moshwadiba puse o re dumela tlhe mo sia motobatsi le eno mpile karabo tse pedi re ya pele le ya bobedi ke tseo hlenta tema Afrika re ke ya dumela re ke sa o thegeditse Elizabeth Mueti le ena ke yona wa kena Elizabeth Mueti ar dumela mohlatupa o mphile karabo tse pedi a mpa karabo ya pele a boela mpa karabo ya bobedi re ke a le bohle ntate Mafereka ke motsamai Joseph le ena ke ena ar dumela makolometsa o mphile karabo tse pedi ya pele le ya bobedi ar ke tse ntate Mafereka motsamai le roba ka mona ka gotsong ka mona ka Botaville ar ke a itebuela Matthews Sebeko le ena ke yona ke ene Matthew Sebeko a ntumedisa ar dumela hle ntate Mafereka ampa yona ka Sesotho ka ramasakana engola ka Senyesemane ke ya pele fela bobedi re ae tsebe ka nnete tsona di ile tsa eba ho tswa ho lehlonono Sebeko ke Sebeko ya lehlonono Sebeko o ka mona ka Deep Kloof ka mona ka Gauteng ke ka mona he ka province ya Gauteng thulo wa leto a re tegetsa mosia motobatsi bana ke marapo dipakeng o mphile karabo tse pedi a re ya pele a re ya bobedi ke tseo hlenta tema Afrika ka bodulo ka mona he ka Alberton empalapeng ke ka mona ka Tseki ka Qwaqwa ka Mphatlalatsane a re ke a leboa saga ka mpa makolometsa Paulos Maloke le ena o ke ene wa ntumedisa kwana gore dumela hlenta tema Afrika karabo tsa o ke tsena he ya pele le ya bobedi ke tseo nna ke puseletso Maloke ka mona ka Botshabelo ka mona ka H2 ke tsona karabo tsentseng dikena Thibologang Samuel Galaki le ena o ke ena mpa karabo tsa etse pedi re ya pele le ya bobedi ke tseo yena o ka mona ka Extension 7 ka mona ka Phameng ka Bellefontein Lindela Mafaso o mphile karabo tse pedi a re ya pele a re ya bobedi ke tseo hlenta tema Afrika Lindela Mafaso nomorong ya ntlo ya tharo tshelela noto ka mona ka Phoko Section ka mona ka Katleong ka Germiston Ntate Shwapi Mkabane le ena o nkokotela ka re kena a re kgotso tlhe mosia motobatsi wena phele o sefotla dimeri ka pele o mphile karabo tse pedi re ya pele le ya bobedi ntate ma Afrika ke tseo hle a batsho a re titi ote a re nna ke Shwapi Mkabane ya leng Extension 9 ka Phameng ka mona he ka Bellefontein kgotso Ramohumane le ena o ile a kena a re dumela tlhe ngwanabo a re dumela ngwanabo selepe banna a re selepe ke dilofa ha ya odimo wa lofa o tla gutla ha ratha karabo ya pele a re e tsebedile tsa eba empa ya bobedi a re ke utlwile antle ntate Mafereka gore o ne o bolela kae kgotso Ramohumane o ka mona ka Tiwai ka mona ka Habodiodi ka gare ho naga ya Lesotho Gloria Ramashamole ke Gloria Ramashamole le ena o ke ene kwano he a mpa karabo tse pedi kgaitsedi ya moto re ya pele ke eo ntate Mafereka a re ya bobedi le yona ke eo ka boikokobetso diemiso o ka mona ka bothabothe ka mona ka bodikila ka gare o naga ya Lesotho Mapasaka Sebabole Van der Bail Park a nkagelela karabo tse pedi a ile a ntumedisa a re dumela tlhe ntate Mafereka karabo ya pele karabo ya bobedi le yona ke eo Thani Thekiso le ena o ke ene ka mona ka Phomolong Yeneman o mphile karabo tse pedi a re ntate Mafereka ya pele ke eo ya bobedi ka o tshwana le yona ke eo tisetso mosesi a ke ena ka mona ka SE1 ka Van der Bail Park a re ena ke ntata Tlalane le Riabetswe Rabi le eno mphile karabo tse pedi he a mpha ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi Portia Polo le ena ke yono ke eno kwano Portia Polo a mpha karabo tse pedi re ya pele ntate Mafereka le ya bobedi ausi Disebo ke Mabashanyana Tau le Jerry Tshepiso ka mona ka Phase 3 ka mona ka Sharpville ya ka mona ka Tshepiso ka Phase 3 ka mona ka Sharpville ke ausi Disebo mme wa Tau he le Jerry ke a leboa ausi Portia Tlhophe Mokwena le ena ke yona o ile a kena a mpha karabo tse pedi re ya pele ntate Mafereka le ya bobedi Mapasaka Sebabole Van der Bail Park ka Bonane a go tla ipheta gape a re ke tseo tlhe ntate Mafereka re ke bone Lydia Matlosa le ena o ke ene o itse ya pele a re ya bobedi ke tseo ntate Mafereka Lydia Matlosa o ka mona ka Harras Bay ke Hamaraka Bay tshwarelo Hamaraka Bay ka mona ka Maseru ka Mejametalana ka Lesotho a re ke a leboa a re titi ote o hlalosa gore o tla gutla nako nyetlang ntate Molefi Maile plasing tsa Bati ka mona ka Monyakeng ka Wesselsbron o re kgotso morama Afrika nonyana e marapo dipakeng ke a leboa hle ntate Maile le eno mphile karabo tse pedi a re ya pele a re e le ya bobedi ke eo ntate Molefi Mofokeng ke malome a re hori yalo banna malome motšhana a mpha karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi ebile a bampopela tsona ka ditshwantsho a re ya kgaola yaya ke phofolo ya naga ga e se phamiseditse jana tsena o tse gore e utlwa mokgwathatsa e se gale ka nnete e ka gwapola re ke a le bohle saga ke a tsewa re motswala wa selepe selepe ke le lo fa ban ha ya u di motlalofa o tarata a gutla ke morutwa mosoto e ka mona he ka botshabela wa provincia freestata ke motho wa maotona finyela maoto a makaka dina ledi ke ntate mulefi mofokeng ke a le bo phoka le rata thateng le no keni o mphile ya pele a boela ampa ya bobedi a re dumela hle mafereka ntata banana ke bolela wena monna motswala le wa selepe ya are thateng papi le rata ka mona ka qwaqwa ka kudumane tlasa thaba se haula ke ya le bangwaneso fela he a roka mona ka bohlokong Bethlehem are tegetsa mategetsa mentswa ke sesiki maile le yena o kene kwano me sesiki mampontseng ntswa ke maile plusing tsa bati ka mona ka monyakeng ka mona ka Wesselsbron le yena o mphile ka re wa tsepedi ha qeta o ntumedisa are danki ya pele le ya bobedi ke tseo ntate mafrika tsane Johannesburg CBD re ya pele ya bobedi le yona keo fela ya pele a ngwalla yona ka senyesemane tibulgang galaki le ena o boela kena gape ka mona ka extension 7 ka phameng ka Bellefontaine
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki go blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwatlhwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe diplane tsa rona ditheko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang go boleng ba 745,000 ka selemo Recover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse go tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ila kena ampatse pedi mapitso masakala le no pile tsepedi zone 11 ka mona ka Sebokeng Jack Mahloko ka mona ka Paula Paka ka mona ka Springs province ya Gauteng le na mphakara botsepedi re ke bone mongai dinga kena ke makafane Paul Ntidi ya leng ka mona ka Mamelodi ke ka Gauteng Polo Shea Orange Farm Extension 3 province ya Gauteng mapaseka se babole Vanderbilt Paka province ya Gauteng puseletso mokwena ke mema mpuse ka lushaka ka mana ka qwaqwa ka province ya Freestata re ke bone khotso moletsani le ena wila kena ngwana we swe a re nda tema Africa tabatsa ka kitseo a re tabatsa ka kitseo he re tle re tlo bua re tla ilukisa ngwana mme ke a leboa ke se ke bone molaetsa ya ke bone molaetsa he ba keng sa hore nna lona re homo homo ke a bona go tabatsa o dingata o ntsa mpontsa mona hore o batla go ditsena tsa sesotho hantle ka mabitso a tsona e bile ka tlatlhamano ya tsona tsidiso maloka ke a leboa he lwena ngwaneso tsidiso maloka ka mona ka extension 3 ka Sebokeng ka mona ka province ya Gauteng matwa mosolotsane lwena ke a leboa nuku ka mo ka fan ka felion scroon ke ka mona he ka ramuluti ya ke ka mona ka ramuluti ka mona ka felion scroon dingata ka ba tsile ntsa kena mamedi dingata bona bona ba isale empa fela ke ne ke hlaloso re re sempa re swetswa fela gore re sebetsa ka nako Paulos Maloke ke a leboa ka mo ka botshabelo ka mo ka h2 tona ni jc ngwana mo fugeng ga itse dia banana ke khaitse dia marisa bo lentauleng lo ena ke a leboa dingata bona bona ba isale mma medi ntate oli ke hlalele ke a leboa ka mokwallo ka moka free the fort yo lo ka ke bontsa dingata bona ba isale Donald JC ke le ka bua ka wena ka re ke khaitse dia banana ba nna ka qwa ka mane ka iso ka phameng buseletso tanki lo ena ke a leboa ka moka matsikeng ka qwaqwa ke a leboa dingata bona ba isale gotliso ke gotliso mototsa gotliso mototsa Elena wila kena ngwana weso o ka mona ka phomolo yena man ke mosala o ka mona ka phomolo yena man wila kena he diketso malijwani ke a leboa DJ malijwani dia u molapo ka mona ka makeleketla Winbeka lwena ke a leboa tsakatsi musikidi lwena ke a leboa ka qwaqwa ka bolata ka phamong tsakatsi musikidi ka mona ka qwaqwa he ke a leboa leno mphile ka re botsa itse pedi Radineo akata wila kena ka mona ka JB Mafora ka mona ka Bloemfontein lo ena ke a leboa mosimanga sello bo hlokombetlem ke a leboa disetso mosesi ke a leboa bana beso jolo ka kitse dingata bona bona ba isale nkekebe ka baka diqeta thabo matube kanana ka mona ka Okni ka province ya North West ke a leboa Jimintsasa Bloemfontein lo ena ke a leboa Misha Kentseki ke leboile bana beso ka moka botshabelo ke ne ke re ke di atamela ka yona tsela eno fela mamedi pele nka hlaka gutla ka dibe gutlo tsena tsa hore ke lekolekole mabitso le dikarabo tsile ntsa kena tsa bekenyane e sa tswa feta empa he ka rabo tsepedi tsene pahetseng tsa mahlatlhelo ano a o keneng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta ya pele ke tladi mothwana ke ya pele e banna ba re ke tsolola matsoho ya bobedi ke dinaledi nka bua ka bo selemela ka bua ka bo makolobe e dingata e na le ditsene he e tseo tsebang go di atla go dinyona ena e o retlang re shebile e leng go di ya Phupjane jwa le ke dina ledi he e karabo ya bobedi mahlatlelong ano a mabedi a o kileng ka o phetela ona pejana re ke no metsi ema media ke gutla fela wa tseba re ke tla be ke sentse ke nka mabedi mahlatlelo a o kusiang ka ona ile ya macha bakeng sa bekena fela ntumelle ke kolobi sentane ke boela hape ke gutle onso mametse tshebeletso ya lesedi le nanao ke lona lampolelele ke moqebelo ka jeno ke itsege diela dikgala bakeng sa kgwedi ena ya motsheanong ke itsebe kenyane e tlang a re tiana e tlabe le kgwedi ya ntšha e le kgwedi ya Phupjane jale Phupjane ena he ke nakonyane eo papadi tsa mogope wa lefatshe di tlabeng di thagoa ka mona ka Canada, Mexico, USA. Gopola gore dipapadi tseno tsa mogope wa lefatshe di thagoa ga kgwedi ya Phupjane e tlhola matsatsi a lesome le motsholomong mme wa tseba gore papadi ya pele ke ya tlhopha sana sa Aforika Borwa Bafana Bafana le naga ya Mexico ke yone he papadi ya pele e bulang papadi tsa mogope wa lefatshe 2026 ke se ke tlhalositse ka re di ka mona ka Canada, Mexico le USA. Fela re nna ke usie ka mahlatlhelo a mabedi ga re kwala kgwedi ena ya motsheanong ke tle ke tshwele mathefatshe nonyana senyamafi ke re shat ke go ke re shatelo Basotho ntisenge ke roke sebupuwa ke sena wena pere yaka e gunong e sa tsweng sakeng o potilwe ke marumo o tseketseke ga o tlabe a metsi o bothile moriting bamba jaka wena ha bona ba jala ka wena ke re wena mothetsi wa batho ka wena re bua dithoako re bua dikeletso aha ka jeno o ka bua ka dithoako ho tsietsi ho sane wahana hana nyane ya banana ba le ribe matla aha o a tshwana le peo a yamela o buyele o hlaise tholona tse babang o hlaise tholona tse monnate o hlabosa tholohelo nge tlatla matsholo o ne a o bopele botle a o bopela ho morrorisa wena khotso ha e ho wena khotso e teng ka jeno o fela o le lona le mpetse le o ba le bolelang ka wena re aha ka wena re ya heletsa ha se fela basotho ba reng o ntla dipedi ha ona malokeletso ka wena re tsanya o la sapina tswere mohlakeng wena wa ho batola taba noto batola maralla wana wa qabanya ntshime le motshesi wa hai wa reng tshime ya se motho ke ba ihlotse mogwa ha o ntla a ya solomela kobong ke re qha hola hore eti bolala ere ke tlekele phete he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi lena he la pele ho ana ama bedi a ukusi yang kaona bakeng sa bekena e ba mohlomo ntsebetsa hao tsona diletsa e bo le phete ngaka ke tshwela mathefa tseno nyana senya mafim ke re shit ke re shit it all Basotho ntisenge ke roke sebupuwa ke sena wena pere yaka e gunong e sa tsweng sakeng o potilwe ke marumo o tseketseke ga o tlabe a metsi o bothile moriting bamba jaka wena ha bona ba jala ka wena ke re wena mothetsi wa batho ka wena re bua dithoako re bua dikeletso aha ka jeno o ka bua ka dithoako ho tsietsi ho sane wahana hana nyane ya banana ba le ribe matla aha o a tshwana le peo a yamela o buyele o hlaise tholona tse babang o hlaise tholona tse monnate o hlabosa tholohelo nge tlatla matsholo o ne a o bopele botle a o bopela ho morrorisa wena khotso ha e ho wena khotso e teng ka jeno o fela o le lona le mpetse le o ba le bolelang ka wena re aha ka wena re ya heletsa ha se fela basotho ba reng o ntla dipedi ha ona malokeletso ka wena re tsanya o la sapina tswere mohlakeng wena wa ho batola taba noto batola maralla wana wa qabanya ntshime le motshesi wa hai wa reng tshime ya se motho ke ba ihlotse mogwa ha o ntla a ya solomela kobong ke re qha hola hore eti bolala leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi a o kusi yang ka ona bakeng sa bekene ke itsa o tseba dikarabo tshibila tseno ka ofela di agele mona mafeleka tj@sabc.co.za re ke tege feletse lena la pele ka gore ke pine monate kwano nke ke bitse thope tse ganga ha ba re le ratolaka e tla re ha pine na e wela fela ke tla be ke nyiloa ha ke nyiloa ke nka hlahlelo la bobedi le teng ha ke tloa mono ke tla be ke sentse ke diela dikgala fela ha go utlwa rona thope tse ganga ba reng ha ba bua ka le ratolaka.

0: Mamedi re tlo nea monyetla o tlhaise maikutlo a gago gore na e be tabakgolo ya gago ebile efe bekeng ena fela pele re etsa tsena tsotlhe ga re ye mabenkeleng.
1: Bohloko ba go latlhelwa ke moratiwa ga se papahete clientele e tlwisisa gore go bolokwa ba go ba ratang ka seriti go botlhokwa. Dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim. Polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 SMS a lesedi go 34774 go 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
2: Ke big deal weekend ya okay meru tisetsa dipoloko tsejolo ka 2 kg ya tastic long grain parboiled white rice ka 28 rand fela di 145 gram di fika pa di fetse pedi tsa mefuta futa ya Doritos corn chips ka 38 rand le 1 kg ya tapia stock country 40% fat spread ka 45 rand fela matsatsi a mane fela di 28 ho ya ho di 31 tsa May empa di fumanehi okay express okay beng ba le benkele ba o ka ba tshepang.
0: Mamedi ke ane metsotso e leshome ka morahora ena ya botshelela. Re gakola lena la mathumisa ka jeno ka o leba magotleng a dinyewe mo teng. Re o fang ditaba tse reng lelapa la moporesidente wa mehleng ya seng a iketse boya batho wa naga ya Zambia Edgar Lungu lenganga ka le reng hore tokelo ya bona e lokela hore e ananelwe ka ha ba dumela hore qeto e leng ya nkuwa ke lekgotla le phameng la dinyewe Gauteng qeto eo ha ya

0: Mamedi re tsela pelong ka maikutlo a re kope tshwarelwa go lotlhe ome masekeleme o ile a gawa mogaleng a re a go gaola mme wa ka o ile a gawa mogaleng ka nnete ke tsebe se e tsatseng ke sefe fela he mamedi re tsela pelong ka maikutlo a gago ga re ye go gatiso tsa mantswe ke di-voice notes.
1: Dumela ntate Tisetso, nna ntlhagolo ya ka ke ena ya ha presidente a ne a lakaletsa Bafana Bafana tsela e ntle jalo ka ha ba ile re emela ka mane ka World Cup. Ke re Bafana Bafana e se ka ba ka tla le ona mohope onono, ba tsebe gore re ba emetse ka kwano, re tla ba supporta go fitlhela ba gutla. Thank you Tisetso.
2: Hela wa hana dikwe na khotso ha mana tele ka mosebetsi ya mosho plus ntse ba tle ba tamo kwero ba mo go gora ntso tota tota go phaso ga itokole studio e ke ntle le tonga mana taka ma phaso ke yana be ile mla ona wa step aside ba tloka ofela ba sekiswa ba go dira dinyewe ka ba molato ba ba simulato tsa ntse ba itokole mla go khatlong wa African National Congress fela taka ma phaso ke yona yana ntse a le studio go ba le ngolo jwa lengwa la mme ke a le bona le ditshitso
3: ntate wa ka khotso bua le mohapi ka motseng wa Pretoria Heilbron. Ntlagolo ya ka nna ke mokotlisi wa Bafana Bafana ka moo a la gona go kgetha dipapadi tse mmatla ka teng. Ke re ntate Modimo e se ka ga ka batlatsa ka matla a ba fale wona mafolofolo ba bane le sebete sa go ba le hlanaka ka gare go dipapadi tsa World Cup. Ke a leboha ntate wa ka.
4: Ketisetso a ke o dumedise, nna ke rata go theoletsa setlhopha sa Bafana Bafana se kgethiweng. Ke theoletse le Sundowns, e Sundowns e a chisa e a baba, o tla e swa o bo e rate. E ntate Tshabalala ka Rofeng o kosa.
5: Kgotso ntate Tisetso, tabakgolo ya ka ke ena ya Mbalula. A kgalemelang Mbeki Roska bua, o tsebe bothata ke gore Lethule House e tletse. E tsetse ka ditaba ke ntho ena diphophomang di tswelang ka ntle gore batho ba di bone ka nnete phala-phala ga se ya ANC ke ya moporesidente mare ANC e nka ka diphaka jwalo ka tse ding kao fela go tijetswe mmeno yena ga ba mo support-a ke re ba ntha nngwe le nngwe e putswa ba e support-a.
0: Re ha mamedi re tsela pelong ka maikutlo a re le ba mehaleng ho ntate Modipa o letsa le Crown Star le ka ntate Modipa.
6: Patela ka kwena.
0: Re tswile ntate Modipa e beta ba gola o kifi.
6: Wena tabaka e bileng ka se ho mpekeng ena ke yona matsholana a tsing a etsala a kgahlano le melata hore ba tsamaye ba kgutlele naheng ya bobone. Ke nnete ba tlile ka kwano ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa ka tsela e seng molaong. Potso ke rona rona ha re ba tsamaisa. Re ba tsamaisa ka tsela e jwang? Ke tsela e seng molaong re ba tsamaisang ka yona e leng gore re qetella batho ba ba rona ba tshwere ba ke tlolo ya molao gore re nkele molao matsogong re kene mabenkeleng a bona. Nna ntho e neng ka e kgothaletsa ke gore go be le matsholo a etswang ke Lefapha la Home Affairs mme go hire baithuti ba qetang go tswa dikolong gana jwale diyunibesiting go ngodiswe melata yotlhe e melaong ka rona ya Afrika Borwa e melaong ka rona ya Afrika Borwa e ngodise go lekolo gore melata e nang le ditokomane tse feleletseng ke eme kae ka rona ya Afrika Borwa. Ka morago go moo e be le kgona e Lefapha la Home Affairs, Lefapha la Sepolesa, Lefapha la Ditaba tsa Basebetsi ba kena di-company tse fapafapaneng ba kena ka gare go metse le metsana ba kene mabenkeleng a fapafapaneng go lekolo gore melata e ingodisitse na mme melata e tla simolola tsa ingodiso e tsamaiso e seng molao e tsamaiso e kgutlisetse naeng tsa bo bone e seng ena ya gore rona re nkele molao matsogong. Gopola kwena ngwane swa ebile ke phethela gore wa gopola le mose e fetileng melata yotlhe e na le mabenkele e la fuwa monyetla ya gore e ingodise mme ke dumela gore bana ba kekeke be ba ingodisa e ba sena ditokomane tse feleletseng empa re tlhasela re qetela se re tlhasela le melata yotlhe ena e melaong jale ga o tse matsholo a jwalo kwena ke a leboa kwena.
0: Ke leboile lotlhe ntate Modipa re ya go ntate Maphakisa o letsa le botshabelo ntate Maphakisa a le kae?
7: Ntate Tisetso Madume o phetse mongaka.
0: Ke tswile tlhe ntate Maphakisa ke tswile ka nnete e be tabagolo ya ke efe bekeng ena?
7: Ntlagolo ya ka ya beke ke ya Mangaung Shutdown e ne e ntswe ke Forum for Service Delivery le mekgatlho ya Botshabelo Taxi Association. Ntate Tisetso o jaanong ba eta pele ba Mangaung ba na le ditsebe ba utlwa sharp e ka be re sena bo di-shutdown. Ba eta pele ba mona Mangaung Metro ha ba na ditsebe ha ba utlwa ba memele setšhaba ba sefa di-interest tsa bone go na le gore ba sefe di-interest tsa setšhaba ka nnete ntho e Mangaung mona ke mathata ntate Tisetso e re ke nyamele mongaka.
0: re lebile tle ena te maphakisa re a piritona ho ntate general ka ntate general
8: a di denda de ntate a tswa na tsambile ho ntse ya
0: ntate
8: ya di tshe fatsi
0: ntate
8: bona la wa tshe fatsi e khonno ho tholala di ngata ka ka ke bana ba bona ba ka ba tswa le mala go gona go khulle nyenyana ke tlo ra ntate ga maphosa ntate ga maphosa tsantsi mo khatlo o ikela bona ntate ga maphosa o tshwere mo khatlo o busa so ntwe ri ke ena e tsang ga di sekiti sa mo khatlo bana o etsa ntweno a busa mo khatlo o busa ke tla dira ga ka tshikiti la jale bona
0: ntate le buile hle re ya ho ntate tsholo le tsa le blue gumbush ke qwaqwa le ka ntate tsholo
9: nna mo kwena a iso
0: re tswile ntate tsholo e beta bagolo ke fe
9: mo kwena taba ka ke ne ke tshabetseng ka ofitisisa yona ena ya melata ena ka nnete ke tshabetse ntho e tsaetseng eno ka sofane sa go tlala seileng sa banka bana ba yang ka nakwana wa tsewa dithabile ka re feka gotla setong ka obanka re kgone go gwetla ka gara nara ya rona metse re
0: petetsanaee
9: jalo mare ba aise ba ra bankang gampe ko gore ra foster gore ba tsamaye ka nkane ke a dumela le nna gore ka nnete ga o ko o shebe ba molaong ba ka dula le bona empa ga ba gotlhele nageng tsa bo bona ntate tlheke re gwetle ke re bone mseetitlha go bana ba rona ntate leboreteng tseo fane fela se go utlebekeng yone e naga tse setlong ka ba bangwe sebe se ba qete kao fela le dinaga tsotlhe tse bang batho ba tsona ba teng ka mone bane ba naga tseo tsa gone tseo tse sale dire tlhopha tsa aforika ga ba ke ba tsamaetlhentsate ba bangwe ba bangwe ba dile nageng ya bona ke a leboa
0: le boila gologenda re tsholo qwaqwa blue gumbush re amaokeng kronstat ntate gomme maditaba le ka me maditaba re tentlhe mme maditaba e be tabagolwa ke fe tsatsi la ka jeno ya bekena
10: ke taba e tshwenyang kisetso ke melata ena e tloswang e iswa mahabo yone jale batlofisi ba megwanto eo kapa ba letsholo leo ga ba le tsamaise hantle bane ba re ba menyetla banka menyetla ya go senya ketelelong batho ba tshwerwe ketelelong batho ba tlo tlhokagala ko go etsala ntho tse botlhoko gape taba kore ba tsamaisiwa batho bana ke a utlwa empa go kgutla ba kgutla mekioletse cating e jebeke tsa go feta ba tlola terata go tla ka South Africa go tswa ka Swatting le ka Zimbabwe go na le lebotanyana go tlositse go bogolo ba kgona go tla tsatsi le leng le leng nna ke bona e le ntho e sa tlo solwa ba reka ka mona bana ba teng ba tsamaya sekolo ka mona kore ga ke bona go ga ua phirisedile mmuso la tloela ditaba tsa bante
0: mme maditaba re le buile go lotlhe ka maikutlo a mme wa ka re le buile ga re ye go ntate rantebo le tsa lemane kimberley le kae ntate ranteba re tswile taba golo ke efe ka jeno
11: bonete ketlela ka dipolotiki ka mona ke baka ke kgotsofetse ke setlhopha sa rona sa naga mabapi le ka tsele mokotlisi a bagetseng ka tebane bonete ntate tisetso a ke tsere a tlele mang a sima le bona ba bantse tla ba sia ke re tlhola ga le mo Afrika Borwa taba e kgolo ke gore fela go dagale mo Afrika Borwa rapele re tshetse naga ya rona gore setlhopha sa rona tsitlamane tsitla se sebetse gantle badi bapere ka fela tsego tse setseng tsena tsale tiketso o aga ding o na tlamehile gore a nke palo ena masome a mabedi a metse tsheletse gone a e ka sona kwana bonete ba setseng le bona e ntse e le bapadi tse tlhwatlhwa tse bane motlhobo nako e tlang
0: ntateranteba kopa o botsa tlhopha sao ke sefe aforika borwa mo go leke
11: nna setlhopha sa ka ke sena se dilo tsela le la position e le sa makgosi
0: o le a ke a utlwa che ae no taba o ke a utlwa ka nete ka sekgowa ba re e objective no ke a
11: utlwao
0: bua sekgowa ai ke lebile tle ntate ratiba ke lebile mamedi ha re lebue mamedi ha le mo hlahise maikutlo ao le ka moso
12: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme lesedi FM kapa SABC News rena kabelo
0: mamedi ke nako ya gore ke hodima katso motshweneng a re fe ore na e be maemo a lehodimo ke a fetsa tsela ka jene o re fa dithemperatura dimakatso
13: ke a leboa tisetso mmamedi wa tshebeletso ya lesedi FM dumela re di thakgola ka Gauteng Pretoria e tla ba 9 ho ya ho 23 Johannesburg 5 ho ya ho 22 Vereeniging 3 ho ya ho 22 Mpumalanga Mbombela 13 ho ya ho 20 Emelo 9 ho ya ho 18 Standard 10-3 ho ya ho 20, Skukuza 15 ho ya ho 27. Re kena profenseng ya Limpopo Polokwane 8 ho ya ho 22, Phalaborwa 13 ho ya ho 26, Tzaneen 10 ho ya ho 24, athe lephalala le Mokopane e tla ba 11 ho ya ho 25. Northwest mane Klerksdorp e tla ba 7 ho ya ho 26, Potchefstroom 6 ho ya ho 25, Mahikeng 8 ho ya ho 25, Rustenburg 8 ho ya ho 26, Vryburg 7 ho ya ho 27. Re kena profenseng ya Free State, Bloemfontein ka hare ho motse moholo e tla ba 5 ho ya ho 23, Welkom 7 ho ya ho 25, Bethlehem e tla ba 4 ho ya ho 22, Kroonstad 6 ho ya ho 24, Forestsmith e tla ba 6 ho ya ho 23, Ficksburg e tla ba 3 ho ya ho 22, Sasolburg e be 7 ho ya ho 22. Re kena profenseng ya Northern Cape, Upington 8 ho ya ho 29, Kimberley 8 ho ya ho 27, DR 6 ho ya ho 23, Postmasburg e tla ba 8 ho ya ho 25, Western Cape, Cape Town e le motse moholo ho tla ba e tla ya ho 13 ho fihlella ho 20, Riversdale e be 10 ho ya ho 21, George e be 12 ho ya ho 20, Worcester e be 10 ho ya ho 23, Beaufort West e be 8 ho ya ho 23. Re kena Eastern Cape, Gqeberha e tla ba 13 ho ya ho 20, Makhanda 10 ho ya ho 22, Nxuba e leng Credoc e tla ba 9 ho ya ho 22, Rafrenet e be 7 ho ya ho 21, Mimthata e be 12 ho ya ho 22, Komani e be 6 ho ya ho 23. Re phethela ka profense ya Borobong e leng ya KwaZulu Natal, Durban e leng motse moholo e tla ba 20 ho ya ho 24, Richards Bay e be 18 ho ya ho 24, Pietermaritzburg 11 ho ya ho 22, athi Umnambithi e leng Ladysmith e tla ba 6 ho ya ho 25. Di ne di la kalo tsena tsa di-temperature ho seng hona. Ke a leboha tisetso.
0: Ha re leboha holotlhe dimakatso mamedi ka di-temperatura. Ke nako ya gore ke re shebe hanyane fela mamedi tsena tseya monang jalo he le ditlhogo tsa ditaba tsa dipapadi. Ke a dumela mamedi gore o tlhagise maikutlo a ka nnete ka setlhopha sa naga le o kgetho ya sona sa Bafana Bafana. Fela re lakatsa ke re utlwe maikutlo a gago ka tshebetso ya setlhopha jwale. O bone ba bapetsa tsela mabane ba bapala le Nicaragua mo bapetse ka noto-noto e le papadi ya go qetela eo e ne ba feletsa. Ke a dumela go na le papadi ngwe gape ba tla e bapala le Jamaica le ya setswalle fela ba tla e bapalela gona kwana Mexico a ke ka fa dintlha tse feleletseng malebana le tabeno. Fela he ke o tabe re lakatsang utlwa maikutlo ka tshebetso ya setlhopha. Fela pele he re fe dintlha tse dingwe tse e tsalang dipapading pele re nka maikutlo a gago.

0: Re nka maikutlo a mamedi ka tshebetso ya tlhopha sana sa bafana bafana na o bona ba sebeditse jwang kgatlhelo le na Karagua tlhopha se a mohopeng wa lefatshe mme o tshebetso ya bona o bona e tla ba e jwang dipapading tse tharo tseo batlang di bapala Mexico mane bankana le na Mexico bankana jalo le Czechia bankana jalo gammo le ke North Korea ere mamedi re nke maikutlo gao pele re nka maikutlo gao re nka di-voice notes maikutlong a na gago
1: kgotsa tisetso ba didirisedi sebeko ka Tana Springs. Ei, re ka bua ka setlhopha tisetso kapa ra tlwa re ema odimo a thaba apara dikopo re gobela sa mampharwane re rashe ga ba yoa bona leto kapa ka baka la papadi ba bapetseng maobane gape le gore re ka ba atlhola ka papadi ya maobane re tla twa re ba nyatsa le teng gana ba tlhotse setlhopha seo ka ntlha tse ngata go ya ka mone ke bonang ka teng nkabe sentse re ngwalola parlamente re rae je bafana ba fitlhele ne ke re fa seka ra ingamangama ga re bone gore batle ba pala jang le japan then o tla mo re ba jaje gana mono ke a le botisetso
2: abke tisetso dumela ke nete sekgete sekwate che tlhaka baka bua ka etsang santse a se sekgetetlere wa tseba re tlo yang ditisetso go tlo fela di-staging fela mona ga e le o fetela pele a kgona go tlo fela net mona di-staging fela mona ka nnete ga e le o fetela pele ga ke tlo ele mokgatlhelong wa pele go tlo felela fela mo tiso o tlampolelela tlo felela fela mona tisetso
3: kgotso ntate kgotso se bodise moyeng wa phela mongaka o bua le fihlwe maseko ka bogakpane ka mona pa e papa ese e bapetse bafana bafana maobane se re ka nna ga bua ga kwana maara yona e bapetse gantle bapetse gantle dibapadi tse yone empa fela e le gore ene ba ipapalela le naga e nngwe e sa tsebagaleng ache wa tseba bapala le moswatlhoka ebile o tlhola okoga o ka bona a laka o moswatlha le wena empa e bolo ya bona ne le ntle agolo maara e naga e ne ke sa tsebeng le e bitsa ka lebitso ya kgona ne ikemetse morago mane fela ke a leboa pa
0: a re leboa olo tleng tate mamedi re ya go ntate pule mabena o letsa lebotshabelo tate mabena re tswile tlheng tate mabena wena wa kgona lebitsa lebitso le lana gae
4: eke nna bafana bonde fela e bapetse gagolo kore ke šhide di mole o ka morago kore kante bane ba tisitse gagolo fela kante le mpe mokgobung wa lebala molete fela pelepele kwana kante bane ba tlasela empa dintlha flaneng di gana bonete fela ntate o bile ka bosnotu o bile ntlha e botlhokwa ya gore bane ba apala le naga e leng gore ga e tsibisagale go gang bonete fela bonte fela bona ba bapetse gagolo fela kore ke a ba lebogela e se ka baka bapala jala ka presidente o ne a bua a re ba seke ba tswa ka pele mare ga di wina mogope wa lefatshe bona ke a ipheta bake ke ba wina mare ga ba ka fela mane botop 18 mane ke lebuile kwena
0: ntate mabena re lebuile re ya go ntate moeketsi cronstart re ka ntate moeketsi re dentlhe ntate moeketsi
5: nna ke watlhopha sa gona se mo go tsa sekgetile se le maatla le ga e le gore le tse nto di sedi di bapa nte le di maatla maa ke na le bonnete ba gore mokgatlhelong wa bobedi re ta ya
0: ntetsetsetso
5: ke na le bonnete bore ka mokgwa o basomane ba ikemiseditseng ka teng ba bapalang ka lepona ba bona ntle
0: taba tse monate ntate moeketsi
5: ke
0: a leboa mamedi a re leboe ka maikutlo a gago mme ditlhotsena tsa ditaba tsa dipapadi di bile a ka losengona

tjena ba tlo re re dumedisa wena ebe ba re le re adimeditsebe ya boraro ba re tsielala botsa maisi eke ba moleboheng so smane lebo ba nkegele re dibine di le tharo jwa lo katatelana.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e meraro ka mora hora ya borobedi, re hle re kopa o tlo o re inele matsoho metsing ka lebaka la tse ding tsa dintho ka mona. E ka re hlile ntho tsa rona mamedi ha di kopane hantle, empa he e tla re ha dintho tsa rona di kopane hantle o tla tla tlo re balla ditaba. Re di ballwa ke Rabosana Madiehe, o tla re balla tsona mamedi, seke o wa tshwenye. Re kenke pina e tla ka simi, a re we were here.

0: moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ke nnete hle Lesedi FM ke molelwa. Mogotsi wa kantso ditsile tebutebu ibile nna le wena re tlobua ka letsatsi la bohlano la atletiki la bana. Re tlobua le moeti wa kahle e leng Messi Patirantimo yena he ke motapele wa ntshetsopele ke bolela yona development ya athletics mona Free State tlasa athletics Free State ibile hle o sentse a le teng mona mahaleng. Dumela me waka.
2: Nela tebu.
1: O phetse jwang hle me waka?
2: Ke tsitswe no tsitswe mo ka tweke.
1: Le nna ke ipheletse ha monna te fela. Ha re hle re kene etabentsa rona. Re bua ka letsatsi lena la di atletiki la bana. A go go bolela hore na le bolelang e bile ke eng?
2: Re tsatsile na la bana la di atletiki ke program ya le fase ya mogato wa le fase wa di atletiki. E ba e tsaisitseng hore ho gone ho ntshetsa pele talente ya bana lo sibulla talente ya bana ya di atletiki lo etsa go bana ba be le thasello dipapading.
1: Jalo ka re ho baneng ha sekolo sa St. Augustine Primary si ile sa kgetha hore e be sebaka sa kamohelo.
2: Re hantle re qadile selemo se fitileng re ne re le mona Athletic Free State Stadium. Re nkile dikolo tse dintlhabantsi botshabelo le Bloemfontein tsa bana ba banyanenyana primary schools ya ba re batlisa mona stadiumong batlo e ne e le gona re qalang ho sibolola lenane lena la rona re le bona gona re ka le tsamaisa jwang. Jwale ka re hlokomela gore go na le dikolo tse sa kgone go fitlhelela go tla jaaka re tshwere bo stadiumong. Jale ho molemo re ya go bona re ise dintho tsena go bona. Jale ra kgetha sekolo sa St. Augustine gobane se na le lebala go bolokeile hantle ntle re batla moo bana ba bapalelang teng e be moo go bolokeileng teng. Ra fumana St. Augustine e na le lebala le ka ara moo kampetsweng teng mme go bolokeile go bana ba ka bapala ka moo bane ngwana ga tswa moo wa tseba go tsamaya le mosuwe o ya hae kapo ya o gutlhela sekolong. Jwale re ke ka gore le re kgetha St. Augustine. St. Augustine ke sekolo se sa dikolo sa kgale sa bantsho. Ke gola se na le dilemo tse fetang legolo sekolo seo se le teng. Jwale ke nngwe ya dintho tse entseng gape gore re bone go le botlhokwa gore re ka ya thabantsho.
1: Mme wa kahle ke kopa ke mabenkeleng e be nna le ona re tla tswela pele ga ke gutlha.
2: Ke lebile.
1: Mamedi tshwara jalo hle ke a go.
3: Nka karolo ho the beautiful game ka Spa Limited Edition soccer ball ya mahala. Ho reka ka 650 ka pa ho feta. O kenyelletsa le di 70 so tse tharo tse nka karolo. Jalo ka 700 ml all gold tomato sauce ka 34.99 o boloka 7 rand. Ka pa 400 gram cool baked beans in tomato sauce. Nka le light le mefuta e meng. Reka tse pedi ka 30 rand o boloka 8 rand. Ditheko tsena di fumane ho fihlela la 7 June. Ha tipa isa le teng. Spa fela hona le dipehelo.
4: Hela bomme ke la le konotu.
5: Shh, buela tlase.
4: Reka di super soft fleece baby clothes di fika ba di fise pedi ka 200 rand. Tsa o tloa ho 0 ho ya ho 18 months. O boloka 39.90.
5: Di taba tse monate.
4: Ha ho se bonoja na ho feta a coming super soft fleece baby clothes. Reka se pedi ka 200 rand. O boloka 39.90.
5: Haibo, butle. O re ke boloke 39.90.
4: Buela fatshe.
5: Oh, tshwarelo.
4: Reka ka account ka baka layby. Ha akhamense fela, ho di thosa plus more fela.
0: Pina ka morapina, le sedi FM.
1: Mogotsi wa ka o ntse dutse le tebutebu hle ibile nna le wena ntse re bua ka letsatsi la bohlano la di atletiki la bana re ntse re bua le motho wa rona hle e leng Messi Pati re ka tswela pele. Mme wa ka.
2: Mratwa.
1: Nna le wena ha re tswela pele ke mang yang kang karolo na ke di mathi ka pa di papadi fela ka pa bana bohle o sa gathele hore na bana le bogoni bofe.
2: Wa tsaba di le montse ka tlase. Ha ona ngwana ya reng nna ke se bapadi sa bolo, nna ke se mathi, nna ke bapala netball. Ka di le montse ka tlase ha a so be le kgetho. Jwale dilemo tsena tsa haholoholo St. Augustine ne re tshwere dilemo tse tlase foundation facing money. Jwale ka nako re etsang ka lenane lena la bana la dipapadi re nka ngwana e mong le e mong ha re shebe talent renka ngwana emong le emong a bapale ngwana a ntse a bapala ke gona mo o tla sibololwang teng gore na ngwana ena o sekametse ka lefapheng le feng jare ka rona re shebang le di-athletics ya golo re etsa dintho tse di-activities tse tsa etsang gore ngwana re bone gore na tshekamelo ya ngwana ke efeng e be go tloa moo ngwana o ka bona na o ya kae ga o kgethe ngwana na ko ngwana mofuta o feng le bana ba nang le bofokodi bo itseng kapa botlhola bo itseng ba ananelwa ngwana e mongwe le mongwe wa ananelwa dipapading
1: jale ntle le boithabiso sepheo se segolo ke sefe
2: ke yona ntshetsopele ya dipapadi mmele ngwana mmele o tshwanetse gantlente ke fundamental movement ake tsee fundamental ka sesothona ke tla e tlhalotsa ka gore ke yona ntshetsopele ya gore ngwana go tlwa tlase tlalong ngwana tshwanetse a tsikinyege ngwana tshwanetse a tsikinyege ngwana a bontshe mafolofolo ngwana a be le thaselelo se shebile gape ngwana a be le boitshepo dipapadi di etsa ngwana a be le boitshepo di etsa ngwana a be le tlhompho ngwana a kgone go nka karolo le bana ba bang e leng teamwork ke ntsho tse re di shebileng tse re di bopang ka kids athletics ga ngwana a se a kopane le bana ba bang a kgonne o ba le boitshepo wa bona gore le ngwana yane ya ditlhong ga a ke opane le ba bangwe a se bao bapalwa ka tsela e jalo ditlhong tseo di a tloga o ba le boitshepo le go tlhomphana bana ba kgona go tlhomphana so sepheopheo kore ketelong ya ketelelo re tlo kgona go bopa ngwana ya thetaetseng ya phetseng gantle ebile a na le boitshwaro bo botlhe
1: mme maka ke kopa o re bolele ka tshebedisanommogo le saereke le setereke sa thuto sa mangaung metro o gona dikolo di amega jwang
2: jo mme ga gona gore re ka kena ka gara dikolo re sa amana le lefapha la thuto jale ka ga lefapha la thuto na le lekala lena la saerec e leng lone la dipapadi le ntshetsopele ya dipapadi ka gare go freestata ka gara freestata re e bitsa gore ke saerec saereke ge ke sona lekala la lefapha la thuto le sebetsanang le dipapadi ke ka gore ameyang jalo ga ona gore re ka kena ka ga sekolo re sa bua le batho bano kapa re sa kopana le bona re sa sebetse mmogo le bona gobane bana ke ba lefapha la thuto
1: mme waka ke kopa ke kekenke pina e be nna le ona re tla tswela pele ga ke gutlha
2: ke lebile
1: Inhliziyo iphephile yona ke sa ke Coxin ha mmogo le Nelkasa mogotsi wa ka pina ke yena

0: Ipelile iphelile Coxin hammoho le Nel Casa ntso ditsi le tebutebu hle ibile ntse re bua ka letsatsi la bohlano la diatletiki la bana ke bua le mme wa ka eleng Messi Pati Rantimo mme wa ka hle na le wena ha re phethela o re batswadi ba ka tshietsa kapa ba kenya letsoho jwang kgetlong letlang bo fihla o re kopanela o re bolela hore na ka mora dilemo tse hlano ke diphetuo dife tseo ka di bonang o re kenyeditse hle lekeletso.
1: Nka eletsa batswadi ka hore ha re tshietseng bana ba rona dipapading bana ba hloka tshietso haholoholo batswadi ba rona bana ba batsho ha re tsotelle bana ba rona dipapading ha re ba tshietse. Mosadi o lokela hore e be karolo ya ngwana dipapading hore ngwana a tsebe ho kgothala le ena a tsebe ho tsontshetsa pele dipapadi tsa hae a be le tjantjello. Mesuwe le mesuwetsana dikolong programe ena ha ba ka e ntshetsa pele ya ba tlwaelo ya hore beke le beke ho na le dikarolo tse re di bontshang tsena tse ba di etsang ha ra diactivity tse etswang hwa matha hwa lahlelwa hwa tlolwa. Ha o tlole ka competition kore ha o etse dipheisano empa ho tlola ka sehlopha seno fela go bona ke ona mono re tla kgona go jale motswadi a le ena wa kgona go bona gore ngwana wa hae o nka karolo dipapading difeng mme kgetho e ka tloa ya tlala moo. Nka kgothaletsa gore dikolo ka ofela di nke karolo lenaneng lena la diatletiki tsa bana. Re na le ntshetsopele e e bileng teng ka re botshabelo bo mampudi ba South Africa ba cross country ke bana ba dilemo tse rombong ba tswang ka re botshabelo. Re na le ngwanana e leng Amohela Mokone, re na le moshimane e leng Molanta Malego ke bana ba programe ena ya ntshetsopele ba e leng bo mampudi ba South Africa. Ka gone o bontsha gore ntshetsopele e ba teng ka re Freestata ntshetsopele e teng ka hara naha ya rona. Re na le ngwananyana e leng Gaupa le Lesising o nkuwe mane Pretoria o lo kena sekolo mono ba mo lefelela dintho tsa sekolo ka go fela ka lebaka la ntshetsopele yone ena ya rona ena e ntse re e tsena. Ka gonne ke rata gore batswadi se ka sepisang bana ba kgothaletseng gore ba nke karolo bana ba bangata ba iphedisa ba tlo iphedisa ka dipapadi gore na ke dipapadi difeng ha ngwana a nke karolo ngwana a bapale empa mona kids athletics re kgothaletsa mabelo ke gona mo re tla ntshang bo Wade Van Kerk gona mo re tla ntshang bo Caster Semenya gona mo re tla ntshang bo Kesa Molotsane ba re tsebang gore ke dimathi tse phelang tse nang le tšhelete ka matsatsing ana ka lebaka la mogotlo wa bona fela ka lebaka la go matha ka gona ke kgothaletsa gore ha o nkweng papadi ha o nkweng dipapadi e le ntho ya bohlokwa e se ka ya bantho ya bomang le bomang fela. Ke a leboga
0: ebile haholo mme wa ka kana kwa hao le dikeletso tsa hao ke a gola gore mamamedi ba ntse ba mametse ka hloko tle o fitlhela re kopanang gape ka nako e tlang.
1: Ke lebile haholo moratiwa ka ke rata go lebo le lelapa laka bana ba ka ba mphileng setšhaba bana ba ka ba iteletseng gore ke de motswadi wa bana ba bang. Ke rata go leboa leboga haholo ke leboe le batho botlhe ba ntshietsang ditseleng tsena tse ke di tsamayang ke leboile haholo moratiwa wa ka.
0: Bye bye. E ne e le Messi Pati Rantimo yena hle ke moetapele wa ntshetsopele ke bolela yona development ya athletics mona Free State tlasa athletics Free State ebile ke etsa tjena hle ke kwala lanao la rona le monate la Stage Your Mind mo go kopanang le bana go bua ka ditaba tse re amang nano lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education botlhaisi makene e leng ka mane ya bua mona hle ke tebutebu tshatlhana ya gatlheng ditebontshala.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM
0: ha go tlo rena ke mo go tshwaretse di fe ke tlo mo kena ka pine monate ya sesi ka gosi yone ke sa le ke sa ke makhatsi ha mo ho le Dr. Skaro fela ga kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

0: Aute bu motswala wa ka tale bohahle ha hong ka mohetsi nna le bagotsi ba ka kapina e monate eneng etla ka makhatsi le Dr. Scaro bona ba ne ba re sesi ka rose ke le dumedisa hle pe bile ke le amohela tshebeletsong ya lesedi na ne ong la rona la thuto e leng teen zone mme ka jeno metswalle ya ka re tlo bua ka bohlokwa ba go ba le bukana ya boitsebiso pele ho materiki motswele waka memo etwa rona ke ntate tshidiso molutsi e leng chairperson ya sekolong mane ya SGB ke ene he motswele waka ke leng a re bolella ka sehlosa rona sena sa bohloko ba hore pele o fitla ho matriki ebe o be o so o yentse bukana ya boitsebiso hopola hlena o lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education botlaising ba kinelweng ka mane me ke nna kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education, enriching minds, enriching lives.
1: Tuto, boitabiso, kaiso lesedin, orifumana ho lesedi FM.
0: Metswalle ya ka ka jeno re bua ka ntho e nyenyane empa e bakang mathata a maholo ha morao. Go tlo bua le setho sa SGB sekolong mane sa Botshabelo, o tlo bua le batswadi le barutwana hore na go baneng ha morutwana e mong le e mong a hloka tokomane ya boitsebiso e leng ID pele a fitla ho metriki motswalle wa ka. Ga batla ho utlwa hore na batswadi ba tlameha ho nka gato ba tlameha ho nka gato neng le hore na sekolo le yona SGB e ka thusetsa jwang le sekolo sena motswalle wa ka se ka thusetsa jwang. Hopola hle re bua le metswalle ena ya rona e sokang fitla ho metriki. Mohlomong ha o le metriki teng o soka ba le yona ID ena motswalle wa ka. Ntate Molutsi o tlo o thusa hore na o ka etsa jwang ka taba ena. O sentse a le teng mohaleng ha re mo amohele. Tlo rena o re tshwaretse difeng ka jeno lena dumela ntate Molutsi
2: go tsa skimo
0: o phetse jwang ntate waka
2: a ke iphile go phetse jwang wanyeso
0: le nna ke phetse hantle jole ntate Molutsi ha re pele re ka netebeng tsa rona tsa ka jeno o ka re bolella ha holwanyane ka wena ka pa fela hore na o etsa mosebetsi o feng sekolong
2: nna ka le bitso ke tibiso Molutsi jwa ka so boletse le waka mosebetsi waka ke chairperson ya sekolo se bitswang Kgotso Taole Botshabelo mona sekolo sena se fumane ya diyong motseng wa diyong Botshabelo ke chairperson e mme wa ka ke sebetsa ka thata gore re be le bokamoso bo botle ba bana ba rona
0: ke a utlwa ntate o ka ke kopa gore fela ke ye mabenkeleng e be ga re gutla mabenkeleng nna le yona re tla be re kena ditaba tsa rona tsa kajeno
2: thank you man
0: ke lebo motswala wa kare ya mabenkeleng ha re gutla re tlo tswela pele le ntate Molutsi a tlo re bolellang ka bohlokwa ba ho ba le bukana ya boitsebiso pele ho matriki pele re ke pote ka mona
3: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientel Legal e ho fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona amalala la o tso ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
4: ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana lerumo Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
1: Thuto, boithabiso, tlhahiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM.
0: Motswalle wa ka ontse ona le nna Kemo re tlo bua le ntate Molutsi a tloga bolella ka taba ena ya hore na go baneng ha ho le bohlokwa ha kana hore barutwana pele ba fitla ho matriki ba be le bukana ya boitsebiso ere re mo utlwe motswalle wa ka ntate Molutsi
2: awesome
0: e ya ntate wa ka ha re ke netebeng tsa rona tsa ka jeno ke kopa ho tseba hore na go baneng ho le bohlokwa hore barutwana ba be le ID pele ba fitla grade ya 12
2: Mme waka, o bohlokwa haholo hore o be le ID pele ho fitla se sopeng sa le shumele metsimedi bo tsoka ba teng di bonana o tla fumana hore kana go ile re he o so le ka ga grade 12 so so tso ka di ga di thuto ho pola hore grade 12 rona re kala ka December ge le lekela le monse la telang tswala ha no re jwa le sekele ma emong a ho jwa le ra ruta di thuto di tswela pele wena o tla nna hore o tlohele sekolo o lo etsa ID o fetwa ke dithuto bona o ka se tlo khutlela morao wena hata hore o tlo khabara mosebetsi o wa ha o so o fitile o bohloka ro ha o kena ka hara grade 12 go tshwere ID ya ha o ka letsogo o re di thuto tsa tsa o fetwa bana batswadi ba bangata ba ntsha bana sekolong ba ga ba lo ba etsa di ID kana go se ba le ka hara class ya matric
0: ke mathata afi a wena wa boneng ha ba rutwana ba matric ba sna di ID tsena ntate wa ka
2: wa tsama mama mathata e ke ya boneng ha bana ba sna di ID ha o bona lo hore ba ka ngola tse hlopha tse sa le shumele metsimo di tsa matric o ba thata ha go le go ba ne na go le re ba tshwantse go ngola ba etsa di ID na go ntse ba etsa di ID na go se tsamaile ya dithuto so bothata ke hore batswadi ha ba itukisa sa le ka nako jwale go bohlokwa gore o fa itukise ka nako gore ha ngwana a kena matric a shebane le dithuto a tlwele go shebana le gorena o fumana di-ID jwang gobane ngwane moo tla fumana gore motswadi wa gae sala a tlhokagalela Gauteng kwana o sa fetse leng gono nkgono gana dipampiri tse dingwe tse dingwe tse supang gore ngwana ke wa mang jwale nkgono tla sokolana le ngwane ena le dithutong tse di feta ka monana ke ngwana mathata re kopane le ona bakologolwang
0: Jwale hona le batswadi ba di hang bona hore betse bana ba bona di ID. Ho batswadi bana bona o ka reng ho bona.
2: Ke kopa batswadi bohle ba mametseng ka pa batswadi bohle ba so itse bana ba bona di ID. Ke kopa ha fela ngwana ha a ba le le mo 16. O tsene le pele nya ho rometse tsa ID jwang pele a fitla matric hobane ha o ka nka nako o so moetse nako ya ID ha e fitla o tla sukudisana le thuto tsa ngwana jala sa sala sukudisana le ngwana o tla ba thata ha go le gore ngwana a tshwane le bana ba bang and then hopola re South Africa mona thuto mo holo ke yona re tsikile le maphelo a kona ho tuma yona
0: jwale ntate wa ka kana go tseding batswadi ba ke ba be le bothata ha ba tlame hore ba etse bana ba bona di ID na go tseding ke hore ha ba gone na sekolo ka pa SGB hona le mo se thusetsang teng tshehetso e teng le tshebetso
2: e ya ne ka ga le papala thuto ka ra le hlokole ka go le hole le le SGB ga tsantse re be le batho ba di social worker le batho ba sebetsang bo home affairs jwang ba teng ka ga di community tsa rona tsa di SGB jwale batho bao ba re thusa go lo ba ke sa hore nako ye bana ba na bo 16 years ba tshwanetse ka di ID program e ba teng sekolong re bitsa batswadi dikoloi tsa bona di atla ba tlhola letsheare ka ofela mo sekolong go thusa bana ka bo di ID le tse dingwe tsa dintho tse ba tlhokalang go ba ka ba thusa ka tsona
0: ke a utlwa ntate wa ka ntle le dihlahlobo tsa matric ke menyetla efe mohlomong o kareng e feta barutwana bana ba senang di ID go bana re ya tseba go diteng dintho tse tshwanang le di bazari mesebetsi na go tse dintu ke go banka
2: o ne dinga taholo ke tlo etsa mohlala ka bana bana le talent ya ke re ke shebele di ding tse tshwanang go tshisa le go pirate o fumana hore bana ba bapala ba bolo ke bana ga go so bapala ba tsha go ba shangana ba tsana le bo mofokeng o ka tsone bapala tshisa sna ID o ka tsone fumana di bazari o sna ID o ka se fumane di sponsorship o sna ID. ID ke ntho ya bohlokwa bophelong ba motho. ID ke motho ka bo yena. If o sna ID ho tsho ha o sa le motho. Mara ha o ka ba le ID o motho.
0: Ke kopa hore ke nkelle metswalle ya ka pina ntate Molutsi e be nna le wena re tla tswela pele ha re gotle.
2: Ke a leboha mme.
0: Ke a leboha. Motswalle wa ka ke tlo nkelle pina o ne o itse ke mono ke tla tlala ke tlo nkela pina e tlang ka Lady Spesh ha mmoho le Lisasa bona bare I'm calling

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Re tsebisa mekgwa e potlakileng e hlalefileng ya ho bapala lotto. Sizekhaya e fetola papadi ka shesha code. Jwale o ka kgetha nomoro tsa hao founung ya hao wa iketsetsa shesha code ya hao. Kena lebenkeleng lefe kapa lefe le nkang karolo, skena mme o printe tikete ya hao ka pele pele ka shesha code. Kgaolo e ntjha e qala ka Sizekhaya. Me dibapadi di lokela ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ke Sizekhaya ho tloha ka la pele Phupjane selemong sena.

0: bi kitetso ba bona le ho ntsetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Motswalle wa ka o ntse o na le nna K mo hopolo ga ka jeno lena re ntse re bua ka bohlokwa ba ho ba le bukana boitsebiso pele ho matric mme moitwa rona ke ntate Tshidiso Molutsi ke yena he motswalle wa ka ntseng a re bolella ka sehlo sa rona sa ka jeno ha re tswele pele le yena he motswalle wa ka ntate Molutsi
2: okay mo
1: ntate wa ka re tswela pele nna le wena he re na le metswalle ya rona e lahlang batho bana ba lahle ba be ba lahlele a ID tlebe ba ithotse ka thata o ka reng ho metswalle ena ya rona hle ba ka hlokomela di ID tsa bona jwang
2: o skema tswa ho yeo di batla ho tsena ka botho bo bogolo ntho ya pele ya batho ba rona ha ba qeta ho fumana di ID se di le matsong a bona ba tsa ba nka boikarabelo ba botswadi se le ba se ba botswadi ene e leng ntho e fosahetseng eo ha o qala o ba motswadi ho tho ntho engwe le ngwe tso tlameha ho dula ho wena gobane o sona le boikarabelo ba botswadi ha o bolele gore ha o na le ID o motswadi ID ya hao o e fa batswadi ba hao and ID ya hao ha e tshwarwe ke motho ofe kapa ofe le motswadi wa mmolella mama ID ya ka o e sebedisa o etsa mabaka a bohlokwa ke tlo etsa mohlala pele ka gore ha o kenya di-policing ha o mpatlela di-bazari ha o mpatlela eng ke tsele motswadi a ka sebedisang ID tsa ona wena jwalo ka motjha pela go sebedisa ID ke ha o ngwala matric le ha o apply e seng ntho na hore go kgere batho ba bona banka di ID ba tsama ka tsona go ya bo di thabeleng ba lo bontsha ba go di ba bona go na se ke na le yona ke re ba thabile go ba bana di ID ba na ba ja e femane ka tsona di lahle ID house a e hlokomele e ka o kenya mathateng a magolo golo golo bothata ba pele ke gore go ka ba le motho mong a nkang ID ha wa bulela account ka yona e ka be e supa wena gore kwena a butseng account so ho bohlokwa hore ID o e behe sebakeng se bolokehileng and ha o entsha o seka wa entsha fela e tswe ka mabaka a utlwagalang gore na e le o tsa eng and e kgutla neng e seka ya dula mothong tsatsi le ledikele mohlomong mme ha o enkile o ile le yona kae kae ha e tse gore letsatsi le letsatsi ID ya gao dula e ntse le safe gobane ha e ka nyamela fela e tla baka mathata o ka iphumana o le tlhanganeng ke lebaka la ID
1: ha re phethela ntate wa ka keletso ya gao ke efe ka jeno ka sehlo sa rona
2: o mme ke le tso ya ka e kgolo ke hore matsatsi nga o feta ka se ga ka manta ka pala bo dipi ke la ka utlwa bohloko ho tlo ba tsaki ba ne ba kwa ditse bitsong la le hwanto ntho bo hloko gona ba tsha ha re kene me hwanto ha re kene kene dintho tse sa re aneng dintho tse re amantlo ka ba tsha ke taba ya thuto re tsantsi re shebane le thuto go feta tsohle molao o teng o sebetsang go batho ba tlola molao so wena ha o le motho o fitla o tlola molao ona o beweng ke naha ya rona o lokena o thuba o tlo iphumana o le ka mosing gobane go sane o tshwanetse o apply go sane o tshwanetse o sebetse o tlo fumana ke company tse jang tse ka onka ka record e mpe o tshwanetse na le lehloya la melata o tshwana le ditso tse dingwe ke kopa gore batho ba rona ba itlhokomele gagolo ga re tlatabeng ya di-match ga di re tlhoke rona jalo ka batšha di tlhoka batswadi le batho ba amegang go tsona gona ntho re amegang go yona engwe fela lefatsheng ke thuto
1: o e beile ga monate ka nnete ntate Molutsi ke a leboa tle mme ke a tshepa gore ka nnete metswalle ya ka e mametse ga o bua taba ya bohlokwa ga kana gobane mona re bua ka bokamoso ba bona
2: ka nnete mme bokamoso ba South Africa bo baneng jala go tshwanetse tlhokomela gona batswadi re tlhokomele bana gore bokamoso ba bona bobe bo batsi
1: ke a leboga ntate wa ka o bele letsatsi le monate
2: go lebile nna o sekhimo ke leboetse gagolo bua lesedi mme wa ka bophelong ba ka ke gola ke qala le go bua lesedi ke thabile gagolo manela ke bamamedi ba bangatakana kana mme ke rata go ba le
1: bona nakong ya bona
2: thank you wa ka
1: thank you motswale wa ka re qeta ho buisana le ntate Tshidiso Molutsi e leng chairperson ke na ya neng a ga bolela ka sehlo sa rona e neng bohlokwa ba ho ba le bukana boitsebiso pele ho matric mme re tsa tsena motswale wa ka re se re fitlhile pheletsong ya lenanong la rona la kajeno hopola nana o lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlaising ba kinelweng ka mane mme ke nna Kemo ke nna kamohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives
0: thuto boithabiso tlhahiso leseding o di fumana ho Lesedi FM.
1: Motswalle wa ka ke tlo kwalla ka pina hle e monate ena e tlang ka Sam Code Midnight ha mmoho le Dineo bona ba re bophelo.

0: Afrika Borwa nalani e buetse e iphetha tsohle ditlala ka motsotso o rikekeng ra o lebala Afrika Borwa kgatlhano le Mexico kana 11 Phupjane 2026 hopola maemo a fitileng mo tantang e neng e kgangwa ke lerole e ba motlotlo bohago kgakologa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 shebelela papadi ya pula madiboho SABC3 kapa SABC Plus ka 9 bosiu mme o latele diketsagalo di a le moeng tsotlhe tsa SABC naga ka bophara sena se papadi fela ke pale ya rona boikgantsho ba rona nako ya rona all of us all in kao fela SABC fela mohasi wa semmuso wa dipapadi tsa mohope wa lefatshe FIFA 2026
1: lesedi FM ke molelo sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.

kahani ke mafelo beka mafelo fela ngina imali mali bendaramba kwa ba mali buti akina snogono.

0: le Lesedi FM re keteke letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa.
1: Tshela mogala dabo mamela bana mna pantlele go yila la debe mona la ba sana ba esu mona na lolo ke mo sana mo kwa lo kwa le mo sana mo thi mo tshale ye mo ye o dinge pulelane ke dewe ntla dore ke ntse mo matsimu lo ka wena mo sana so go yila ka debe thabo tiba thaba ke ba nya se o bula ntam phe mona na u wa le mogana laki mo sana selabe ke dewa tlase go tso ha u feel what David thabo du ga fate ga a gopa o tla dula jwang ntate o ba ona le moya
2: se ratwang nomoro ya mashome a mabedi le metso e mene
3: tshebeletso e ratwang Lesedi FM.

0: bohloko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papahadi clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Eba malala alaotswe hobane Flash le MTN di ufa monyetla wa igapela 10000 rand ya ho reka. Eya ho jwalo. Ba hlori ba le hlohonolo ba 100 ba ka igapela voucher ya 10000 rand ya ho reka Pep kapa Ackermans. Ho bonolo ho kenela tshudisano. Ithekele a time kapa data ya MTN ka 10 rand kapa ho feta. Lebenkeleng la Flash. Le ho holona o bonang setshwantsho sa home. Ebe WhatsApp a hi ho 083-247-7803. O latele ditaelo. Se fetwe. Firisano e fela ka la 30 June 2026. Ho na le dipehelo.
2: Dira hekel na neo leo beyan se shosholong. Lena, kil na neo laos

ya maputso borogo mo u bua mfelo a u bua maputso borogo mo le presidente e ba tlo ba maputso mo.

0: a mopetse molemong wa hao e seng fela ho hlokahalletswe ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla. Haeba o setho sa AVBOB mme o hloka tshehetso ya tjhelete, o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand. Etsa kopo ho avbob.co.za. AVBOB Personal Loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto. AVBOB Financial Services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 ho na le dipehelo.
1: Nka karolo ho The Beautiful Game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletswa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 2-liter Coca-Cola regular fela, reka tse pedi ka 47 randa, o boloka 9 randa. Kapa 200 gram Baker's Tennis Biscuit, reka tse pedi ka 44 randa, o boloke 16 randa. Ditheko tsena di fumaneha ho fihlela la 7 June, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.

0: ke mongwa bana ba ke ba ratang a holo a bo ikokobetsa ba monneno le o sebetsa ka thata sapja ke ba sebetsa mo le rona ka ba ka metro fm mona sa ba jolo le sine temba konelo amaga ke re se di fm top 30 Tshebeletso e ratwa haholo
1: tshebeletso e ratwa
2: le sedi
1: fm
0: Tabo

Ke bana ka ka ditira ka Blue Manja. Hallelujah.

0: mahedi matina di fere Saba manate ka jena batho ba tla be ba ditse malapa
1: O ha ba bone ba karaza
0: O bona hala o renta te o fumane ntwa ha bana ba thabile le mme ya thabile E malapa nga mangata ka nnete o tla be ho le monate Ho bo ntate ba tse ba ngora ha si aka ke ala ping ke aka le bana le mofuma ha a bana le bona o tla ba bona di molo mona ba matha tate ba chipukitsa cha wa tella ntwani ke lo ithiba ka le bota se be ithabile ntwani ay ay ay ay

tlhopha tse World Cup go leletsa nna ke batho bua mang nna ke bone ba bapala hantle ba bapetse hantle mme ka mokgwa ba bapetseng ka teng ga ba ka fitlha ba fumana setlhopha se bapalang jalo ka bona se sa paqamang morago ba ka semamola ka ntlha tse ngata gamo re se bone sena se ne ba ne ba ituletse fela morago pele ba sae jale ga ba ka fumana setlhopha se batlang go ya pele nnaga e batlang go ya pele mexico e re le gona o segan fore re ka ethesela ga re ka ethesela ke batlo o thetse nna ke kgotso ba bapetse gantle

monena o ke a mo hopola ha ntse ke tsana neo lena o kamana ka KZN eThekwini ara ngibuyile baba ngise gagasini ngibuyile ngihlele kuliseli FM utho jwalo ke nhlanhla T T nhlanhla.

Et là,

0: mamedi mara ba metse jolo malaika matswala ke ke ba tlwela dipitsa tsane ka ngwe tie ba mbiri hlohong a jaiva a ga o sheba ga o sheba go sheba go sheba ga ai a yo no tlatlala a yo no tletsetsa ba mulo imo ferefere ya lo tlama o be handle ha tsebe o peya tswan tena o hi baby o tswan nai ha ke kopane le pizza nna ke tsebe o peya wena o tsebe o peya jwa mna ya lo ke ke be matswale a shutha dipitseng ka motho o wa tsebe baby baby na pizza a hle love ke tlo dula ke ja bogotho metlhale a isebetse ntweo a hle mna a isebetse o saga o be ile botlolo hlomfela ha o tsebe o peya yeah amen o ho be a ho loga nnete o phelo bona ba tla motho ya tsebang hore thodisa magwa ma mme metso so ma shume a ma beda metso me hlano phelo wa tla hore a pele le seria fm hashtag ra ka ofela the revolution ba re dipala ma like a matswale mana ho le seria fm ma me di kutlule gauteng mona ke le ka ofata batsena le harabeke le nana o la ha lo ratang me somane la dikalaneng ho rotla ba le ho ha ho hametsi ka ba le tukiswe ma tlentseng e tsala Gauteng mona ke a opola dibagatse kang Borenberg Midrand se ga rembo santine jwalo jwalo di tla ba le bothata ba metsi ha tukiso tsena di ntse di tswela pele hemo ma me di fela ko utlwile ho tla ba le koloi tsena tsa metsi tsentseng di tsama dibakeng ka ofapana re ba se se tshaba metsi ke a tseba le tuna ntate mama bolo mono ba nna ntse le tshwere hantle Gauteng batho ba fumana metsi ha re a kopa ba ne tle ke shebile kwano boholo ba batho ba ntse ba romela he mbolo la rena metsi so wethu mona he he he ke a opola ke ditukiso mamedi ke mang ya holang ka jeno e hlola matsatsi a mashomo mararo go di ena ya Motsiano
1: ke tika le ba ba rata rona ka letsa mahlogo no ra letsa dile ha ona tswa
2: happy birthday to you
1: le nna le ona re ka o fela le mfeli moloi au tia strada
0: mamedi ke ditse mano 086 000 3084 0997585850 ke WhatsApp le se di romela malaetsa wa khatiso o ka bela hapo ya mane Facebook veli amvolola u tia strata moloi mwana mwa ntsibisa ke mangi a holang re ka ofela nna le wena moqibelong ona kwa o qetela wa kgwedi ena matsianong o le hokae le sedia fm jumelang le sedia leo
3: au tia strata office
0: shapulo wa ngwane su
3: abdati mano serifu sima pakisana mwana ka boss town akure kiri happy birthday homo day mpailano ka mwana ka boss habelo section sito ke khaiti diak o hole o hole o holele ke a le bo au tia strata
0: mwana mbe ke le buile tsatsi le monat
3: ei taras
0: tsebele tso ke le sedi o moeng dumela
3: yela yela yela bololo yela ba bolo bolo
0: a shapu jwa shapu zet mwanes
3: mwana ke ke ke ke
0: mwana mbe ntodi mwana dikhe mqibe
3: ke mqibele mwana mwa tshe tsa ke mele ka mwana mwa shapu ke tsaba tai
0: mwana mbe
3: mwana ke ke a ke ku rube ka mwana ka o di na sre ka ke ke bolam ke tsala ka mwana ke mwana ke je ko bolo wa hola tsatsila ka ke ke ka ke bolo ka mo ka kukano a hola ke mo thaba ya breakfast la ke very so ha ntse ntse mo rena ra ntse ba di tele ba ma bolo bolo
0: ke le bile a hola mo rena ra ntse ba sebele so ke le sedi ma medi mo eng dumela
4: hi veli
0: shapujwa
4: ama tsene ka ya la ka
0: man ma tu na kha itse dia ka
4: kwe ni sedi le wana ke tshi tshi tshi fela
0: ho ho bi
4: hola ba la ba ho hola ba la ba ho la ka kwe ni sedi ba tsho ma mona ke dawo ke re happy birthday ho botsa metsi mo le nna ke bolisi fa re beke ke ema ne se se manya o tsama ndile bole ke re ho botsa mo se tsita se happy birthday a tsi ka mo so ke ka tla ka mana ka go tsi ke o re o tsama mo jara sa go noi happy birthday ba e ke ke se le ha ke ba ke eng ke ra o tla manje ba ona di tsi a ja itse ya ha
0: ba ba ho la mana de go di fedile man chelete le teng
4: ke jwa lo chelete le teng
0: thank you khaitse ya ka
4: ke
0: batata nake aija ke bona go ketla shapu ke tsona ke ya le mamedi mana ho mvololo malinga muratei a roteng mo mametsele sedi fm asipati pampiri arlenda geteng he e nontsi ba utlwa ho he I'm bidzang ka bitswe le mbololo modise Marcelo ke le boka mona ka Virginia mutimwe pori o ka mona ka Fixburg hashtag ra ka ofela mbololo le sakta tawu pro ka mona ka monyakeng a moyeketsi Max Lenyatsa ar mbololo le na ke teng ra ka ofela a ke mona le na o te mona Melita Maditaba ara mvololo ntodi mana a tirita wa letsona bana a timana le sedia FM mamedi ke tlofitse sa mabenkele ha re khutla o ntetsetse mana 086003084 rutlo fela ke manya ho langa general happy happy happy happy happy birthday ya dumela hore ke fetele mona ke a khutla.
5: On your max, get set, get ready, go! Ziakala mo San City. Mukitwa muholo wa mino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so ofihlile bukanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati mukiting o mokhulu ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mino bukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikiti sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale ziakala mo San City to o tlo nati felwa ke mino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ziakala mo San City
1: ke tika le bao ba ratang rona ka letsa mahlogo no ra letsa dila ha ona tswa
2: happy birthday to you
1: le na le ona re ka ofela le feli moloi out ya strata.
6: Dumela, dumela de Velis, Velicious, waru, na bona de Velis, rekao fela, 12 to 3, and osi bukudi kamana kati siyame, bi Harry Smith, wakata wale la wanamme, kita ba yeo, danki.
7: Mulevi kaya, amuna, chantate mule chukumakave, katimina kuhugi sa kuki, repri kamana kasi komplase ya dispake, kiro yena uhole, abone se ngatangata makave na zamurato.
8: Amo volo, chiastrata. Mwana ya tanza wama miti ka dplasin za piti wana miti. Kene ka tata wana mere ya hela wana miti. Amo volo volo. Thank you, ma volo volo.
9: Wala, skim. Tiki 2-6. Mereka ufele, ufita.
10: Khotso, mfoliste opeti wana miti. Kajeno, huhula zanele lukopa. Kama ana kasa astrono matla kenye. Na u... uhula le
0: mamedi hona le mo mamedi a letsa mona jalen tshona ke le ga ibua hore ha re bapala voice note tsa batho ha o letsa re se re le hantle morao tjena komporena ke rata bana ha o qala o letsa ngwana mme ya onka e blogger number ya ha jalen re se re lukisitse tshona. Mamedi jwale ha o letsa le wena ka jeno mhlomong ke ne ke bua meso mane tseba ngwana mme ha o hlotse o kena bana ha o letsetse WhatsApp ya lesedi o sitisa di voice note tsa batho jwale monate wa komporena se onka nomoro ya hao ya e block jwale he wena ngwana mme a qetang o letsa ke ya o bona e se wa kgetse ka kwana e se o blockile he bane ke re bu mamedi re ha o re re le WhatsAppong tloela o letse ga o ke ane se mo tlile ka mmalo mogobedu e mo kwetse molahletse ka nqane gobane ngwana mme ga re bua gore se ke wa letsetsa WhatsApp ga re bapala voice note tsa batho ba letse jale tlhokomela momamedi le wena o se ka iphumana o le letlhatsipa gobane o letsetsa mano 086 000 3084 re utlwe WhatsApp eo
11: kgotso mvololo ke re happy birthday ho Pontsho Molapo ka ithwata David Tony o hula le tshepiso lengola ka kgotsong Botterville ba kopela ke Nanki Hlomedi ka Four Ways Danko Valley
0: re a leboga skisi ho mmamedi a neng a rometse voice note ya ga nnete nyametse ho ba itsantse ba pala ya ba ho ba le motho ya letsangwa na mme ri ne le matsometseng ha se ka bomo a re kwa le vele le sedi dumela
4: ntate mbololo dumela sente tuaka
0: dumela go ne so petsantle
4: ke phetse ka mo haunta ke le tsetse ya ntate
0: a ntse di mona di ngwana e skima ngwe le tsala kae
4: ke nne ma mora ke ka mana ka se a ka zambela ka ke nne ke na ho bula tlhobolo sa ka e leng o le rato we
0: Hey, I'm
12: one of two.
0: Happy birthday, We are no draw.
12: Yeah, you think that Volono.
0: Hey, tell there. Let's say, did you man?
13: Volono.
0: Shabuzet.
13: I keep seeing Sokanama different calls.
0: Shabout Yakimanga Hulang. Happy birthday, re tlabe ke letsatsi la o qetela re nka re lahlela kwana bana le mosile ke ipotsa mo le nteme re re ha we saleng o irera le mosena se thagwa mane go dintsa bo pherego nthotsa o ntseditsa majwa mo mamedi barahman vololo e mna re a pusha re bone jwa lobo interest rate di phahama ei pele mo mamedi re ntse re ya pele gang ke bophelo ska ba khathala re phela na kontseno se batla motho ya matla he ke shebile ka mona ka KwaZulu Natal have mamedi N3 mane ba khanni ba di Torontoro ba ke ne mohanto le bona ka jeno ba bontsha bo ihle ba gathatseile ka u hero Hamelat ba la ha holo ga hore Hamelat ene se nang ditokomane ka lona le tabe ke sa rata nge sa itseng ka mono hore ntsa bo seng ka jeno besi le a otlwa ka mash kitukelo ya ai emong le mong Afrika bo romma medi ho kena mo hantong e ba ntorisa tsa mai hantle a fela ka bi karabelo re se ra senya ntho tse teng tsertla se re tlang ho di hloka ho sana fumana batho ba cheka tsela batho ba etsa mehlolo a e banna ba o tla kolo itsa batho ka majwe ho sa hlokahale mo mamedi jwale ri ya kopa hari ke ne bo ipila etsong hari etseng di nthodi tsa my hand ya dumela mama di nako nna le wena re kena mona
1: ke nako ya mmino wa koreana mme re a kotopela le ho bontsha motlotlo ka setso sa rona lenanong la re kaofela le mvele molo

0: ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana le rumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshwaetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
1: Mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa.
2: Mamedi o fela o le jwalo, Lesedi FM ke molelwa. Bo ramesebetsi bana beso, re pataleng basebetsi. Re ba fe moputso wa bona e tlameileng ba ifumane e lekaneng. Metso tso tso ramo hele shuvela bo tsolo mongo hantle ka mara horra ya pele le sedi FM. Ena biso ga rom fuzz we paper. Wa ni twa mo songosa za na Dr. Master KG. Big Zulu de.

0: egal, es sind vier Ferien. Und what la
1: what
0: Julia?
1: Leave?
0: Gracias, Julie.
1: Oh my fellas.
0: Julie ke a gola wa ka da sichu mona sag no ke batla shoot gore sengo.
1: Ifi la ka skata wena my fellas lo eda bo ba video se dia. Ke tlo tlela mogotsi. Ke tlo tlela utlo gona sene seleng ngo ile ka nnete na sichu sa ka sag no. Me ke a tshepa le hore o dumela o tla tsho le ho mama medure o nla tsitse thuli ka nnete
0: se
1: fela sene seleng ngo ka kno.
0: Yes. Thuli ga gata ga itse ka ke tsebo.
1: Re ko le wese veli moloi moholwena mo mamedi wa sebeletso ya lesedi ka jeno re hasa re le ka kwano ka Maponya Mall ke Soweto wa phetisela kgwedi fedile huwa hodimo le tlase me letsholo lena la kno lentse letswela pele ke kno pop up ka jeno me seo nka bolelelang sona he wena mo mamedi motle molaetsa o moholo wa bana ba kno ke hore hore le wena o ipe monyetleng wa o hapa karolo ya 500,000. Seo lokelang ho sietsa fela ke ho reka dipakana tse nne tsa disopo tsa kno. Ebe ha o qetile he o romela WhatsApp ka lentswe lena kno. O romela kno ka WhatsApp no, le selipi sa hao sa thili seo o rekileng dipakana tsane tse nne ka sona. Ebe o di romela nomorong ena ya WhatsApp ke 087-265-1280. Ke re seo lokelang ho setsa hore le wena o hape o be karolo ya ba hapang 500,000 rand. Seo lokelang ho setsa ko kena lebenkeleng ebe o ithekela dipakana tse nne tsa kno soup. Ebe ha o qeta o WhatsAppela lentswe lena kno. Le selipi sa hao sa thili nomorong ya 087-265-1280. Hopola dipakana tsena tseo di rekang di lokela ho ba nne kaofela tsa disopho tsa kno. Mme mona mo re leng teng Maponya Mall wena veli le momamedi wa Lesedi FM ke hore re na le bana ba kno mme mosebetsi o moholo ka kwano ke hore bareki ba ntseng ba kena ka mona ka lebenkeleng la Pick n Pay mona Maponya Mall ha ba rekile dipakana tsena tsa kno ba tla le selipi sa bona mona mo re leng teng ebe ho na le rafo le mono wa fuduwa wa fuduwa ebe ha eba mohlomong ba ka ba ikare ha ba ntse ba fuduwa o bo ba le hlohonolo hona le meputso e mengata ngata e teng ka kwano eo ba ntseng ba e hapa bareki haholo bana ba rekileng dihlahiswa tsa kno. Jwale meputso e mengata ke dikaftine tsa bana tsa dikolo ke dibone ke di pressure cooker di teng ha o le lehlonolo ka tswa ka pressure cooker dingata dimpho tseo ba fanang ka tsona ka kwano ka Maponya Mall haufi le lebenkele la Pick n Pay. Ke tsona ka bokgutshwanyane wena mavelas tsentseng di etsahala ka kwano he re tla nne re boele hape re hlae ka gole tlabe se lekgetlo la go qetela ke hlahella ke o fa tse ding hape tsentseng di etsahala ka kwano re ke tlhekeng ke sebaka sena ko lebohe le mo mamedi wa Lesedi FM ke lebohile hle ha re tseng di tshutse ngo ka kno.
0: Yes to a do not be amana to ha u tlala go vetere e o mo ka u bere e u lo tla mana to o thuli baby
1: o tshonthe o mavelas
0: ga go ke se thuli ga go ka o tla fela thuli re tla kopana ke a lebuwa
1: ke lebile se mavelas ke lebile ga itse diake
0: a shapo ga itse da motho ma be di ke thuli baby o Maponya Mall batsa majalo le bana ba kno o tlile ditaba he re tlabela re buisana le ena re utlwe re dintseditsa majwang ke a go
2: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele utlwisisa gore go bolokwa ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Bara hula ha Shoprite Liquor Shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6 pack tse 33 cl sa Savanna Premium Dry kapa Light Cider ka 199 randa. Ufumane 1 gig ya data ya connect mahala. Le 750 ml efe kapa efe ya Golden Chain ka 164.99 fela. Difumane ho fihlela ka di 7 sa June. Ha o rekise sebaka sa tlhaso dilemo tse 18.
4: Eba malala alaotswe hobane Flash le MTN di ufa monyetla wa ikhapela 10000 randa ya ho reka. Eh ya ho jwalo. Ba hlori ba le hlohonolo ba 100 ba ka ikhapela voucher ya 10000 randa ya ho reka Pep kapa Ackermans. Ho bonolo ho kenela hlodisano. Ithekele a time kapa data ya MTN ka 10 randa kapa ho feta. Lebenkeleng la Flash. Le ho lona o bonang setshwantsho sa kgomo. Ebe WhatsApp hi ho 083-247-7803. O latele ditaelo. Se fetwe. Hlodisano e fela ka la 30 June 2026. Ho na le dipehelo.
5: Ya kala mo Mozambique. E gotlile. E tshisa ho feta pele. Ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moholo di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Mko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Busan Fest Tsela Tsohle Itabedi Etsahala Mokebelo Wala Mashume Amabedi Anale Metsosu Pilem Bucha, San City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Motia, the ticket tona, Difumani House, suncity.co.za, the ticket pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safi, Kiziakala Mosan City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziakala Mosan City.
6: Mafikeng. Toropo ya nalani ya buitse po e profensi ya bukoni bupiri. Mamela lesedi FM le kubuna 98.4. Taboka kena hu SABC Plus app. Kumamela lesedi FM.

0: Sebokeng le lona le ananelwa Lesedi FM le likhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa
1: Mamedi go bapaletse pina tse pedi tse mana tetswa da Khulichana o tla ba leteng tsia kala mo San City atsa male notsi rhythm of life Maiza Mamedi ke ile ka bua jwalo ka bothata bo metsi bo teng Gauteng me le ba mamedi ba bambantse ba botsa jwalo ka ha Lesedi FM ke tsebeletswa sechaba me re tla ma re o felesedi mo mamedi o tsiba re ke kai mo honang le bothata go gawa ha metsi Gauteng mona le hore na dikoloi tsena tse fanang ka metsi di tsamaya kae jwalo a ke re buele le tona mona Gauteng e leng tate Mamabolo ka motsotso fela mo mamedi a ka re fe Lesedi jwalo mamela he wena a iwa Gauteng hela le tona tate Mamabolo dumela re wa moele Lesedi FM
2: ere go dumedise ke dumedise le ba theletse ka mokara bona ke leboge sebaka seo le re fileng sona
1: Rialeboa ntate Mamabolo ha ile mona o bua le rona re utlwile ho na le bothata ba metsi ntate re fedi taba ko ho kae mo nang lo ha ho ha metsi Gauteng mona mme bothata bona le etsang hore setjhaba se fumane metsi
2: re ke tsebise ba theletse gore ba rent water ba ile bona ba re farm metsi mo di masipaleng ka mokaka tsona tsa mo Gauteng ba na le lenaneo la bona le le kotsi la maintenance ya infrastructure ya metsi bjalong go thoma ka labotlhano maabane ba ile ba thoma go lokisana le tseo ba swantseng ba di lokise ba maintaina infrastructure ya bona gore ba kgone go fa batho metsi go ya go ile bjalong re a tseba gore ge ba setse ba dira maintenance wa bona o ba o plan number re boditseng ka ona o tla ba le bothata bja metsi mona le mona ga e dina maeba mafelo ka moka e no ba mafelo a ne le mona mo go nang le bothata banong ka re bolela bjalo ga gona banong re ka mo City of Joburg ka mo River Valley re na le managing director wa Joburg Water re ntse re lebeletse tshepidiso ya tsona di-water tanker ke ke bolela mo City ke ya lebeletse ke gona mo re mo lefelo le e leng gore ke mo ditšeyang metsi gona di a išang mafelofelo a go fapana ebile e ke bolela bjalo re tsena go ye nngwe ya di-old age home ye e leng gore ba re kgopetse ba re e tlande re tsaletse tanka re ya go bona ka ona mogo bjalong ka mantswe ao re tloga re tlhokometse re lebeletse ke tloga ebile ke kgotsofetse ke rata gore go ba tšheletse ke re ka mo City ya Johannesburg ba na le di-water tankers tse e leng tša bona ebile di ngwadilwe di reela ke bašomi ba City ya Joburg sa bobedi ke tloga ke kgotsofetse go bona mokgwa wa technology o ba o šomišang go monitora mošomo wa di-water tankers ba tseba gore e rwele metsi a makanakang e tloga nako mang kae e ya kae e reela ke mang e tlhokometse ke mang ba na le di-inspectors go na le di-councela ba na le ba tseba ntho e nngwe le e nngwe ka yona gore na e sepela mo kae technology e ba e šomišang ya go di tlhokomela e a bontšha gore City ya Johannesburg e kitukišeditse for nako e ya maintenance ka gona e bale ebile re tla ba re sepela le bona re checka mafelofelo a e leng gore di-water tanker tsa bona di thegile batho di thegile setšhaba ge re tloga mo ntate ke tsebise bakeletse gore re ya ka mo go la Sebokeng re kwele gore Sebokeng e bathone le bona go na le mafelo a e leng gore o ka re a di fetile gabotse re ile o checke re tswa mo re ya ka mo Ikuruleni ka mo Palm Ridge re ile o lebelela le gona re na City ya Ikuruleni e bereka bjang jaanong re na gore go badudi ba Gauteng re re mo le bonang go tlhokega metsi re na le di-teamo tša rena tša masepala tša province di-councelara ka moka re tswele re thegile batho di-community go na le mo e leng gore re a tseba gore ga ba bone di-water tankers ga di a tla di fita empa re tlhokometse re lebeletse re ka ba thuša
1: re a leboa letona ga re kwala fela mosebetsi ona wa Rainwater jwalo ka sontse o qadile je o felela neng letona o se re phetele
2: ba rile o thoma ka di-29 jalo ka ge ke boletse ka rotsetse o thomile o fela ka di-2 ke nako e ba e beileng mara mamotla re setse re go e ka di-report tsa gore tse dingwe tsa tse ba ba dilukisa ebile o ka re ba tse ba di lukisitse ke ka mokgwa o re tlano o bonang gore na di-water reservoir di tlala di ya pele jang mara rente water e berekile gabotse ba ntse ba re romela message ya goreaoa bontsi bja di-maintenance tsela maabane le mamotla ba re banetse ba sa robale ba bereka go fitha ka two ya masa o ka re ba tshetse ba kgathile tema jaanong bona ba be ba beile di-29 to di-2 mara ka mokgwa ba berekang ka gona ao o ka re mosimo o tšhabile diatla bothata e tlone go ba gona gore di-reservoir di tlale re a tseba gore di tšea nako mara ba re ditota re a ba leboga
1: lesedi le o le fileng baai ba Gauteng bamamedi ba lesedi FM ntate Mamabolo re a leboa ntate batho ba ba fumane metsi ke a leboa le wena jalo ka o tlhalosa gore ee ke tsamaya le bona ntho di tsamaya gantle re leboile o buile le rona ka jeno mona go lesedi FM
2: lebogile sebaka se le re fileng sona
1: mamedi ke tseo ditaba wena moai wa Gauteng o utlwile he bana ba reno o thabantse ba qadile tshebetso ya bona ya tukiso ya dipeipi tsa bona tsa metsi o tloa maobane mme go tlaya basebetsi o fitlhela jalo mane ka di-2 tsa June jale ke tseo ditaba he ba ntse ba tsamaye bangwe ne o sa tse bore ei go e tsalang ka metsi lesedi FM le o file ditaba ka jeno a re thobele tsona monate a re bitse jalo Louis Vega metsotsong e mašomo a mabedi a metso meraro gantle pele wa tla gora ya bobedi re kaofela a re gift of love.

0: Boxer. Thatohatsi ya ho ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka cool baked beans 400 grams tse tsheletseng ka 84 rand. Cross and Blackwell tangy mayonnaise 750 gram. Le all gold tomato sauce 700 ml. Bobedi ka 70 rand. Se lefe theko tsa fitan theko tsa Boxer.
1: Ha o di pampiri tse ngata tse bakeng sa mang? Ha setsa hao. Ha di tswe caffeine. Sena ha wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a se ngontsing.
2: Mosadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dollar fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tse ngata.
3: Etsa kopo online o join a Afrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Caffeine ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think caffeine.
4: Mzansi hona le lebaka le letjha la ho bapala. Asize kaya e fetola ditho ka cascading jackpots. Draw engwe le engwe ya ho qetela ya kgwedi. A Powerball Extra, a Lotto 5 Max. Jwale ditlaba le bahludi ba netefaditsweng. Palo e eketsehile ya bahludi. E sena se bolela re bongata. Ba tla kitika ho phatlalla le Mzansi. Khaulentsha e qala ka size khaya di papadi di lokela ho ba le dilemo tse le shomela metsirobedi ka paufeta babala ka boikarabelo the national lottery etsa maiso a ke size khaya ho tloa ka la pele June 2026
5: le difatsa roma mera le na neola re ka ofela ka moqebelo le sontaha ho renya le shomela metsirobedi ho ya ho renya bra Feli autia strada mloi mfululu
4: Mama remetsotso ile shubela metsiro bongi bile ya ntadolar mfululu akidula handle ile shubela metsiro be dipile wa tla hora ya bobe di le sedi FM ke mqobelo ka jeno wa qetela o khedi ya motsiano ngwana me dumela hle o tobeditse maqhubu FM ma maholo ha holo ne pa hetseng kana ko ne pa hetseng Aki wa jolo ka 87.7 Ole baman 106.6 Mame di kise ka jenu li keke bela tsa ma jolo ka tloyelo watiba E horenge na yabu bedi Retlama ebe remane ho Hashtag etse chisang hashtag kasi akafela Na kwena ki abana ba akno Bamona maponya mall Wena motu asowe tu samaya Bamona maponya mall Ele seria family temo Atuli baby o tlile re buile le yena re tlabela hape re bua re feriketsa halo tsentseng di etsa hala ka mona ka maponya mall so we do re tsama le bana back now le matsibe tsibe ne di 500,000 etla go hatcho jole bango le motho wa so we tsha pa round ka mona ka maponya mall kono di medisa tuli baby ke bona tsama le lorato petu Barari tembololo re tsware ile mona ile na bakile ba ntshwara mona ati ethule re tsama kana no lena la re ka ofela ka mona ka maponya mona ke batho ba mosa ba le rato ke a tseba batho ba so wetse ba tlile ka bongata ngata ngata ngata bona ba isa le ba re mbololo re temmna tshodi mona ati mamrike bona male sa lo no ntso ntsibiso re mbololo story teng re ba metsele seri FM ka nete re ka ofela ri le ra bona bekeng ena mamedi ha bafana bafana e patlalatsa ba shimani ba mashuma a mabedi a metsitsiletseng ba tlang ho le ba ka mona ka dipapading tsa mohopa la France America Mexico le Canada o tlo ga le shumele motsolo mongwe fihla mane le shumele metsiro bom a pupu mega general salets ke matsatsi le shumele metsu medi pele papading tsa mohopa la France di thagoa bile ditaba tse se monate etse batho ba neng ba bua ka tsona o marangrang a dikgokaganyo ka dibapadi tse tsheletseng tse neng di mengwe go tla phatlalatsong ena ka mona ka sefako magatu president ona ba bitsitse ne di bakeng sa dijo tsa mantsibuya batho ka nnete ba thabela bana ba tsheletseng mme ore ei banna ga o otlwe ka ba ile ba sebitswe fela ke motlile mo kwetlise ha ikarabela tabeng eo mo hlomphe Hugo Bruce are ho bile thata ka nnete ke qetwa ile nga enka ka mora hore ka mora bo ikwetliso tsa tsingleo o bonele nthwentla hore baaye ilo ba karolo le ho ja he maikutlo a mangata ma Afrika Borwa ba re mo hlomphe Hugo Bruce e ka ba wile wa babotsa wa babitsetsa ka thoko bo ikwetliso nkwana mo re leng siko wa bora ditaba ba le siko television le siko re bana ke se ke nkile qeto se ke nale batho ba ga ba mashua ba di ametse seletseng lona ga nete le nale matla fela ha re ke re felle ka ofela na le ka thabela hoya ka ba she le ikela lapeng gore be qeto ya bona ke bone mamedi le Lily Wayne go tona le motho na le moratuwe ha ya motho Lily Wayne mege motho ya dile matsema shuma be ya motso mamma jalo to Lily Wayne ke motho ya sa rateng gore ditabatsa haye tsa le rato ditsebahale a a se motho ya di social media re bona nke na le baby mama shooting a phela bo phelo ba ha ikwana bo bo tleng bo bo le private jale ba ropa dile Lily Wayne ha ba tlotse ba hatse re ke ma moratu eno a motho ke ma ngwana neno a ya sale monyane a holo ya hapile mpilo ya hae shumele metse mehlano metse tso pele otla hora ya bobedi le seri FM are to wele tsona ha monate hashtag re ka ofela ke motlobelo ba America ipotsa fela mo lente ntodi tsa majwa da funk are one more time the seri FM

0: One more time.
1: Natifela ke monyaka o tletseng thabo wa o spina ka Spina Zonke Tournament of Champions. O ka ikgapela seabo sa tšhelete ya 500,000 rand. Betšha ha bonolo fela ka 2 ranta kapa o feta go disloti tsa rona tse ikgethilweng, mme o nyolohe o leaderboard. Holubets ke monyaka fela o spina le rona. Betšha hona jwale. Go na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel vouchera ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta e le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Tshepa, swipa, reka, hapa ka FNB. Diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao. Ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
3: Asimo mamere metsotso etsira majwalo ho ye a robong a lesko do pele wa tla horane ya bobedi mona ho le Sedi FM Daft Punk are one more time mama dia dumela re ke mathe ke e mana maponya mole so wethu ke kopane jwalo le Thuli baby o tsama le bana back no Thuli baby na go ke ha o gaitse diaka
4: re kone bohle mavelas le wena mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi re ntse re le ka kwano ka maponya mall so wetu re tsamaya le bana ba kno mme hopolahle ke ile ka tsho ka re o ka ipeya monyetleng wa hore le wena o hape karolo ya 500,000 eo bana ba kno ba fanang ka yona seo lokelang o se etsa fela ke hore o reke dipakana tse nne tsa kno soup me ha o qetile o rumele lentswe kno nomorong ena ya WhatsApp le slipi sa hao sa tiling seo se fumaneng ha o reka dipakana tsena tsenne o WhatsAppela nomorong ena ya 087 265 1280 087 265 1280. Ke moo WhatsAppelang lentswe kno le til slip ya hao le e o rekileng dipakana tsenne tsa kno soup ka slipi seno ke sona se o tlabeng o rekile ka sona jale wena mo mamedi motle ha re le ka kwano ka maponya mall jale ka kile ka hlalosa bareki ba ntse ba kena ka hara lebenkele la Pick n Pay mo e leng hore ba reka di sopo tsena tsa kno dipakana tsa teng mme ha o rekile o tla mona he mo releng teng hona le mo ho fuduwang teng ha o ka ba lehlonolo meputso e tletse ka kwano batho ba ntse ba ikgapela meputso e mengatangata ke na le mme haufi le nna kwano ya qetang ho reka dipakana tsena tsa kno mme ba ka dumela hle ke ya phela o phela hantle ke ya leboha wena mme mang
5: Mme Caroline.
4: Le wena o qeta o kena ka hara lebenkele mona o ithekela dipakana tse nne tsa kno e be o rekile mefuta e feng
5: ke rekile chicken mushroom le brown onion
4: jale o motho a ratang go pheha haholo wa di sebedisa disopo tsena tsa kno di etsa dijo di be jwang di tshutsa ha o di ba jwang ga o pheile ka kno
5: bo bebe ha monate go ha wa pele le ha o etsa moronyana wa teng moro wa teng o ba teke bona boreng nje
4: o sa qetse ebile ha ha o ditshetse ha di batlelele tswaile le ngata
5: mmm ka tshela tso o ipola yi no ke tso tsala fela yona hela monato mo
4: monate fela
5: a se ba tlo jang tshwe
4: a se mo he jalo se sitse slipi sa ho sa tshilimane
5: ka ha re ka mo go
4: o itse slipi sa o sa tshili mono ka nna hapa mo putso itse mogotsi wena o tswa se wetse kae
5: ke tswa Midlands
4: Midlands ke thabetse bua le wena hle me wa ka kana o itse ke me
5: Caroline
4: Caroline ha se mo he ka mantso mang ha o tlo mona o loetsa sechu ha sa gao sebe ngoka kno
5: sebe ngo
4: ka kno ke le vile se me Caroline ke le vile ha holo mabela ngwane so ke tsona se o reneng re di tshwaretse mo mamedi ka kwano me ha re tsa tsena he re ntse re le di station tse nne hape le ka jeno ke umhlobo wenene u Khosi FM Motsoding FM le Lesedi FM ke mo re fellang teng ka masebetsi wa rona ka jeno ke le bile ho le hle mabela le wena mo mamedi wa Lesedi FM mabela ke tse ngwane so
3: Tuli baby ke a le bo gaitsedi a kae bang hantle le ba mamedi ba Lesedi ka mo gaitsela ka tsatsi le monate
4: ke le bile ma vela vela vela
3: eita da
4: asimo he ba dis ke le bo
3: eita da tuli baby le Lesedi FM mamedi le teng ka mono ka maponya molo ho hle ke Lesedi a re nnete ka ofela mamedi hey anna ga bo ho hle ke Lesedi FM moswedi ng FM ho monate monate fela Hey, si ala mwese na siye zamu sebe chomu utle. Mamre utle hopola kamanta ha, retla vareka ala kwe diye ncha. Ya pub jani tlabe kola le tsa tzile sedia fema le tlabe le kitika. Dile matema shuma tzile tzing, ame tzile tzile tzing. Le sedi FM. Nchole tzile di itse mu mamedi urkaza ka matla, urfa matla. Kwe diye na pub jani tzure ntoze nga dovani. Kia hopola kala, ay kola matzatia mamedi. Mongaro na mwana tzure mananeo. Mema nini nyoko tlaba kitika le yena ke sa re le mofuma ha di gana nyala sotho bana tlaba kitika le yena ko re pupjani le nna ke 1027 tlabe zikhala mo Sun City ke hola gore ho kopane man mami di re tabe sa hora ya bo bedi ke bona mala tsalo na ba re mafolo folo re teng me matswa go teng ga ngane ho di taba sa hora ya bo bedi itla re he metsosong ya mehlano pele o tla o rabara re tlo fetela jwala go pule lieo papa di teng ka jeno mo maedi tsena tsa ke tsa mantsano he magezi FC le Cape Town City pule lieo o tla hlare ha setse tsona he mamedi re utlwe dintho di tsamajo wa mona ho le sedia fema tse ba bophelo ba sa tswana le di family gathering a ke sa ai sa le mme a tsamaya mana a dipinena Attraction, Molly Holy Seria Fembo, Tiloki Ing, Reykjavin Saurabubi.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ee, ke bua haholo ka Phoniam. Lebaka ke hore ke moo ke rentang smartphone yam e ntjha teng. Phoniam impulela mamati mmoho le community yam. Ha kitchen sink ya neighbor yam e dutla, ke kena fela ho social media yam ke ithute ka ho shebella video. Mme le pele ke lemoha, lefatshe le kasiyam ba mpitsa mothaka wa GoToDIY ya hlometseng ka smartphone yam e phatsimang. Tsena kaofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, PEP kapa ho kena ho phoniam.co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo. Because everything good becomes AM with Phoniam.
2: Mbalala dumela, malagato kibula paka. Fela hai ke kwaqo, bona mbolisto hle. Ntse ko mametse hle ka 88.4 mino mino mino.
3: Ai, veli veli, kumametse, kujila ka tsebe. Iphombolo ngene mani Julia Matidi 89.4 danko
4: hi volume volume vololo out ya strata tsena lo wena hi du me radio ho fihlela hore nya o qetela bapho ba khetsa matatiele tshwantshi.
5: A mvololo dumela mvololo mvololo mvololo e ka re pinena o ka e pita hle pinena ja rata hle ja rata ke nna sana ka mona ka movango ja rata hle o tshelo ke eng thank you siburi sa ka sesetle
6: ke a leboha mme ha ne se sialemoyeng ba molao ha o ntumelle ne ke tla o phethela yona ne le jukebox ma le mona re siala mo yeme wa ka aw re le tsa hangwe fela bina e fitile fela ke a utlwisisa ke pine ngwe mona di a holo mamedi hona le tabe ke ratileng mantsweng a buiweng e ke a general nthlanhla mkhwanazi ha a moela jalo gao ya newsmaker of the year ka mona ka a Pretoria a re msebetsi wa ka le kano e kileng ka enka jalo ka le polisa le mo tsenga tangata tse fitileng a ke hore ke tsireletse se tshaba sa Afrika borwa are ke segeng ka gaoena ba ne ke ya tlotlo ka mosebetsi wa ke go etsang jalo ka le polisa empa ha ke motho wa di gao vololo ha ke motho ya bahlang go bonwa ha ke motho ya bahlang go pakwa ke motho ya ikemiseditseng ke le polisa le sireletsang se tshaba le tsa bonnete ba hore di nokwane di tlokotsebe ha di yo sechabeng ka ra motho ona ke general yo o tlusisa mosebetsi wa hae ya tsapa mapolisa ka ofela ne le moshebile le momame a re mosebetsi wa ka go tshireletsa sechaba o tla mopola ke motho a kileng a re ha ona khotso pakeng tsa le polisa moholeng senokwane le bonetsa le tsunokwane ha ona khotso ha ona botswalle ha nka gauma o bane ba motlotlo ba re mmn general nthlanhla mkhwanazi re bona mosebetsi ha o re ya le bona
7: o mametse hashtag re ka ofela mix hole seri fm
6: on the ones and twos mqabelo ngona wa uqetela wa matsiano nge kkeni thai ka hole seri.

Mamedi wa nomo metse sholo Kenny Dai ka ole sadia FM. Ai. Bare ke mafela kgwedi ke mafela kgwedi. Ai. Bare le sadia FM le tlao yetse sa mo ferre ferre camino. Ne rinke. Nice and easy. Re thobele tsona ha monyane jwalo re wotlela pina. Eish. Mona bo ke na fela o hlapile ng khamnadi o tlile le zaza go re a kutile ditedu le motle o dumedisa batho a shapose a itada ha bona batho ba wisi hi ladies o jo ampela

0: Ayi ana ka baka ubola la kika shana ka chuba ayi aw malaxi mabiri bese o semehlano handle pele o tla hora ya boraro le seri FM ya dumela ke jwalo ho ke mono o tlile norba ke puleli eo ya o hlapile o motle o itse hempe a re no banki o monate o tlo ra setsa papadi makesi mole Cape Town City ke tsena tsa di promotional jwale di a tseka mamedi ba batla gotlela ho Betway Premiership re ya ho ye
1: sa di papadi ho le seri FM
0: Ela puleli eo
2: ao ka kape kgolo banna
0: ngwana mme o hantle
2: ke hantle ngwana mme o hantle
0: tsa ke jwa tsa mma medi go bona o tlile ka norbaki mna hantle o tlile mo sebetseng
2: ai ngwana mme tla sa ka ka etsa bonnete ba hore ke tle ke ikemisetse jolo ka bana ba ba ande nna ha ile mo qebelo be ke ngwana mme ke ageletse agelwang ke bohle ka ofela
0: e khutshwane e fihla mahetleng
2: mona e mahetleng mona ngwana mme
0: Mwana mme ke a leboa puleli eo sebetsa ka bonate le mokwetlisi mo lefintsegi ke tseo.
2: Kakapa ke lebohile haholo letsatsing lena la kajeno V-Man tshebeletsong ya mosupatsela tshwarelo ya Lesedi FM. Nakong ena ya hana jwale wena morati mothaseli le wena mokgothumetsi wena tshebeletsong re keng ke nako le motsotso ke tle ke o dumedise ebile ko amohele wena momamedi wa ka ya ratehang mohlomphehi wa tshebeletso ya Lesedi FM. Re sa ntse le jwalo he ke tle ke etle ke o tsebise fela hore letsatsing la kajeno papadi ke matla e dipakeng tsa setlhopha sa Majesi le setlhopha seo sa Cape Town City moteng he nita sala re tsebang hore tlhopatsena tsepedi di bapalla jalo hore di tle di phumane jalo di nyolwela mane lokong ya e kholo ya Betway ya Premiership me katsela eno e jalo mamidi waka ya ratehanga ke moteng he re hopolang hore tlhopatsena tsepedi di tsena jalo kwa mona le baleng lena la Seshego Stadium e ka kwano ka mona ka province ya Limpopo hopola hore tlhopatsena ka patire stadium sena sa Seshego ke stadium se ka hara Seshego ke motse wa Seshego kilometara tse ka banga tse le 10 bo robo pirima hopolokwane e bile hape e le bo hareng ba province ena ya Limpopo mi otoplo stadium sena se jara batho ba dikete tse le 15 ka ofela ho utlwala jwalo hore nete ya sala hore stadium se ke sona stadium se senyinyane ka ofitisisa ha isale kwa mona papadi ya bola maoto kwa no Africa borwa se dumeletsweng ba ke nsauri se se se bapale dipapadi tsa semmuso hantle fela mamidi wa ka ya ratehanga fela he re a tseba hore le bala lena ke le bala le leng hore le sebediswa la peng kwa no mona ke tlhopa sena sa Majesi ba o ile mbona ba amwedi ba baeti letsatsing lena la kajeno ho tloa mono re a tseba hore se tlhopa seo sa banyana e leng se tlhopa sa Copper Belt Ladies sa mongadi Stross ma liaka sa kamanika Hollywood Bets Super League hantle fela mamidi wa ka ya ratehanga ke sona tlhopa selo re le sona se bapalla hona kwano le ba leng lena re ka kwano ka bona ka bophirima ba lebala re tadimile hantle fela ka botshabatsatsi le pio la ka le letona re tla bona ke tlhopa se feng se tla lebisa ka teng le pio le letshadi re tla bona rona tlhopa se feng se ka lebisang ka teng ha re ka le ka rona he di tlhopa dipanne jwang re ka la ka tlhopa sa baeti e leng se tlhopa sena sa Cape Town City ho tswa ka manika motsekapa bana jolo ka mane mekwalunga le yena Mickey van der Hart ho tswa mono he nete ya sala o teng le yena Zenan Zabovich o teng le yena Thelo Musan o teng ka mane Jaden Roth o teng le yena Alifeo Ziba o teng Kigan Dolly Ramtsiba o teng le yena Lorenzo Godino re ya motsebella tlhopensa Kaizer Chiefs le yena ho tloa mono re bona bokanga telile ho teng lena monna wa ha Fortune ho tloa mono re na le yena monna wa ha Dakali mi wa katela kena Gabriel Amato di reserve tsa tlhopa sena sa Cape Town City re na le ya City batiba ne ke Luka Diana rebele Sifiso Ngobeni rebele Njabulo Ngobo rebele Miguel Tima rebele Prince Chiweza rebele Kaden Francis rebele yena Heaven Sireti ho tloa mono rebele yena Anovuyo Zingato me le Emil Vet Boy ke bona bana ba talanga le bana ba dutsing bankeng Arshebe ka hlakurla tlhopa sena sa Majesi ba amotseng ba etim. Mokotisi ka hlakurla tlhopa sa Cape Town City rena le mongadi Jean Freeman ke na mokotisi o tsamaya le mongadi Diego Peral e ka sita le mongadi Lebogang Manyama. Ho tloa mono ka mona ka Majesi. Rina Jolo, Eli, Elvis Chipezeze, Ekisitiba Tibani, Oten Kamani John Mokoni, Oten Kamani Tsepo Mahoha, Oten Nakamani Tsepo, Kibo Joloka Tsepo Mashiho, Kibua Hapelekan, Edmochi Rambandare, Oten Lena Spiso Lutuli, Oten Kamani Lethonolo Mtsali, Oten Lena Ditebuho Mufuking. Oteng Samuel Dafo, Oteng Mledi Van Dalam, Otamono Rebele, Lesonolo Mokoni, Kibakalam Papa Dibao, Ate Babanke Mani, Renale, Mbali Chabalala, Kua Situa Tibani, Rebele Sipelele Majolam, Rebele Mzandile, Butelezi, Rebele Newo Mashiho, Rebele Natulang Masichela, Rebele Ebi Sesani, Otamono Rebele, Bafedile Baloyi, Otamono Rebele Muninam, Elen Konazeu Mubango, Otamono Okotela Kena, Nyakala Rapuri, Ki Bona Bata Beng Bale Banking, Mi Archiba Jolo Tatsina Kajeno. Populare, Mona Yata Maisam Papadi, Rena Hantafela, Liana Mangadi Tsidiso, Mukwanazi, Osaka Manika Two Sprait, Rebele Mangadi, Mevin Fan Veikam, Rebele Mangadi, Janki Damini, Rebele, Mangadi Olani Quinda, Elungure Kena, Mofisiru Abunewa Papadi, Match Commissioner, Rena Liana Mangadi, Jabulani Nziman, Kibona Banabauhe, Kapasena Samajesi, Sukotiso Kimangadi Allen Freeze, Me, Mangadi Jeki Lidwaban, Wamutusam, Otamono Baba Palaka 4-3-3. Banna Balabane Murao, Barimba Balabarao, Atika Kwanuka Epilimani, Bale Bararo, Hailito Pasenasa, Yona Kipton City Baba Palaka Banna Babane, Muraumani, Babane, Barimba Balabala, Baba Bedi, Pilimani, 4-4-2. Rasala Jolo, Elorenita Salamamidoka, Yaratehanga. Aki hantle fela motsotso karolonyana ya pele ya papadi se tlopasa majezi kibana ba apere hantle fela tsa bona ba apere tsa bona tse blow tseo re di tsebanga le boswewu hantle fela me tlopasana sa Cape Town City ba apere di chemdi tse tshweu le tse ro ke metso me ha re sheba jalo ba mona hudimo mona ka patire di kipa tsa bona ke tse tshweu di na le boswewu le bona ka mathuko ka mona me ke ka tsela e o tlopasa Cape Town City ba libisa ka mona ka Le pion laka lele tsiadi ha ile tsopasena sa kapatsa lele tsiadi ha ile tsopasena sa majezi ba le bisa ka le pion laka lele tuna hanna ke ditika kwano ka mone go ka bo prima ba le bala ha ke tsama ke le mong Ata tsida ka jeno ke tsama ya le coach Mulifi Ntseki hantle fela ati ya ntsenga dikonopela ra dikonopo le tsatsina ka jeno ke bua ka yena mpo mo swala hantle fela ho ya ka mogota ba tsena dileng ka teng wena mamidi ka ya ratiang re tla jolo ele noto ka masakura mabedi ele noto tsa pasa Cape Town City ele noto tsa pasa Osam majezi haile mona le re hona le monna yo tlile botloko ele nyana magogam ka le sakura tsa pasa Osam majezi mane ka nya de tini ke bona kana ko yo ele ngore bolo ene hlile e kenan ka matama holo ho tswa hukumani ya pele ya sopa sana sa sa Cape Town City ya ba e mo tsa bo hloko to mona ke mo ile ngore wi life mana jalo a ipona jalo a utile bo hloko ke bo jalo ka jersey number 4 ele nga tsepo magoga noto ka mahla ko ra babedi arshebe mamidi wa ka ya ratanga o tlopolo re sopa tsena tsepedi Nitya sala kidi fapa tsele ngore di tseka jalo di kene jalo ka mona ka se motho ka sibitsang ka ruki mini league ya yona ka kwano tibaka na promotional league ele ngore baba tsa hore ba ipumane ba le mane ho liki kholo ya betway premiership ata ba tseo ke taulele tsa tsona hana ko ntse ya rona di dutse jwanga sapa sa Cape Town City bala tsela jalo bolon la tsela ka kwano ka mona ka mona go ka bo prima ba le balan ene la tsela ka mona ke na mona wa fortune empa na jalo ya khutla bolo bile o timo na iso hai beng bolo ya lona ka mona sapa sosa e majesty football club ka kwano ka mona go ka bo prima ba le bala Oti halbe bolo ke nangile tselo bana ba Yesu lona ka mona majesty atselo ka mona ke na sifiso lutuli Atela tela kamani sifiso ibile retire. Aki munena elinga Samuel Dapom. Ala tela kamani bolo telele banna bale tsa shibile. Fela ke ya rota ka raneti ni kamani talo jalo. Sura ka mata bolo ba ikoma ibile. E atla kamani ka sitiba tibani. Wainka hante fela kamani Mickey van der Hart. Atela ka letso kamani sitiba tibani sa tlopa sa Cape Town City. Atela o nela tsa kamani Lorenzo. Harbona ke wainka jalo rona ba isotlo nga tshile bona lokai. Otla ka bolo kamani ke o sabile ntse bolo telele. Ana ba imetse ka kwano ka mlo ka prima bale bale rota fatse jwalo. Impala jalo ke o. Asantsa bile ntse ka dipeta. Ya mostula etola kante Jaden Rose. amohlola ka kwano Jaden Rhodes etsola ka ntle mo kapteni ke Lorenzo Godino ka le tsakurena tsopa sena sa Cape Town City ati ka kwano ka monaka se tsopeng sena sa Majesi ke hlokometse re mo kapteni ke yena Elvis Chipesese are bona ka bana Jaden ka bona ka bana pala jola ba mo tsela bona ka kwano ka monaka ba prima ba le bana ke la tsena bona be sentse bile tsa jwalo e bo re ba bana pala jola mo tsola mo nani se piso luchuli e bile tsi ha ile tsa hlelo ba la hlela ka bana bo letelele ne le na ka bana Samuel Dapom en pala jola tsane pele mani e tsa hantle pela e sentse tsena ka lotla tsi rambandare empa la jola mo tsola ka bana monna wa Edmo Chiramba Ndare ili noto kama sakura mabedi noto tapasema sa Cape Town City ili noto tapaseo sa Magesi leta singe lena la kacheno rente reshebile hore tapasena kabubedi nitya sala mamidoka ya ratihanga dike na chenai lore tapasema sa Cape Town City batwa tupeng bosuku hantefela batwa tupeng bosuku ili mure baile bae shasharbulo jalo Ulong ia di papadi tena ke sopa sa Milford kan helung ho noto kala mashuma mabedi ana le mitsotsile tsinga ene le kala bobedi hanka tsela go nyana ya mtsianonga ha re bona tsane se le banka jono ka tsoho ya bo tsa ka mana ka musse wa le mo ka tsapa tsatsi tsela ke yo ka mana ha bone e tla hanka fela e ka ene tla ka ena ka mana tsepo mashigo empa la le jalo na le monna tsapa le tsempatsi o thi bana ba heso na maya motho ha ita khisi wena ka mono And Fortune, Acadian Fortune, Hati Namayamutu Munesu, Haita Hisi, Oba Peti, Waneman Hampi, Kamani, Kamanoka Chabatati, Lipion Liliziari, Lakapa Samajesi, Oba Peti, Waneman Hampi, Ka Mani, Iling, Yena, Sipiso, Lutuli, Arbonakina, Sibi, Ben Site, Bolo, Me, Rita Serbona, Etata Majanga, Rita Serbona, Hoti Posso Hape. Oti poso hape ka kwano ka mole mona ka prima bale bala ibile ke bo harim bale bala tel tiket ko le tom ay pile tsa ka kwano munina jeken rose u bua jalo le mole tsapala mong hadi tsibisom khonazi ore atamya se papa di sena sa majesi sifmane kareti e tsesa au ke ina ina ke tekele bo tsoko bona ba sale hudima le utula li wa tsapasena sa Cape Town City ona ipiletsa ka mana ona ipiletsa yena Jaden Rose ona ipiletsa ka mana Jaden Rose are monena elinga Edmo Chi Rambandaro ata me ofumana ka rete khubedu ya ka mkho arraide monena ho tsoko ka teng elinga na ka mana Dakar Dakali mi haki sheba kwa no netya salam ke fumana re ka nete e sile ba tsale kotse na ba hesa le tla bona rona mo letsa phala mong adi tsiri som khonazi o tanka tato ya mo futa ping le tsa tsing lena la ka jena sa tsi tse ka rakitsa metsi mo tsa majolo le mo kotisi mong adi mo lifi ntse ki le tsa tsing lena ka jena e re tsa tan ru tswan horna ba ikutlo ha ka ping ba ba pil le papa di nam a kore ntse ki mo khwa ye fela mong adi mo lifi ntse ki ke tle ke monke ka nkane ha re tswa papatsong ntate ntse ke dumela
3: ona mme
2: ke le bua mo kotlisi ke a gola tshepetse hantle coach
3: se batla ke tshepetse hantle ka utlwa wena
2: ke le bua mo kotlisi amedi ke ya ne bolo ya tsa hantle fela ha re bona ke yo kwa ba bolete le ka rona re tini impala jo le ba itsula ka matla maholo etsula ka mane hantle ke tswa passe sa majesi ebile ho tu ya banna ba eso e ntitswe ke lona ka mono tsapa sa Cape Town City haibe bolo ke langele goal kick e ntitswe hantle fela ona e kobile ona tsile ae jile ka soho pele nyana mane ke bo jalo ka ana ba tsile ba jile ka soho ka mane pele mane Gabriel Amaton ona e kobile bolo entle bona ba sale ro le jalo he mamidi wa ka metsotsu nyana e robonga ka ro nyana ya pila papadi kenke ena ko le motsotsu ke ka ho aptitsulo le o ka o tse di papatsa
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ho tsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluia ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka Moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rand, myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SA.

0: hona le dibaka hona le lebaka le letjha la ho bapala size khaya le fetola dintho ka cascading jackpots draw engwe le engwe ya ho qetela ya kgwedi a powerball extra lotto 5 max jwale ditaba le bahludi ba netefaditsweng palo e eketseileng ya bahludi e bolela hore ba bangata ba tla ketika ho phatalla le mzanzi kgaolo e ntšha eka e ya qala ka size khaya dibapadi di lokela ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta bapala ka boikarabelo the national lottery e tsamaiswa ke size khaya ho tloha ka la pele June 2026
1: tsa dipapadi Holisedi FM.
2: Ke le bua monga phofu a tsebeletsong ya le CDF mo letsatsing lena la kajeno mamidi wa ka re tlhela jalo e le re monena e leng yana ka kwano Elvis Chipezezen o ya majalo hantle fela ka morore a tla fumane a tla a tla a fumane kotsi ka rolo nya 18 empa he ke no o ye minute ya sala mi mo kotlisi ha tse be ke tlokomela re tlhopa tsena tsa ka bobedi di le motse ka bang tse mashume a mabedi ana le metso e meraru le ba le lena leo re leng ho lona la sechigo kgeto la pele ka morale motse tsa mashume a di ana le metso e me raro bona bo lentle ka ronya re tini pa jalo ke la tara shishe ka mane tlo pa seo sa Cape Town City a ikela tara shishe Cape Town City kigendoli a mohlula ka mane mme mko tsi ne tla lo sa tire ka mara le motse mashuma mabedi ana le metso me raro tse le ngore tle ka tlo pa tsena tse pedi ka pa tire le bana lena le re leng ho lona ba soka ba bapala papadi ya simuso empa he ke mona ba bapala kha tlo pa sena pa tsentsa tlo pa tse pedi majezi le tlo pa sa Cape Town City ibile majezi ba kile ba hlola tlo pa sena sa Cape Town City ka ntla tse pedi ho noto ha sale ba qala ho kopana bana bana ha ke tsebe rona ebe maikutlo a o tjafeng ha o so re fa tse tshwantsho sa rona papadi na o e bona jwang ka karretso tlo ha jwa le ho ya pele
3: ona me se ka tlhalo sa mfela go hore ha o sheba se hlopa sa sa Cape Town City ke bona ba ile ngore ba ntse ba pale papadi entle ga holo ha jwa le go bana ke bona ba tshwere mbolo ebile hape ke bona ba seng ba fumane di huku tse pedi di huku tse tse pedi tse ba di fumaneng ba fumane hape menyetla e medi ya hore ba ka hlaba ntlha ke bua jalo ka se ba palisena e le nyana Kikendoli me hape ke bua ka se ba palise jering jezi number 7 e le ngore le yana ke se ba palise kotse ya holo se hlopeng sena sa Cape Town City ke bua jalo ka Zenen Zamovich Zenen Zamovich wa pere jezi number 7 o bapala ele forose se hlopeng sena sa Cape Town City ne le yana sa fumana monyetla hore a ka hlaba ntla empa he ke batla ho bua khutshwenyane ka tlhakore le le tshehadi mo teng bapala nyana Jaden Rhodes se bapala sena wa pere jezi number 10 ebile hape ke se bapala se hlwa hlwa ho lobaneng ke yena e leng hore ditlhaselo tso ngata tsa hlopa sena tsa Cape Town City metsotsong ena e ka tlhaselo shone mo mihlano e re leng ho yona ke sona se bapala se leng hore sentse menyetla mingata nyana se hlopeng sena sa Cape Town City ha le se tlhopa sa magezi ha jwale boholo ba nako ba iphumana ba tshireletsa baneng se tlhopa se hlaselang ke sona se tlhopa sena sa Cape Town City
2: tsebeletsong ya le CDFM letsatsing lena la kajeno mamidi wa ka ya ratehang a ntse le noto ka matlhakore mabedi e le noto tlhopa sa majezi e le noto tlhopa sa Cape Town City a re bona keane ba enkatswalo ka mane hantle fela Cape Town City Mickey van der Van Harta ba enkatswalo mramane ke o sebile beletse ka mane ka molemo ka botshaba tsatsi e ne tlile e tla hantle fela ka lotula ke dina fortune fela ke ne be rota bo reng ba le balang empa le jolo ba hana mramane e le nyana ka mane tshepo magogane rabolotelele empa le jolo ke ne be rota hape e bile ke na bo reng ba le balang tene se bile ba nka jwa le bile rota fatse bile fete bo halotso ja e tla jalo ka ana wa di tebo mo fukeng ka kwano ka tlope sa majesi mo rao a pala le tona city ba tibane e bile ene le monena bokanga telile ba ba pala jalo har bona kewa rabole tele ka bana miki van der harta le tele le pala jalo tsane ba hana ba itsula ka matla mahuluwa tsulwa bile tsula ka ntlen e bile tsane bolo rabole bile tsena e tla ka man ka mlo ka botshabela ba le bana e pala jalo hana mo romani se bile ba itsutsi ene le monna bo hana e lorenzo pela kewa e be tla ka kwano ka mlo ka bo prima ba le bana enkuwa ka mona ke jesse number 6 ene le yena ka kwano dafo Impa nalo jalo ina lena kamane monane chiramandaron jets number 21 impa jalo chane bolo banka jalo kanima ka kwano kamana ene yena miki van der harten japoko kasanakan mane mrao tsopesa sa Cape Town City aja poko kasanaka mrao tsopesa Cape Town City iba talo tula lorenzo godino godino kiyon ka bolo ene tsapya pe miki van der harten Wata ka bolo ke wa inka jola pamisa ke bolo telele ana ba metse ka bana ka bolo ka botsa tsatsi fela ke be rota patsi ka bana ngwa ka bana ke ali feyo ziban empa ba mo tla bolo le lona ka bana ali feyo ziban ziba ke wa inka jola ka bana ni we ka di malo tla ha ka bana

0: كرلي امبراطور تشيو سبلانتيتين ماتيلو كمان اربون تشيو ايتا حنت فيلا هكالو دلا تين ان لي موسى ان تيلو موسى امبراطور تشيو سبلانتي دم رونيا حنياني كريما كمان يانا زيبا زيبا بايسيا مراو هتا لو دلا لورينزو كوتينو جابوكو كاسانكا ربان بايسلو كاي هتشيربوني اوتو سيمرا بربر بربر جوالي ايتسا كاكو نو كملو كم بريما بالي بانن اربون جيدن امبايا مسولا كاكو نو جيدن ايتولا كانتوتي هاي بيتا سيلو يالونا كمانو سكاباسا ماجازي Hunt the fellas in the Nakajeno. I'm going to go prima balabalan. Etala Tola Kamanakian, Aditabo Mufuching, Sabila Sesin Palajolociani Bolo, Sibila and Sita Pehape, Yata Matelo Jolo, Harbon Kibo, Majesi, Carbonia de Tin Palajolo, Ia Basia Musulam, Ia Musulam Munina, Eneki Sasocomelino Moro High Bonitin Fella Quanumuna, and Kisocomela Hore, Honalimo, Kisakan Katama is a penetrating Impeheka Bonaki, Yena Nkari. Vandala kiena munawaha vandala amusula kamane vandala hukutia pili yasopasa majezi letasingena na kajeno eka kwano kamana ka hukunyena eka borwa bukrima balebalan eta tosa kamana ki anaba topasa majezi hanta pela tasingena na kajeno oye mimi hemo kamane michi fander harta elin city batibane sa topasa chipton city by koba bulatele limpalo jolo huna kadiso kamane rawo hanta kamane ki lorenzo impalo jolo kine berrota rawo by pamisa kamane yona majezi impa etola kante ia musula kakwano ia musula kakwano vandalan etola kante tu haibe tselo banna bayeso ia luna kamana sa topasa majezi me mamamidi kita ko ne letse fela hore fapatsana tsepedi jo lokho di bona di bapala tsena na netya sala re tsiba hore ki 2025 2026 and national playoffs tse bapala lonka mona ka se shikhom me netya sala mamidi ka boema mapili rena le tsopasa milfort belo ngore ba ile ba sula papadi ya bona khatla le tsopasa cape town city ha re bona ka mane tseo e tsena ka mashibaranda shiramadaram wa ta ka bolo ka balo karolo nya de tini impala jolo ba mo tsopasa hoti huku ya Bedi, ya setopaseo, esa majesi, onakena kabolo kamani Edmo Chirambandare, onakena kabolo kamani Dialekana Dihuku, Dipedi Kamakama Bedi, Harbonikiwa, Sebi by Rai Bonetele, Sula Kamakama Hulu, Impala Jolokiani Bolo, Rabolo, Utengi Kela Tarashisha, Haya Tarashisha Joloka Tukomikolo, Nakia, Mabinkilinga, Sulo Mungapufu.
1: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluia ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka Moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa. Metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rand myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
2: Mabedi 2026 ke selemo sa go khutlela mrao pele e bile ho khutla ha live lotto draws se ikhetileng mejwale ke di scratch cards zise kaya motsamaisi mo cha wa simuso wa national lottery we tsa ro hapa ho boela ho nate fela hape ka scratch cards fumana scratch card ya hao se intsentseng sekwetse mabenkeleng a nan le kabelo scratch pepesa hapa hang hang haolo encha ekala ka zise kaya di bapadi di lokela ho badi le motse le shomela metsorobedi ka pa ho feta bapala ka boikarabelo the national lottery etsa maiswa ke sise khaya ho tloa ka la pele June 2026
3: tsa di papadi kholisedi FM
0: kile ka salosa fela nete ya sala mabidi ka ya ratang re hlopa tsena tsepedi di kopane ka kwano ka mona ka se shego stadium ka kwano ka ba province ya Limpopo re bona ke ba sasela ka mane e ka rolo nya de tini ne ne yana Zamovich impa lo jolo ya musula ka kwano ya musula en munna wa Musa musula ka mane Musa hopelo re tsena senga sa dilin tsatsengata e ka kwano ka shopping sena sa Cape Town City e tse ka bang tsela shume 2025 2026 se senga sena se re le ngosona re bona ke ya ne bolo e ata ka kwano kamana ka lutula vandala vandala ke wisi amronya hanyani we ka dima kamana tebo mafukenga empalajolo ratetsola kantsotwe haibetla selo ya hau kamono haibe tahlelo lona ka mono tlhapa seo sa majazi go ya ka mokgwa o taba di leng ka teng mokotlisi Allan Freeze ke a mmona e tlhile o sa ntse a ya mabankeng ya gae a laela bashimane ka batlhakoreng ka letlhakore la gae la majazi gore banna bana ba tle ba iphumane jalo ba tswa molota go ya ka mokgwa o a tlhophisitseng banna bana ka teng yena mongadi Allan Freeze. Ke le ka tlhalosa mamedi ka re nete ya sala ka mona ka mogeleng ka teng papading ya pele ya bona pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi tlhopha sa majazi ba ile ba tlhola ka ntlha tse pedi go nnoto lemo tse ka bang tse ka moradi lemo tse 20 a na le metse meraro nete ya sala e le gore re soka re bona papadi ya premiership kapa mohlomong ke re papadi ya semmuso ditlhopheng tse golo e bapalelwa ka mono ka Seshego Stadium mme nete ya sala re a tseba gore stadium sena se theuwe hantlentle go ya mane mengwaga golong yabo lesome le metse robong le mashome a supileng 1970s mme ena ke papadi ya pele ya di-playoffs ya gore e bapalwe di-playoffs PSL promotional playoffs ya gore e bapalwe mamedi wa ka ya rateang ha e sale Seshego se thewa ka mengwaga golong eo ya 1970 mme nete ya sala mokotlisi go latela ka mokgwa ke tlhokomelang ka teng lebala lena ke bona e le lebala le lenyane haholo le jara batho ba dikete tse 15 ka ofela mme ga ke tsebe rona seo e kaba se ka ba le tsusumetso e jwang setlhopheng se tshwanang le Cape Town City jalo ka re tseba gore ba tlwaetse o bapalela lebaleng le leholo haholo jwang ha ba ne ba le kamane ka go ka mone ka Betway Premiership.
4: Go fela go le jalo ngwana mme empa dipalopalo tseo re di fumaneng ke gore Athlone Stadium le lebala lena go ya ka gore na lebala lena boholo ba teng bo bokae ke lebala le le kanang hantle le Athlone Stadium mme gape re ka tlhalosa ra re setlhopha sena sa Cape Town City se qeta selemo sena sa dipapadi e le gore ba bapala mo na leaking ya Motshepe Championship jwale he mabala a tjena ba kile ba kopana le ona ka ba bapetse go ona nakong e fetileng empa he monyetla e leng gore re ka bua ka ona go setlhopha sena sa Magesi gore ke bona ba bapalelang lapeng mme he le batshetsi ba tlileng kwano mona ke batshetsi ba tlhopha sena sa Magesi mme tshepo ke gore setlhopha sa Magesi se be le papadi e ntle empa ga jwale re bona e le setlhopha sena sa Cape Town City be e leng gore ba ntse ba le papadi e ntle golo ebile ke bona ba e ntseng diteko tse ngatanyana tsa gore ba ka tlhaba dintlha mme gape re bua jwale ka dihuku tseo ba seng ba di fumane go fitlhelela ga jwale.
0: A re bone he nete ya sala ba ne ba tlile ba etsa boiteko ka kwano ebile go thwe banna ba eso ga e ba etatlhelo ya lona setlhopha seo sa maje sa Cape Town City moleng o ka bophirima lepheong lena ke lepheo le le tshiadi mo ba lebisang teng ga e le kena tedile a latlhela ka mane e tedile ba moletsa bolo gape ka mane ke waiko ba boletelele karolong ya leitineng palo jalo gana ka mane ba etsholwa ka matlha magolo le tsholwa jalo ka matlha magolo jalo ke nna ba tlhopha seo sa majezi se betsa ka bokgabane romane banna ba o tshwana le botshepo magoga ntle le tikatiko ya letho go thwe tatlhelo ya gago gape monna eso Jaden Roth go thwe tatlhelo ya gago ka mone monna eso Jaden Roth go tlelatlhela ka mane ke wa latlhela boletelele etelele ka ditlogo la ya mosula ka mane ya basula ya mosula ka mane Musa ya mosula ka mane monna wa Musa o natlhile a o tlhile gantle fela ka tlhogo go na le gore o ile a e phaila sethibathibane yena ka mane ke ba tswaloka LBC Chipesese huku ke boraro ya tlhopha sa Cape Town City noto ka matlhakore a mabedi e le noto Cape Town City noto tlhopha sa Majesi metsotse 20 a na le metso mehlano karolong yena ya pele ya papadi ga re bone keo ba ikoba boletelele karolong ya letini gana ka mane ba etshola ka matlhamagolo ka ditlhogo empela jalo tirabandare wa e raga gapegape e mathola mane morago empela jalo ke ba e tshola gape e ne tshola ka mane ke e ne tlile e tshola ka matlhamagolo ke ena monna wa ga Fortune o e tshola ka matlamagolo ka mane yena Fortune go na le monna ya utlwileng botlhoko karolong ya di-18 tsa tlhopha seo sa sa yona ka mane majesi re tla bona rona ke mang monna ya utlwileng botlhoko fela he re tla tle re bona rona ke mang monna yeo ga e le mona e le gore nete ya sala re a tseba gore tlhopha tsena tse pedi dikopana tsena e le gore momamedi wa ka ya rategang setlhopha sa Cape Town City jalo ka mokotlisi a ile a tlhalosa se tswa ka mane ka Motshepe Foundation Championship e leng loko e ka tlase go yena ya e ne le yena ka mane ke ba jalo ka e ne le yena Tshepo Magoga ga ke ba ke bona gantle a neng a utlwe botlhoko mme Likena ya foundation motsepe foundation championship e ka tsa sana felan ho yena e kholo ya betway premiership me bana bana ba tsapa sa Cape Town City ba ile ba qeta likewa ba le boemong ba bobedi ba ba petse pa paditse mashume mararo ne nete ya sala bana le ntlatse mashume a mahlano ana le metso emene ka mokotlenga ha ile tsapa sana sa majesi ba qetile liki ya betway premiership setleng sa 2025 2026 ba le boemong ba le me banalin papalitse mashume mararo tseo ba di bapetseng o tswa mono ba kgonne ho boteletsa dintlha tse mashome a mabedi a na le metso e le mene gantle fela go ya ka mokgotha badileng ka teng wena mamedi wa ka ya ratang yalla panauti poso banna ba heso le bapetse jaden hampe banna le bapetse jaden ruts hampe tsaka pelenyana fela mpela jalo rata kamane morao rata kamane morao kena tshepo magogam rata gantle fela Leutunga la banna ba tsopa sa Cape Town City oti huku banna ba heso yabone jwale ya tsopa sa Cape Town City etaba ka kwano ka monaka borra ka le boya bo prima har bona ke se bile banki le ka mana che dan bo le tele ka ronya de tini impala jola bai hula ka sho ho ratam ronya na kwano monan imko ka mana ki ki gen doli wa insa ka bana batla insa mpim pala jolo bai bona na ka mana Cape Town City bai batla lo tula je dan ki o impa ba mia kwasi ho tu papa di tele pele ban nan ibile che na bolo ya ataka kwano ka chi baran de chi ban dara wa insa la pili har bona ka mana bandala bandala ki o impa ba hana bai tsula ka mata ba hulu etsula hante pela ka mana ki kapteni Lorenzo Godino e ba bolo ya bona ka mane ka paseo se bile ba ntile hape ka rolong ya di tini cheo har bona chiro bandara impala jolo ya musula ka mane chiro bandaran etola kante hoti haibe bolo ke nangele goal kick ya siti batibani eta tuso mane songwa hanta pela ka mane ka nikolunga nakile akene hanke bona bai sale mona ya pepideng jersey number 2 tsepo mashiko mpa la jolo ono sonso huitse mona iso ena ka mane chiro bandaro wena ka mono mona iso chiram bandare o batanka le suto o sina pasporoto mona iso offside are bona he bolo ya ta oti haibe bolo e to sanga o bapetse hampe e ka kwano ka mona chiram bandare o bapetse hampe ka mane etmo chiram bandare haile masakuru nga mabedi chinoto masakuru ka bobedi ele noto tsapa sa Cape Town City noro tsapa sa magazi etso tso ke mashume a mabedi ana le metso e robedi le se khachana jwale ke na e mashume a mabedi ana le metso e robonga hantle pela karolo nyana ya pele ya papadi haile mona he ile re yena tshiro bandare ke na ya tla tso sa bolo yeo e ka ba khato tse malwa ho tlo mane e mikolonga ya tsopa sa Cape Town City har bona ke wanka pamisa empa la re jolo ke bolo enkuang ha bonno lo fela ke tsiba tibani ile nga miki fander ver and fander hart wanka wa ra ha ke bolo tene bana ba me tsi bronya na mani ni empa la jolo sula kama tama hulu sula jolo kama tama hulu e ka kwano ka mana ene sula jolo ke yena le tsono lom chali I fela ke wa ya taboro se bile ba ntse ka mane zenana jamovisha impala jolo tiane bolo wa ntse le na ka mane Gabriel Amato impa ke na bolo ya taboro ba rimba bana aba ifosa ka mane Kigentoli impala jolo Amato wa inga ka mane Amato wa tabla ka runya detini wa ikoba fela ke o ha na ka mane ba itsula ka mata ba hulu ibe ta pepe chira banda rona ro wa inga ka soho ya la pala uti banna ba hesu na maya mutu haita khisi banna lo na ka mane so penseo esa majezi ona le munna Ya tsogwa mposo kena etmo chirambandare kena etmo chirambandare oba petse ngone mong hampi kamane li oba petse munna wa dakal da ke dakar li hampi oba petse kamane dakar li hampi wena kamane munna so chirambandare eta to so bolo man mo poso yeta tinteng hante fela haufinyana le se khaka sena kapa half circle ena ya se tsopa sena sa magazi e ka rotlella ka kwano ka bo phirima ba le bala me monna ya tlae tsosa tata me kurai tsosa ka le lutuna ntle tikatiko ya le tho haile yena chipetsetse o ba be hantle fela hati ha se bolo e ka lo hule ha kalo kalo me a re bona e ka re a tshe ka nete tsosa ka le tsi ya di kamane la reine bolo ntle monna ele nyena me ona reile bolo ntle ka mane Gabriel Amato ona reile bolo ntle bona ba sa le ka mane Gabriel Amato Amotle le ena ho baneng ke monna ya ranka le letsiadi ntle le tikatiko le thomo nena Gabriel Amato ene ke hlalosa jwalo mamedi wa ka kiri hlopa sena sa Milford ke bona ba dutseng ka hodimo tafoleng eo ya mini league yena ya playoffs ba dutse jalo ka moraro ba tlhole papadi ya bona kgatlhanong le tlhophasane sa Cape Town City, mme ke moteng he nnete ya sala ba na le ntlha tse tharo ka mokotleng ga e le tlhophasena sa Majezi. Bona ga ba soka ba bapala ke papadi ya bona pele ena eo ba e bapalang tsatsing lena la kajeno kgatlhanong le tlhophasana sa Cape Town City. A ti boemong ba boraro he re na le sona setlhopha sa Cape Town City e le boemong ba boraro ka moraro ba tle ba latlhegelwe papading ya pele ba na le minus one kamkotlenga hantle fela e le phapano ya dintlhang go ya ka mokgo ditaba di leng ka teng letsatsing lena la kajeno. Mokotlisi, ena ke seo motho ka se bitsang ka gore ke tlhopha sa Cape Town City jwang kapa jwang. Ga re bone bolena kadadaeo ga re bone keo ya taka fandala ka re bone letini ipala le jalo wanka kamanisiwa tibane wanka kamanisiwa tibane fela gotheng moletsa phala o re go na le tabanyana mono karolong ya di-18 swara matsotlong ka mana rwala matsotlong ka mane le bogamanyama e ka re moletsa phala gore banna ba heso haibeng mokoko ka pitseng e leng gore penalty ka lentswe le lenya le le khutshwane fela la senyesemane moletsa phala gore haibe mokoko ka pitseng gore ba dile ka mane le ka o bona fela rona ke mamona yo wa tlhopha seo sa Magezi ka re ke ena Edmo Chirambandare karolong ya di-18 gote phoso banna ba heso gote phoso banna ba heso rrawa ka kwano ka mona ke ena tshepedi ya ntshepe Nnedi Vandala go tla tlosa ka mane Nnedi Vandalan ke mokoko kapitseng penalty. Ha re tsebe na o tla o tlhaba kapa jwang tsebe o na le mekukunyane e batlang e le thata bona ba sale raha ha o tlhaba mokuku sisa ha runete ha o utlwa fela ka letshwene ka mane sethibathibane e sa tlhopha sena sa Cape sa Cape Town City e leng Mickey van der Hart hore ya mopema notshi 1 tlhopha sa Magezi not tlhopha sa Cape Town City. Mo ke reng ke tla go wena mokotlisi ebile ke ntse ke re ke tla bua ka tlhopha sana sa Cape Town City gore ka nnete ba tlameya maoto le matsogo gore ba tlole papadi ena. Ke mona mo e leng gore monnenwa e leng yena ka kwano ke ba jalo ka monna eno ya bapala morago e leng yena ka mane Fortuna a etsa phoso ka rorong ya di-18 ya dia motho ya ba e bitswa mokoko gothwe banna gaoyeng gantle fela ka pitseng 1 Cape Town tlhopha sa Majezi noto Cape Town City. Coach my coach
4: ke monyetla o motle wa tlhopha sena sa Magezi gore ba ka iphumana ba tlhotse papadi ena gobaneng bonnete ba taba ile ba neletsano entle golo empa ge bolo ena ka mokgo ileng ya tsamaya ka teng go rata bona jalo sebapadi sena e leng yena motšhali e leng gore ke forose setlhopheng sena sa Magezi yaba ge o sitiswa jalo go fitlha bolong ke sebapadi sena sa Cape Town City se bapala molengo ka morago e leng yena motlhankana wa Caden Fortune mme ya ba moletsa phala o etsa qeto ya gore e be penalty sebapadi se ntseng se bapala gantle bonnete ba ba tlhopheng sena sa Magezi ke yena Vandala a ileng a nka boleo a tlhaba ntlha e leng gore ga jale e etsa gore setlhopha sa gae sa Magezi e be se eteletse pele.
0: O jalo fela mokotlisi letsatsing lena la kajeno seo se re tlolela jalo ka 1 tlhopha sa Majesi e le noto tlhopha seo sa Cape Town City e tlaba mathata ana a e sale ba motlhomong Cape Town City ba ka latlhelwa gape papading ena letsatsing lena la kajeno ka ga re tseba gore mane papading ya pele ba ile ba latlhegelwa gantle fela minute ya sala re tlatlhe re bone gore na go latela dipalopalo e le gore papading tse e tla e batlang e bapala ya boraro e tla ba beya kaina ga e le tswale ke 1 tlhopha sa Majezi e le noto tlhopha seo sa Cape Town City a teng ka kwano ka mona letshwele mme ga ra bona ke bona jalo ka kwano bota msila le ena o teng ga ra bona ka kwano ka letshwele lena la tlhopha sena sa Majezi ka kwano ka Seshego Stadium ga re bone keo rra ke bone telele tlatla fela ka mane ba e tshola ka batla magolo le ne lena ka mane Caden Fortune empala jalo ke ena bone betla jalo gantle keo e tla ka Majezi empala jalo ke baeng ka jalo ela pelenyana mane ebile e kapa ke re morago ebile keo e le kaotena ka bolo ka mane Majezi ba tla ka bolo gape e tla gantle fela ka monneno e leng Mashego Tshepo empala jalo ba montela bolo a bonolo a go utla bolo ka mane Lorenzo Coutinho o ntsha bolo empala jalo keo o enka isia ebile ba ntse phoso ebile e kare e ne le yena Kigen Dolly e kare ote ha ya ntshiwa ke ena ka mane Keegan Dolly e ka re o thwe ha ya ntshiwa ke ena Keegan Dolly e tla ba bolokelang e le ya Cape Town City noto Cape Town City hua na tlopa seo sa magetsi metsotso ya rona ke ena e mashome a mararo a na le metso tsheletseng karolonyana ya pele ya papadi ha re bone ke ena bolo ratafatshe mpala jo lebile tsola ka ntle ho thwe ntshiwe ko ena monna eso ho thwe ntshiwe ko ena ka mono monna eso le tsona lo mchali monna ya kileng a bapalela setlhopha sa Orlando Pirates ebile re a tseba gore o ile a fumana karete o ile a fumana jalo a belwa ka thoko papading e fetileng ya mofeta ka lebaka la karete eo a ile karete tseo a ileng a di fumana empa he nnete ya sala ke bona o gotlile gape yena ka kwano letlelo lo mtšhali o kile bapalela setlhopha sa Orlando Pirates le a sa ka ba le nako e kalo a bapala setlhopheng seo fela hekeane bolo rota ka manepela jalo ke dena fela keo ya mofosa ka mane ba reng barebala keo ba enka jalo rra kwano mona ke Cape Town City ke bolo e tlaka kwano ya lla palotwe banna ba eso wena ka mone mona eso nama ya motho ha e thagisi wena ha e thagisi wena ka mone spiso lutuli hoti nama ya motho mona eso ha e thagisi ka mone spiso lutuli sebele ba nkile ka mane hanta fela ke dena ho tla jola ka bolo ka mane ke dena fortune rabolo tele le banna ba letse ba shebile ka ronya le itini mpalo jola mo hlula monani musa e bile nkwa ka mone ke tsiba tibane lenga elvis chipeseze elvis chipeseze jale Wata kabolo kamane LBC Chipesesen Owinka jolo arraha kibolo tenele Kakwano kamlo kamu prima bale bala vandalan Onka bolo ba mkila bolo lali jolo Tula kamata bahulu Ine tula kamane ki Cape Town City Impala jolo rota warin bale bala hape Ible kiena bolo Inseta kante kakwano ki Inseta kante Kiena Iena li Inseta kante kamane muna waha li Oti haibe taselo Ya Luna kamano majezi Latelo hantle fela ka mona ke ditebo mo fukeng o tla tshe ba ka mo le go ka prima ba le bana le tshena le tuna ba inka ba latela bo letelele empa le jolo tshe ha ile latela hantle ha ile latela hantle ka mona ditebo latela ka mona ke Captain City empa le jolo tshe ba inka ba isa mo rao ka mana he e o inka isa mo rao ho se tiba tiba ni chipe sese o ina a ile le tswa ke a Samuel Dafom kana ya Palma Flakhan ka mora re chipe sese a rahe bo letelele Oti le batlang ka Lesotho le sena pasporoto wena ka mono tshepo mashigo monna wa tlhopha seo sa Cape Town City e le wana Cape Town City noto e tshwarelo wana majezi noto Cape Town City hantle fela tsatsing lena la kajeno seshego stadium ke ona mo re leng teng le tsatsi la kajeno province ke ya Limpopo hantle fela ke e bolo ba enka ba phamisa bolo telele a thelwa ka mane ke Zenan Zamovija importing city ba tibane Elvis Chipe Zeze wa enka jwalo ha enka jwalo Chipe Zeze le nna ke nka mabenkele
5: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Mabedi tabakiena Afrika Borwa nako e se fihlile mme SABC 3 ke le hae la hao la simuso la mohopo wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ka di 11 tsa Phupjane ho fihlela ka la 19 Phupu 2026 ke nnete dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus Re boetse re utisetsa dipapadi tsena tsohle ka kotloloho dialemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Ho tloha ka mokete wa ho gakolwa ha mohopona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa ha e tlabe bapala le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela ena ke nako ya rona. All of us, all in, kaofela. O se ke wa fetwa. Ke motsotso ofe kapa ofe tsena tsohle di etsa la ho SABC fela mohasi wa simuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
3: Sadi papadi, Holy City FM.
0: Re tlhalla jalo hantle fela tsatsing lena la kajeno e le re go na le phoso e tshwa mane ka molengwa ka botšhabatsatsi kgatlhano le tlhopha sena sa yona majesi nnete ya salam e tla tloswa ka manetšane kaden wanka fortune boletelele karolong ya diteneng pala jalo ba itsholwa ka matla bagolo ka ditlhogo ebile ya lapala gape o the phoso banna ba esoa nama ya motho a itagisi nama ya motho a itagisi wena ka mone monna esoa gothe wena ka mone monna heso tedileng nama ya motho ga itagisi ka letlhakola tlhopha sa Cape Town City gothe phoso monna eso tedileng o bapetse ngwane monghampi o bapetse ngwane monghampi o bapetse ngwane monghampi ka kwano ka molengo ka boprima ba lebalang gantle fela mamedi wa ka ya rategang a ke bua jalo ka monenwa e leng bokang tedile e tla tloswa bolomane mo phoso e etsa tseng teng kgatlhano le tlhopha seo sa majesi a se kapa tiro Cape Town City ya tloswa bolo ka kwano morrao sebile ba nkile jalo ka mane harbone a misa ke bolotelele monna wa ha se piso fela keo ya tla bolo ka mane e ne sentse tsena jalo ka Jaden Jaden ke wa tla ka bolo Jaden we nka jalo o sebile nka gore monna se tloele ke tsa mari ona we nka bo harin bar bar pala jalo ke wa intsa bo atla la jalo ya tla bolo ka mane bar bar bar mchali we tlo la ka sale ya morrao sula ka mata mahulu e ka mane e lenga tsepo magogam e rotha bar bar bala e tla ka kwano ka mane ka lo tla mma ka ditjabam nyana ka mane vandala vandala ke wa tsena ka bloka bo prima o a tla ka bolo yeo o tswa patsentsa bana ba babedi ba bo rra wa bo rrapo empela jolo ke vandala fela ba hana mrao go ka bolo ka mane monna wa darker lee empela jolo ke wa jo kotene godino o se bile ntse empela jolo ke na bolo e bile o thi a e bana ba iso ha e be bolo e tsena jolo e le ya se tlo passe o sa Cape Town sa ka patiri sa majesi re tla tsena ka jeno a tsela ka kwano o thi hai ka lo mfatsi banna ba isu hurialo moletsa phala ka kwa mongadi tsidiso mkhonazi monna wa ka maneka tu esprayita monna eo elenga mosue hantle fela ka tsa mosebetsi ele monna ya rutanga pure maths netya sala ke katetsena ko nyapile antsa ruta ka maneka excelsior re bona tsane bolo betsa jalo ya tsana bolo ka bana re bona tsio tsi barande tsira ene ene lena ka mane tsira mbandare impela jalo ba me fatse pa pelitsola pele le jalo ya tsa bolo yeo re bona tsio ka maneka Cape Town City ibile re tlo jalo inkwa ka mane tsena alifeyo ziba wa inga ka mane alifeyo ziba wi se mra nya hanya ni pelam wi kadima ka mane monena ele nyana kibaka ke dena fortune impela jalo tsiwe tsam pele le jalo khun ka bolo ka magogame o ka bolo tsisa ka kwano molemo ka prima haina motho hauna mo ntenga letsa tsinglena la ka jeno hotwe highlightelwe bana ba iso re sa le tsho ka tsa motso tso pela hore re tletse ho fika pelotsonga ya papadina e karolonya na ya tenya pele ile noto se tsapa sa Cape Town City 1 majesi ke o bolo ka mane ne ya tla ka Lorenzo Godinho tsula ka mata bahulu romane impala jo lekeo a fitisa mune no lenga li impala jo lekeo ibile ibile tsara ne le mune no ene le na ka mane Gabriel Amato fitisa ka mane Gabriel Amato hoti haibe bolo eta tuso rite bone hoti re tshebile fela rona mo re ka tshele tsona koi kai aba neng tshebile mongadi olani kwinda kasemane ile mo ofisiri wa pe wa bobedi wa pa wa bone wa papadi o santse a lukisa metsotso e re tlameanga ho e tsheletswa letsa tsela ka jeno ke medi aba neng bonete fela e wa tla antse fela ho ya mashume mane ana ng le metso e mesano karolo nyana ya pele ya papadi le tsa tsingena la ka jeno e wa tante pele mashuma mana metso mesano karolo nyana ya pele ya papadi tsa tsina ka jeno to plore ne tsa sala tsa pasana sa Cape Town City si le sa thewa jalo ka selemo sa ne sa 2016 o tsa plore ne tsa sala mamedi wa ka mna wa ha na yena tiba jalo ka mongadi jean committee sa ele ngore ile ba swa padi ke tsorna ke ba thoba kae ba hopolang re mongadi John committee se ke ba swa padi sa papadi ya bolo maoto bo harre mbale bana ba pala tsopa sa jo mo cosmos le tsopa sa beat best bets ke na ya ile nga tsa tsopa sena ka se le mo seo sa 2016 hanta pela se tla bitswa Cape Town City ka 2016 nita sala mamidi wa kan har bono chaare bono beta jalo kamani kamle wono ko chabla bale ba lande ile ka jalo chena ka bono ah kamani pala jalo uteng sitiwa tibani wa inka sitiwa tibani ile nga yana min miki van der var harta wa sa pasa sa Cape Town City rabule tele le pala jalo kiwa ya fita bo haluso witwala ka bosali witwala ka e bosali munina le sonolo mukoni Orinkwe ka mana tsena tshipesese. Enka jwa lo ka mana tshipesese wa lahlela bolotelele. Bana ba yema tsimpa lo jwa lo tshibolo. Tsuma ka matla ba huluwa. Bana re o tsinya hloho monane. Bana re ba tsinya hloho. Le ka kwano tshiwa. Ya tla bolo tshiwa. E sentse bile tla jwa lo ka sene ka me. E ma ka ditaba fantala. Bana la tshiwa ka mo lo ka prima ba le bala. O se mo ranya na hanya ne fela. O ka di ma ka mana re bone. E le ka jwa lo tsena ka bolo. Hantle ka mana tshi. Ma jesi. Ba enka jwa ba isiya ka mana ka motsiyo tshiyo. Mo le mo ka botshaba tsatsi. Re bone tshiwa ma jesi. Ba ka ba bolotelele. Ka re nya le tini pala jwa lo. Ha na kamana bai tsula ka batla bahulu tsula ka mana tsena Kaden Fortune e bile tsula ka ntotswe haibe tahlelo banna ba hesu haibe tahlelo he banna ba hesu haile mong a di freeze ore banna harre morao re tsigeletse nga metsotso e sentse e ja mabedi ka kwano e sentse ja mabedi re se re khatile metsotso le mong wa na ko etseditswe nga metsotso ke meri yena ko etseditswe nga Arre bone kana la nka pa nimpala empala dole tiane bolo ba la sela ka kwano ma jesi tsola ka ntle tshe haibe tahlelo ya setso pa sena sa Cape Town City haile la sela jalo ka mane bokang tedile harwa la sela ka mane bokang tedile yalla pala khatla pili yalla khatla bobedi pala ya mo tsamaisi wa papadi tsa tsina ka jeno ile mngadi tshidiso mkhonazi Yalla jalo lo rabanna bay suba petse mitsa luna e mashume mane anana mitsa mitsano e fedile karolonya na yapila papadi e fela jalo lo rochi one hlopasa majezi ile not hlopasa Cape City ntla ya majezi e tsene hantle pela ka tao ya mukuku e tsena jalo ka yena muna waha ngadisi vandala ile ngore nita sala mabido ka karolonya yo ya detini banna ba hlopasa na sa Cape Town City ba ile ba tsa phoso ka mane jaden kapaki kiriki kaden fortune karolonya de tini abe amunna fase kamani spiso lituli yaba ebitswa hantle fela thibeng la penele yaba one hlopasa majezi noto hlopaseo sa Cape Town City mukotisi hari ya karetse ri utlo rnebe re bone jwang karolonya na ya pila papadi mme matla abile kae patsentsa hlopatsetse pedi ele hlopasa Cape Town City le hlopaseo sa majezi
2: Emahanyane pure coach mo lefinseki a go tshwara hanyane ke pote ka mabenkeleng re ke etse tsena mmamedi
6: o ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ile tshelete le di bonus bet ka hollow desk le spinner zonke mystery puzzle betsa ka tshuranta ka pofija di babadi ntse ke tshilenta playtech laboraro leleng ka half past 8 tapama ho fikela ka half past 8 bosiu le sonta ka half past 4 tapama ho fikela ka half past 10 bosiu bakeng sa monyetla wa hapa meputso e babatsehang betsa hona jwale Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ho tsa halang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di haleluya ho fana ka thoriso. Dr. Tumi, o tlhapisa mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Diketekete. Di a fumaneha ho tloha ka 180 rands myticket.co.za one stadium one sound 100,000 hallelujahs mokete wa thapelo wa gathering of worshippers 2026 ka tsebedisano mmoho le SABC
3: Sadi papaki Holisedi FM
2: coach
4: wana me a ke le bo we ha re fane ka kakaretso ya karolo ya pila papadi mme ha re fane ka ona re fumana hore ha o se se ba di hlopha ka bobedi ha o ba le papadi entle e ka lo bona bo hareng ba le bala ke bua te mona mo bapalang yena Samuel Dapo le yena le hlonono mthali ho bana ba ne di bapadi tse tsonang le Daka Lee le yena Gabriel Amato e le ndi bapadi tse bapalang bo hareng ba le bala se hlopheng sena sa Cape Town City bonete ba taba ha ra bona se se ka lo setse halang ho di hlopha ka bobedi ha ho lo ho tswa bo hareng ba le bala re bone di bolo tsengata di tlola bo hareng ba le bala di fitla mane karolong ya tlhaselo mo teng setlhopha sena sa Magesi se shebileng Sifiso Lithuli se shebileng jalo yena Mqedi Fandala le yena Edmochira Mbandare mme ga o sheba setlhopheng sena sa Cape Town City le bona re fumana gore bana ba latlhela dibolo tsa bona pele mme ka tshepo ya gore Keegan Dolly sebapadi sa bona se bapalang molengwa ka pele ke bua jalo ka yena motlhankana Jaden Rhodes le yena Zenon Zamovich bana ba tshepetse gore ke bona batho ba ka ba fumanelang dintlha mme ke ka gore re boneng bogolo ba nako setlhopha sena sa Cape Town City ba fumana dihuku tse ngatanyana mme gona wa bontsha gore etlile ga ona papadi e kalo e ntle e re lebelelang bogareng ba lebala ditlhopha ka bobedi di bapala jalo ka karolong ya tlhaselo mme banna ba sebetsang gagolo ke ba tshireletsang le di-goalkeeper tsa bona mme re bone ge Elvis Chipezese bonnete ba taba thibile bolo tse pedi tse kotsi gagolo ga papadi e kala metsotsong e kata sa heleshome le motsemotlhano ga papadi e kala mme ga o sheba gape setlhopheng sena sa Cape Town City re bua jalo ka sethibathibane sa bona e leng yena Van der Hart le yena bonnete ba taba o sebeditse ka thathanyana gobane dibolo tse di ntse ne di fitlha ka lebokosong la tlhopha sena sa Cape Town City e ne ba yena ya neng a fitlha bolong eo pele empa ge papadi ga ntse tsamaya-tsamaya jalo re le ra bona monyetla o le mongwe o fungwanang ke setlhopha sena sa Magesi mme ba fumana monyetla oo ya ba ge lehlonolo motšhali sebapadi sena se bapalang bogareng ba lebala ke bua jalo ka yena lehlonolo motšhali ya ba ge monna bapalang molengo ka morago setlhopheng sa Cape Town City e leng yena Caden Fortune o etsa phoso go yena ya ba moletsa phala o isupa moloreng ya ba ge go tloa mono o tlhaba ntlha go tswa moloreng e leng yena Mqedi Vandala ke ka gore re bua tsena e le gore setlhopha sa Magesi ba eteletse pele ka ntlha e leng honoto ga tlatlha re shebe borena diphetho tse tlang go etsiwa ke ditlhopha ka bobedi tla ba difeng a na e tla ba diphetho tsa gore ba Magesi ba tshireletse ntlha kapa ba eketse dintlha setlhopha sa Cape Town City le bona ba tla etsa diphetho gore ba kgone go fumana ntlha mme ebile gape motlhomong ba be ba fumane ntlha ya tlholo ke tseo leng gore re tla di lebelela karolong ya bobedi ya papadi go ba kwetlisi ka bobedi
7: ke a leboa mokotisi letsatsing lena la ka jeno mamidi wa ka e fela le jalo karolong ena ya pila papadi e le one tlhopha sa Magesi noto tlhopha sa Cape Town City mongaphofu
2: ke lebile bana baeso mabedimetsosu ke ena yule gantle go e supileng apele re fitlha goreng ya bone tshebeletso ke ena re ya ka mona
8: siakgala mo sanfeed e gotlile e tshesa go feta pele Ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa ke ketika mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau tlisetsa mollo ho Sun Fest. Tsena tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Bukchan, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditekete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le ticket pro ho qala ka R350 tsa sesong. Sefete ke siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag siyakhala mo Sun City.
2: Ha re tsamaye.

0: babedi re he ha tabadi tsena ke tle ke late ngwanena bo suba na pure lieo
1: tsa di papadi police di FM.
2: Re kule bo jono aptitude o tsebeletso ng ya le se DF mo letsa tsinga le nana ka jeno mami dwa ka ya rata ya ngare bo tsere kopa na hape karolo nyana ya bobedi ya papadi intsele pake nga tsa tlhopa sa Cape Town City le tlhopa sa majezi hantle fela ka kwano ka bona ka Seshego Stadium motsaneng wa Seshego motseng wa Seshego province ya Limpopo letsa tsina ka jeno me rena le motsotso le segatshana papadi na intse tsola pele letsa tsing lena la ka jeno mami dwa ka me re hlela jalo e le re intse e le noto tlhopa sa Cape Town City e le one tlhopa seo sa majezi me moteng he re bona jalo Jaden o tui poso ka mona mona isu wena ka mona Jaden Roots o tui poso hona le poso e hlongwang ka mane ka mona mo ka botshabatsa tsi gatlone na re bona tlhopa sena sa Cape Town City a batlwa ka mona ka le pionga le laka le le tsiadi ba lebisa ka mona ka le pionga le le tuna ha ile tlhopa sena sa yona majezi batlwa ka le pionga laka le le tuna ba lebisa ka le pionga le le tsiadi ha ile mona ele hore ke ka kwano ka boprima ho le bana lena la Seshego mona mo ile ngore batho ba ntse ba sile ba bina ka bongata e le balatedi ba rati le bathaselli ba setlhopa sena sa majezi gobane ke bona fela ba e leng gore ba bangata ka kwano papisong le bana ba tlhopa sena sa Cape Town City go ya ka mokgwa o ke bonang ka teng ga o na diphetogo tseo motho o ka di tlhokomelang ntle le tikatiko ya letho ntle le ga mokotlisi he o ka nna wa pinyapinya matlho mo na le mane moo ke sa boneng teng wa ntlhokomedisa mo e leng gore go na le phetogo e ke sa tlhokomeleng fela he go latela ka mokgwa o ke bonang ka teng go bona la gore ga re na phetogo e tsetseng pakeng tsa tlhopha tsena di le epedi godino ke ena mokapteni tsatsing lena la kajeno mme bolo yeo tsela ka ntle jalo gothwe ga ebe ya tlhopha seo sa majezi moleng o ka botšhabatsatsi gothwe ga ebe tatlhelo ya gago ka mone monna eso wena Samuel Dafom gothwe ga ebe tatlhelo ya gago ka mone Samuel Dafom re tlatle re bone gore na papadi ne e tla tsamaya jwang letsatsi na ka jeno ba phamisa palajolo ba itshola ka mane ke godino gape empa lajolo ke ba kena maoto e ne le dafo empa lajolo ke yanothe huku banna ba heso ya setlhopha sena sa Cape Town kapa kereke majesi ke ya boraro ya majesi ya letsatsi tsatsing lena la ka jeno ke ya pele ya karolo ena ya bobedi a papadi one majesi noto Cape Town City tloswa ke ena huku ke ena monena e leng mfedisi vandaa ka ba bona tshele le karolo ya ditini what up lo bana ya what up lo ha busuku ka mane monna wa mukoni jot mukoni a o tlapalo ha busuku bona ba isa le ka mane jot mukoni na ntle ka soho karolo ya ditini ona sai bona ha pe ka mane miki van der hart kana he netya sala ya kunywa jalo ka mane free ke Cape Town City re bona kena Cape Town City Godino Lorenzo Godino on sa bolo ka mane re bona keo se bile ba ikile ka mane pala jalo joli impala jalo kena ka kwano pamisa ke bolo telele ene lena ka mane ne munane fortune impala jalo kena rota hape Godino ka hloho rota ka mane ka musewane ona sa bile ikile ka hloho yana munane bokang tedile a tsela keo tsula ka mane majesi ya matelo re bona keo ya tsa bolo ka mane ka lotla Samuel Dafo we keo wa nka wa ra impala jalo ya o tate di bokang de tedi len e bile kena bolo ka mane ka mane ka tshaba tsatsi a nka ba isi mo ra ka mane ke tshe isia mane lotunga alla mona ya khaba ni bona ba isa le bokang a tedi le a ine letsa sitiba tibane miki van der harta Japoko Kasanaka, Jamula Kadura Chibolo Bechetan, Hamisa Chibolo Tele Banabalet Vashemide, Sulam Romani, Sapasamaja Simpalajo Chinabolo, Yatakamaka, a Caden Fortune, Uncabolo Kamanichiani Bolo, Osabilare, Wachana Visia Marbara Munchabolo, Bankajola Karimamanga, Kamanika Musawani, Makaditaba, Watakabolo, Vandala, Watakapa Chimachibarano, Warai Palazolo, Potaka Chukomikon Banan, Yena Kamani, Chi Ramandare. Pota katuko mikolo kamani chi barandare chin rambandare etmo chi rambandare pota katuko mikolo kamani hiya basula tapaseosa magezi hoja yafumana lotula lituli sifiso ekabe ijile kahari go ya ka mokgwa o ke bonang ka teng ga re bona ke bolo ya tsa bolo kamane metsotso ke metlhano karolong yana ya pele ya papadi a godino o e batla lotula gae ka mane e na le yena ka kwano monna wa hafortuna empala jalo ke yane ba enetsa setiba thibane e leng yena miki van der harta oja poko katlanaka ramane karolong ya ditini tsa gabo re bana ba se tsena lang ka hare re bone ka mane godino we ka dimaka kwa no ka mona Kaden of Fortune ka mona go ka prima le piotela le tshona mme ona le na monne na ile nga spiso le tshuli imperator ke ane bono tsola ka matsa ba holo ka mane tsiba tibane miki van der hart ba na ba le tsiba shebile mo rao tsola ka matsa ba holo hape tsepo ma go gamme e bile ke ne ba rota ba re ba bala hape ba e tata tata alifien alifeyo ziba imperator ke o ziba ona le ka tsena ba re ba bala imperator ke bono ba inka ba panisa ka mane ma je si hape e bile yalla pala hona le monna ya u tle botloko ka sa kurla sa pasana sa majezi hona le monna ya u tle botloko ka sa kurla sa pasana sa majezi le tsa tsinga dena la ka jeno hopola mamidi wa ka hore sa pasana sa majezi papadintsa bona tse tlano ba khonne hore ba tle ba ipumane ba fumana dintla tse ka bang tse nne fela papadintsa ba di bapetsinga tse tlano tsena tsa ho katela ba bapetse ka ho lekana le sa pasa Chess Galaxy ka noto ho noto ba hlola se sa pasa Richards Bay ka ntla ile ho noto ba ipumana jalo nete sala ba lahlehelwa papading tse ka bang tse tharo tseo tse tlano mo teng he ba ileng ba lahlehelwa kgathalo sa pasa lone pharatse ka ntlha tse tharo ho noto ba lahlehelwa kgathalo sa pasa Orbit College ka dintlha tse pedi ho ntlha ile nngwe le siwelele ka ntlha ile nngwe ho noto mme metsotso ya rona kena e rota hantle fela ho ya supileng le sekoto hantle karolong yena ya bobedi ya papadi noto Cape Town City 1 sehlopha sa Majezi monga phofu
3: bohloko ba ho lahlehelwa ke morati wa ha se papa head clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Natefela ke monyaka o tletseng thabo wa spina ka Spinner Zonke Tournament of Champions. O ka ikhapela seabo sa tjhelete ya 500,000 rand. Betja ha bonolo fela ka 2 randa ka paofeta. Ho re slotte tsa rona tse kgethilweng. Mme o nyolohe ho leaderboard. Ho lo bet ke monyaka fela o spina le rona. Betja hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba di lemotse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Tsadi papadi. Holisedi FM.
2: Le bua tshele bua jalo mo ngapofu tsebeletsong ya le CDFM hantle fela mamidi ka ghehlela jalo ntle notong Cape Town City 1 Majezi metotorona kena e robedi e robong hantle karolo nyana ya bobedi ya papadi har bona kyane bo le betla jalo enka jalo ka bana hantle fela ka matsa mahulu ene lena ala lifeyo zibam empala jalo kena e tsola ka ntlo tshe la hlele monna iso hona le monna utile bohloko hape ka mona ka hlakola sa pa sa Majezi fela ka le tsonolo o santsa le ka ntle ntle le tikatiko mehe ba tlatle ba mopopole ba thuso ya pele har bona kyane lo ya tewa ka mane ka mane go ka botsa tsatsi e boka nga tedileng hon ka bolo ka mane ro bana ba se tlhonga ho inka jolo ka mane ho finyana le no batla jaden nan ho ata ka bolo jaden rutsa ho ata ba phamisa ke bolo tedile bana ba imetse ka ronya le tini ha ana ka matla mahulu tsula jolo ka mane morao ka pa se sa majezi pele keo e be rota ba re bana ba morao e pele mane ha re bone keo e le ka jolo tsena ka bolo ka mane e tla hanta pele ka lo tla hai ya nna sa mo vision o sa bile ntite ka mane monane e le ke pele amato ka ronya le tini pele jolo tsula ka matla mahulu ba ba tsula jolo yena ka mane Samuel Dafo e be rota ba re ba le bala ke wa tla bolo ka mane hantle pela nne mo kapteni ne le Godino empa tsena rota ba re ba le bala hape ba ne le tsaka mane ka mo le go ka botsa tsatsi ene le monne nne

0: se ba utlorona mo semo ikutwa jwang le otulena le le tsiadi ho hatila bo ke le tona ho hatila bo hloko ka lona ha re bona tsiane bolo ba ntse ka le tsoka mane bo re ba bala tsepo ma shigo impela jolo tsiane bolo se bile ba ntse tse ka mane yena zena na zamo fisha fela tsiane ni jidan a mo tsiana bolo ka mane ka molengo ka botshaba tsatsi ya tla bolo tsiane se bile ba ntse tse hape hantle fela ka mane da fonne fela tsiane bolo be ratwa ba mo punya ka mane da fo o teng ka mane zena na o inka jolo ka mane ba ne tsaka mane jidan jidan ka bolo ka botshaba tsatsi ha re bona tsiane hantle fela ka mane tsiane bolo ya tsiana Chipton City ra ka mane Amato yekela tarashishe yekela tarashishe katuko mikolo nale monna tla tsena ka kwano ka mona tshibo jalo ka sepapa di sa senyanyane di lemonga ho lemo di le shumela mtsi pileng mushimani nam ho jalo fela mamidwa ka ya ratanga wa tsena ka kwano Emil Vetboy Sitiba tiba ka patere se papa di se senyanyane ha hulu ele mushimani ya dilemo di le shumela mitsipileng hantle fela mushimani na ke mora ewa mo se papa di sa mihlenga sa mamelo di sandown se tiba jolo ka surprise ramani hantle fela mamelo ka ya ratiang hutsile yena ka mane ziba ka sa kula tsopa sana sa Chipton City bona ka mane majezi witi ko botle important ka mane sitiba tibani wa inka hape ka mane Miki van der Hart mukotlisi ke mona ho etwe petu jalo ya pele ya tsopa sana sa Chipton City utsile ka mona ali feyo ziba ukeni Emil Vetboy hakitsburna ibe mukotlisi Jean Freeman mohopolo ha iko fing ha ili mona akinya mushimani na amnyanyane papa dingena hanta pela tsinda ka jene
1: ona me ho fela le jalo ho baneng ke dipheto tse leng hore mukotlisi o fika pa ho fotla dietsa ha ho so shebile hore se bapadise tswang ke se bapadise ba palampile mme bile hapo ke nya se bapadise ba palampile ra tse bo re se bapadise na Emil Vetboy ke se bapadise bo hlale ha holo mme mukotlisi wa bona o dumela hore o tla ba le tshusumetso a tlang ho yetsa papading ena ke ka ho metsotsong ena e ka tla sa ho ma shume a mahlano a metsi e robedi ho kena jalo se bapadise na ile nyana Emil Baron Emil Vetboy mme ke dumela hore ke pheto entla holo ho baneng e ka fa pasna sa Cape Town City monyetla wa hore ba ka iphumana ba hlasela bohlo bana ka ba rentse sa le ba le hore Cape Town City e morao ka ntla e leng o fitlela ha jwale ke ka ho ba kenyang se bapali se hlaselang e le mohlankana enwa wa Vetboy
0: noto Cape Town City huana majezi hanta fela tsa tsinga lena la ka jeno hopolo re papadi nge tse ka banga tse hlano tsa tlhopa seo sa Cape Town City ennete sala ba khone hore ba tle ba bukeletse dintsa tse le shume hante ka mokotleng ka mora gore batle ba hlole papadi ya bona kgatlhano le tlhopha sa Leicesterford hantle fela mamedio ka dintlha tse nne ho tsepedi ho tlwa mono ba hlola papadi ya bona kgatlhano le tlhopha sa Baroka ka ntlha e le nngwe ho noto ba hlola papadi ya bona hape kgatlhano le tlhopha sa Gomora ka ntlha tse nne ho noto hantle fela mme o tlopolo gore ba bapala kaolekana le tlhopha sa Debisa ka ntlha tse ka noto ho noto ka mane ka motsepe Foundation Championship ho tlwa mono papadi ya bohlano ke moteng he re opolanga betenyane fitileng ka labo kala bobedi la mashome a mabedi a na le metso tsheletseng kgodinyana ya motsheanong ke moteng ba ileng ba latlhaelwa ka ntlha e lengwe ho noto kgatlhano le tlhopha sa Milford City ke ka ho ke reng Cape Town City ba kgonne gore ba fumane dintlha ba iphumane jalo ba fumane dintlha tse leshome dipapading tse hlano tseo e leng gore ba se ba di bapetse mothating ona wa hana jwale ha re bone tsiane bolo karolong ya le tin impela jalo feta bolotso mahlola ka mane ya bahlola tlhopha sa magazi ya bahlola tlhopha sa magazi apola ka bokgabane moramane mohlankanenwa ditebo mofokeng ha batle ho utlwa letho kapa kere ke monenwa e leng yana ka mane bokang tedile ha batle ho utlwa letho moramane e ntse le one tlhopha seo sa emergency e le noto Cape Town City ha re bone tsiane bolo ka motsamo o eketileng Miki van der Hart oja poko ka sanaka ra ke bolo telele bana ba letse tolo ba shebile tsula ka matla maholo ka kwano ka mane ke le tsonolo e tsena le tsonolo ae mukoni arbone hunale munna ya tatso kalsa kula tso pasina sa majesi hotena se sani wakena kakwano kamana ka le sakurina la tso pasina sa majesi munna waha se sani akena ya akena le tsatsingena la kajeno rtase re tlokomele fela rona ebe ke mang monna ya tsuleng hantle fela mamedi re tla bona rona ke mang monna ya tsuleng ha ile mona ho kene yena se sane mokotlisi kana ko yeo tsentseng ke be ile mahlo kwa no mona pampitsane nyaka ha tsa tlokomela hantle rona ebe ho tsule mang mokotlisi

0: ona mme a re soka re e bona gantle empa ya ke dumela sebapadi sane se e leng sa tswa kotsi e leng yena motlhankana yane wa motšhale e ka nna ba ke ena e leng gore o tswile ka lebaleng ga jale empa ga tlatlhe re beye matlho a rona phatleng re shebe gantle gorena ke sebapadi sefeng mme ebile gape phetho ena e entswe ka e le gore ke phetho e leng gore ba ne ba tlameile go etsa kapa ke phetho e leng gore ba fetola tsela eo ba bapalang ka yona gobane re bone setlhopha sena sa Cape Town City le bona ba ntsha sebapadi se bapalang morago moleng o ka morago ba keng ya sebapadi se e tlhaselang jole phetho eo ke phetho e fetolang tsela eo tsembe ba pala ka yona mme ha re dumela gore le bana ba tlhopa sa magesi phetho e ba yentseng ka ba phetho e leng gore bana ba tlameile ka baka la gore sebapadi se tswile kotsi kapa ke phetho e ba yetsang gore ba fetole tsela eo ba ntseng ba bapala ka yona empa ke dumela gore sebapadi sane o le a bonagala e tlile a tswile kotsi empa ga ke tsebe naga jale o ntse le teng ka lebaleng o ne apere jersey number 26
1: o latela ka mogoo ke bona mokwadisi ka nnete ha ke mone a le teng lebaleng ke enwa o teng mtšhale ebile ke a mona wa qhileqhiletsa fela ga ke nana gore motlhomong go na le e mongwe e leng gore ba ile ba mmeya ka ntle ke a mona ke a ne pela moletsa phalamane wa qhileqhiletsa empa he re tlatlhe re bone rona ke mang monna ya tswileng a ntle fela e le nnoto tlhopha seo sa Cape Town City e le one tlhopha sa majesi metsotsong ya lesome le metso e tsheletseng karolong yana ya bobedi ya papadi ga re bone ke ana ba latlhela ka manene o teng morrao mane tshepo magoga wa nka rra bolotelele tsholo ka matla magolo ka mane kikeng toli ebile ke ena bana ba letse ba shebile morao tsholo ape ape gotela go yena gape ka mane kodino fela ke ane bolo wa e lonela ka kwano re ke bone ke manga noma impala jolo ya bahlola ka mane ya mohlola ya bahlola ya mohlola ka mane ba ya bahlola ka kwano tlhopha sa majesi gothwe gabe tatlhelo banna ba heso ba latlhela ka mane latlhelo gantle fela ke banna ba tlhopha seo sa Cape Town City ka mane ka moleko ba tšhabela ba le bana ga re bone keo ebile sebile ba nkile ka mane Cape Town City bana ba tlhile ba kena gantle fela ka mane kikentoli impala jolo keo ba lanela gape gape impala jolo ke ane bolo ebe rota boareng ba le bana impala jolo keo ba inka jalo ebile e tla ka kwano kago Jaden re Jaden a nka bolo ena ke nke mabenkele ka pelenyana fela
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa, thatohatsi ya ho ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Taste and More Instant Noodles Multipack Terms, pakana tse pedi ka 75 randa. Fresh Wave Hand Washing Powder 2 kg tse pedi ka 110 randa. Se lefe theko tse feta theko tsa Boxa.
4: Tsadi papadi, Holisedi FM.
1: Ke le bua monga popo o sebeletso eng ya le Lesedi FM ke ya ne bolo etelele ka ronya le tini ne ba ikwa ba ne le huku ya tlhopa sena sa majesi ya bone ka rolo nyana ya bedi ya papadi hantle fela mamidin empa jo le ba hlotse ka mane majesi e ba hlotse ka mane majesi hoti ke ya ne bolo tsotse ka ntle hoti ha itlo ba tahlelo bana ba iso ka mane ka molengwane o ka bo tshabatsatsi e tla ba bolo tshelang le tahlelo ona le monna o tlile bohloko ka mane ke bo tsolo ka dafo Hotile botloko ka kwano ka mona monena Samuel Dafon re tla bona hore ba thusiwa pele ke bana he ba tlile ba batla ho mofumantsa thuso ya pele Samuel Dafon hante fela tatsing lena la ka jeno tsaplo re ke monna e leng hore o le modi mashume a mabedi ana le metso robedi o hlile ka selemo sa sekete magolo robong ba shuma robong ana le metso mihlano Samuel Kapatere a metso e robedi Samuel Dafon a sa hante fela go rinya match e hlola matsatsi a le shume le metso mihlano hante fela o tsaplo re monna ke monna wa ka mane kana nyane ya gana harateding tsa dipabedi tlhopa tseo a kileng a dipapalla o kile bapalla tlhopa sane sa amazulu hante fela mamidi wa ka ya ratehanga le tlhopa sane sa Okau United hona ka monokana henyeo ya Ghana ke eno sa tlhopeng sena sa majesi letsatsi na ka jeno mme o tswile jwalo he e le gore ba santse ba le mofumantsa thuso ya pele bana ba thuso ya pele ga re bone ke yane bolo ya tla ka mane ka molengwa ka botšhabatsatsi gamisa ke bolo telele bana ba emetse tsholo ka matla magolo e tsholo ka kwano ka mona ke ena lehlonolo mokoni ka mona ka tlhakola tlhopa sena sa majesi ga re bone ke yena bolo betla jwalo enkuwa ka mane ke ena moshipa ka monyane e leng yena ka mona ke bo jwalo ka Vet Boy Emil la Vet Boy empa jo ba mo tsetse bolo khutla bolo ka bana ba itshola ka matla ba holo o tshe ha betsa hlelo ya hao ka mona mo kapteni eleng Lorenzo Godino ka hlakola tlhopa sena sa Cape Town City ya sebile ba nkile jwalo empa jo le Cape Town City ba nkile ka mana Jaden o ntsha jwalo ka mana ke ya mohlola ka mana Emil Fat Boy fela tsane bo le be rota fatshe rota jwalo tlala ka bohlale ka mana monani eleng yena ina le mona le monena fortune empa jo le tsena ho thwe haibe bolo ya City ba tibane sa hlopa sa Cape Town City ho tsa petuo number Muna ya perin Kigen Dolly utsuile Hotsuile kamane Kigen Dolly Me Muna ya perin numero ya mashima mahlano Anang li metu emeri Muna ya peri numero ya mashima matlano anang le metso e mmedi Numero tsena tsaka tsena tseo ke nang le tsona kwa mona Hona le numero eo ke bonang e kare ha ke soka ke bontsha ho bana bana ba banking ya tlhopa sena sa Cape Town City re ke la teka line 2 ke bona rona numero ena ke mang monena ya peri numero ya mashima a matlano ana le metso e media re bona tsane bolo e le ka tsena ka bolo ka bana pala jo re tsheo e majesi e mpa tsena ka kwano ka bolo ka prima ba le bana ne e bile se bile thewa jalo e ka mane e ke yena e munna wa lutuli bolo ntle ka ro jare tini bagala ya masula pe e mo ci rambandare Piaka Harre Kamani et Mo Chirambandare Auka Fela Kalitsu in the Kamani City Batibani Sa Cape Town City Habe Habe Miki van der Hart Huri Yamu Pemanoti 2 Sapasa Majesi Not Sapasa Cape Town City Mikutunga Emma Shumamabedi Anan lemetso medi ile bolo entle bona ba isali etwa morrawo hanka pela kae na monani spiso lutuli aibia pele mane ni ya matholo tse makalite ba fanne na monena vandala ya ba karniti vandala wata sitiba tibani ka bolo ya ba kopana le lutula hai jersey number 21 hanka pela kama na kama jezi aibia ka hare etmochi rambandare mukotlisi
0: Sireletso MP ha holo se hlopeng sena sa Cape Town City me ha so shebof monora bolona ene le bolo e leng hore itlile jwalo ene le tlhaselo ya Cape Town City ya re ha ifitla lotong la sebapadi sena e leng yena le thuli a bona Thirambandare a bona sebapadi mmoho le yena e leng yena Nqedi Vandala a le maemong a matla holo ya ba o nka bolona be raela pele ya kopana jwalo le yena sebapadi sena Vandala ya re ha iphumana a le maemong a matla holo baneng ke ha ile hore o shebane fela le yena Cape Town Fortune ya ba o nka bolona ha o kena ka hara di 18 tsa tlhopa sena sa Cape Town City ya ba o raha bolo jwalo o le ka hore o hlabantla thiba ka loto sithiba-thibane sena sa Cape Town City ke bua jalo ka yena van der Hart empa ke ha le teng a le haufi sebapadi sena e leng yena Thirambandare ya ba o tlaba ntlha yena mme ntlha yena ke ntlha e fang setlhopha sena sa magezi dintlha tse pedi mo e leng gore ga jwale setlhopha sena sa Cape Town City se ntse se thata lehe mme gape re bue ka phetho yane e ileng ya etsiwa ke setlhopha sena sa Cape Town City mo teng re bone go tswa jalo Kigen Dolly go kena sebapadi sena e leng yena Onovuyo Zinganto mme ebile phetho o etsa etseng mme ka morapheto yo fela ke monyetla o fungonang ke setlhopha sena sa magezi mme magezi gona gore e tlabe ntlha ena ya bobedi e le ntlha e leng gore e ba beya maemong a matlagolo mme ebile gape e beya setlhopha sena sa Cape Town City maemong a boima a thata gagolo gore ba ka gotla ba iphumana ba tlotse papadi ena
1: monna ya le mo dimashome a mararo anang le metsumine ke bo jalo ka Edmo Chirambandare monna e leng gore o tlhetse ka mane kana nyane ya Zimbabwe ka ra motse o bitswang ka roki gweruwa nnete ya sala mabidi re ka tsiba kile ba pala tlhopa sa segolo ka mono se bitswang ka roki chicken in ka ona ka mono ka Zimbabwe hantle fela Kaizer Chiefs le tengwe la fihla 2016 ho isa 2018 fela nnete ya sala re ka tsiba ra tse dinga Real Kings le ona mono gila ka bona magabane a hae tlhopeng seo sa Real Kings ke no he o kwa no mona se tlhopeng sa majezi ka mora hore a tla iphumane ka 2023 aba palla tlhopa sa Venda Football Academy monne no tibo joloka Edmo Chirambandare ho hla ka manika Zimbabwe ho ya ka mkhota ba dilinga teng ke yona taba yeno tshu tlhopa sa sa makesi ile nota tlhopa sa Cape Town City ha re bona tsane bolo betla jwalo ile ka utjana ka boloka kwa no ka boloka prima ba le bana inkwa hantle fela ka monam ke monna ya katang ho tsena re bona tsheo ba inka jwalo ibile ne le na ka mane sesiani monna ya katang ho tsena ka hlakola tlhopa sa makesi ene le na arwe tsa boitiko bo matla fela o teng ka mane sithiba tibane eleng yena Miki van der Harte ho ka ba le petuo ho tsena majola ka mona ka majesi monna ya pepileng nomoro ya mashima robedi ka mona ka ho majesi tsena sipelele majola wa tsena ho tswa hantle fela ka kwano le yena o ba petse bonete fela ke na le bonete ba hore ke Samuel Dafo ho fela le jwalo ke yena Samuel Dafo o tswile ka mane Samuel Dafo ho kene yena ka kwano sipelele majola hi ya pepileng nomoro ya mashumi a robedi ha re bone ka kwano thu la hlele monna suka mono wena ano vuyo zinganton a hlela ka mane palajolo teng sithiba tibani karolo nya 18 ile nyana ka kwano Elvis Chipezezem ya soka na bale msebetsi mo ngamo mongata hakalo ntel tikatiko neti ya sala mamedi karolo nyana ya bobedi ya papadi ha re bone tsane ba inkajalo ka tlo ho palajolo kiwo a inka ka soka man hante fela monne nomme ene le yana ka mane zinganto impalajolo kiwa mutshela bolo go ka bolo ka kwano bile o ntsetsa ka ntle ka phoso hante ka kwano chinne bene chinne yena ka kwano Edmo Chirambandere Chibandarandare wo ntsetsa ka ntle jalo ke na sibile bala setse ya tla bolo ka mane sibile ba ntle jalo Kaden Fortune ha ba palla u sitiba tibani Romane Ajapoko ka tsana kam a palla ka mane go ka botsa tsatsi o batla lotola ha boka nga ta dilen ta dile tsa kamisa tibolo telele impala go tsani bolo feta bolo tso o teng ka mane Elvis Chipe Zeze aba roba la hudima yona bolo yeo o iketla re bala hudima yona metsotsong ya mashome a mabedi hantle fela tsatsi la kajeno ana le metso sipileng metsotsong ya mashome a mabedi ana le metso sipileng karolo nyana ya bobedi ya papadi ha re bone tsane bole betla tswalo bole ngoka botsa tsatsi tswalo e le ka utjana ka bolo makaditi ba mme ha re bone ke re bana ba se lokae o ibela pile mane impala jolo ke bolo a tselo ka mane ka lotunga la sipiso lutuli karolo nyana e tini impala jolo ha na ka kwano mo kapteni Lorenzo Godino e bile o timo na eso intio kwena ka mone sipiso lutuli ha ila tselo inga ke yona ka mane Cape Town City e tla tselo ka mane ke Lorenzo Godino a tsela ka mane impala jolo ke ba inga ba se mo rao nele tsaka kwa ba rimba le bana bana ba tsaka mane ke dena impala jolo ba ba ntela bolo bonolo go ka jolo ka mane ka lotu ene le mushman wa hanne e na zin control e fela ke na bolo jaden o ataka bolo ya route o ka bolo ka mane jaden route o ka ba impala jolo ya tsamotu e ka kwa ni bile tsola ka ntle e tshe e la tsela mona iso jaden route ka mane go ka bo prima ba bona le tsa bolo hape a ke tawe la tsela ka mane jaden route e re la ka mane ka musa wa ne bolo ka tsha tsatsi impala jolo ke bolo har bona eng e le ka o tsena ka mane ka Cape Town City ne e le ka o tsena bolo Benka jolo ka mane nne ene le monne nana Emil Vetboy a sem romani lotu la hai ka mane monne nana mo kapteni Lorenzo Godino we be la pile mane a tlola ka mane Emil Vetboy impala jolo che sibile bai tsutsi ka mane ka mane ka tshaba tsatsi ke ona ka mane tlhopa sesa chichitin ma machesi re bona machesi raha tarashishe wetso a petuo Jesse number 21 Cape Town City wakena le 24 Cape Town City arbona ka kwano Cape Town City hokena wakena ka kwano munina elenyana Kaden Francis hotile Eli Dakali okene otile kamane li Jesse number 21 re tla bona hore na nomoro tsena tshile tsena tsa bana bana ba banke bana mo go tlisa tsan tshabela fela mono ba bana eng e tshile nomoro tsena bona hore ha di tsamaela le tsane tseo motho o di bona mane fela hen nete ya sala re bona fela bo lena rona e tla se e tshejo jwang ya tla e tshiba ka mane ya tshiba hantle fela ka mane ja dana ka ronya le tini bo lentle Cape Town City impala jo rekeo tsula ka matla mahulu e bile tsena bo le rota fatsine e ya tabolo ka kwano inkwa ka mona ke lutu le khaba ni bona ba isali ile ile le sipiso le tuli impala jo lo tsula ka ntoti haibe tahlelo banna ba heso nete tsere rona ke na mashume a mararo ka rona nyena ya pila pepadi kapatiri ya bobedi e ya papadi re saletso ke metsotso e le shumela metso mihlano hore re tle re tsebe ho fika peletsong e ya papadi nam ha re bona ke bolo e ya tla ka jaydana jene dike wa ikoba bole tenene impara jola bahana mramani tsula ka mataba hulu aba tsula ka mataba hulu e ka kwano ka mana majesi a tsula ka mataba hulu ka kwano majesi anna basetsa ka mataba na ana isali le hlonono mukoni mramani sebetsa ka matlana ha isali jo mukoni mramani tsepo magogamne mramani hanta fela har bona ke ka ronya le tini ba batla tsa phoso hape impara jola ba tsula ka mantle hlonono mukoni petro jola ka bona yeo fela be rotsa ba rin ba le bala hape khutla ka mana mosula ya mosula ka kwano ya mosula munina elenga zinkanto aya mosula ka kwano zinkanto atsebeletsong ya le sedia fema karlo ke ya bobedi ya papari metsotso e mashome mararo a na le motsolo monga ke tiwa majesi e le noto tlhopasa Capetown City hanta fela karolonyana ya bedi ya papadi ho setse metsotso e ka banga e ka tlase yo mashe e leshome le metso e ka banga leshome le metso mene hore re fitlhe pheletsong ya papadi na letsatsing la kajeno ha re bona keane bolo ya tla bolo gape e tla jalo ka lotula ga e kamane Capetown Francis o katao tsena ainkwa kamana baile tsaka ban cheite no ruta o se bilan tsitse le na mon jolo vet bo ikion kamono o re tomba na tsile bona luka e o le ka tsitse sa banna o tla ra impela jolo o mo spasi thaka kwano e te fela ke o ya khuta bolo e se bilan kwe mrawo e tla jolo ka kwano kamana ka lotu la chimba na chi na ribandare fela ya mosula kamane monino a elenga etmo chirambandare ya mosula ba rata lotu ha itola ka ntotwe ha ibe ta hlelo bana ba iso iya tapaseo sa Cape Town city ha re bona ka balutuli ra boletele ka mane ke majesi impala jolo ke na bolo rata fatse ka mane ka ditoho impala jolo ke o jaden wing ka pia pia o tla motho ba re ba le bala ne fela ke na khu ka pia hape inkwa ka kwano ba re ba le bala ka mane ne le jaden francis ka fa ho fela jolo ke o rata pia pia fatse ba na ba le ka tsena ka bolo ka mane ka molengwa no ka mosewani ke se tapaseo sa majesi hanta fela mane ditebo mo fukenga o sa le tsitse ka mane ditebo mo fukenga tirambanda are wing ka bolo ka mane re tlo na chile bona lokai impara jolo chi ba se bile netsa chi ba rona da da re hape impara jolo chi anet mo chi ba rona da re ya motsula bile ho inkwa bolo kamani inkwa bolo kamani ho thi chi na tsa jolo ka city ba tibane e ka kamana ka city ba tibane eleng e yena ka kwano miki van der hart ra chi bolo telele bana ba metsi impara jolo chi nan e bile e tsola ka ntlo thi haibe ta selo ya luna ka mono ka paseo sa Capetown City eleng yena ka kwano yena chi bo jolo ka emila vete boy coach my coach
0: ona me re bona dipheto tse tswang ke stopa sena sa Cape Town City mo teng ba ntshang jwalo se bapadisi ba pala morao e le mo captain wa bona ke bua jwalo ka yena Lorenzo Godino mme ebile gape ba ntsha se bapadisi ba palang bohareng ba lebala e leng yena Dakir Lee mme pheto ena e bontsha gore setlhopha sena sa Cape Town City ga jwale ba tlasela ka dibapadi tse tsheletseng kao fela mme tumelo ya bona ke gore go se tlhokagalang gore ba se etse ke gore ba tlasele gobaneng ba se ba le morao ka dintlha tse pedi ga jwale mme gona he go bolela gore setlhopha sena sa Cape Town City ga sana dibapadi tse bapalang morao ga jwale tse qadileng le game ke bua jalo ka setlhophabapadise se qetang go kena a jereng jersey number 52 e leng yena Honorvuyo Ozinganto ke yena ya seng a bapala molengo ka morao ga e le dibapadi tsotlhe tse keneng ke dibapadi tse e leng gore ba tshepetse go di bapale pele di tle di ba fumanela dintlha empa ga jwale setlhopha sena sa magezi ba ntse ba tshireletsa hantle golo sebapadisana se ileng ra se ka ga se bona ga setsong ona mme ke ena Tshepo Mashego a ileng a tswa jalo metutung ye mashome a tsheletseng a kenelwa jalo ke ena AB Sesane
1: ya lebo mokotlisi hantle fela mamedi wa ka ke tsona taba tseno tsa botlhokwa tse mokotlisi mo lefintse ke antse nga noneletsa tsona ka kwano tshebeletso nya le sedia fema ka re nya le tini ka bana impalo jalo a itsula ka mataba hulu lutung la vet boy fela ke na bole betla jalo ro thape ape ka mana ka musewane e tla ka na ape vet boy o ile la ka re nya le tini impalo jalo e be mohlula monneno mme hantle fela ka mana ke bo jalo ka di ke ene le na ka mana boka anga impalo jalo ke na bolo counter attack ya ata bolo ha re bona keo lutuli ka re nya le tini e ke mo jezi lituli karmenya retini atiti samonna waiko waiko ba tiramandara bana musula ha pe kamani banna mukotisi o tsalusitse wa re banna bana ba tsopasena sa esa yona kamana Capetown City karolonya pila papadi hore ehle ha batitsa hantle mane morao le karolonya na bedi ya papadi bona la hore banna bana ba ntse ba satitsa hulu jwang kamane kamoleng o ka botshabatsa tsi le piong le letsiadi
0: ho fela le jolo ngwana mme bile ha pese tsang hore re bua jolo ka le pion leo le letshadi la bona la tshireletso ke go bana Tshiram Bandare o ntse a tsa mosebetsi o motle e hle ke yena se ba pariseleng hore o le nyokunyane ka hlakoreng leo le letshadi la tlhaselo ke ka ho re bona menyetleng e leng gore se tlhopha sena sa magetsi ba se fumane Tshiram Bandare o na le karolo a e bapetseng le monyetleng ona e leng gore bolo e o qetelela jalo e le huku e ne se le monyetla wa gore a ka tlhaba ntlha ka morago papadi e ntle gagolo e re boneng e tlhaga go sebapadi sena e leng yana le thule gobane dibapadi tse bapalang moleng o ka morago re ile ra tlhalosa gage diphetho tseo ba di entseng ba ka iphumana ba le kotsing gape ba le ka mosing gobane jale setlhopha sena sa magetsi tshireletsong ya bona e batla e le ntle gagolo mme mona monyetla gore ba tlasele ba tla tlasela e le gore setlhopha sena e tlile ga sena banna ba popota ba mata gore ba ka tshireletsa molengo ka morago ke bua jalo ka setlhopha sena sa Cape Town City
1: ati tlhopha sa magetsi noto Cape Town City hantle fela mamedi wa ka metsotse ya rona e mašome a mararo a na le metso metlhano karolong yana ya bobedi ya papadi ga re bona keane bolo ka maneng pela jalo keo tlola ka ba phamisa ka tlhola ka maneng thilo musa empela jalo kena bolo tshola ka atla magolo ebile kena gapeape musa na go e leka ka tlhogo gape karolong yana etine keo e atla bolo ka kwanoka leotila jaden keong ka bolo jaden ruta ka kwanoka moloka boprimary piotela le tuna ba inka jalo ka mane ba phamisa ke bolo telela ao banna ga ona mo yang teng hiya mohlula ka kwano monna wa hamne ano vuyo zinkato hiya mohlula ka kwano monna yo wa ano vuyo zinkato hante fela kwano ele huwa tuwa majezi noto tapasa Cape Town City haribona kena bole betla chalo hiya tabolo kamani bahrin bale bala kiyo sibile bain kile chalo nina lena kamani monna wa Francis Chaydan impara jolo kena bolo hante fela kamani bahana mrawo chira mandaruna wa kinyalo tu impa makari tiaba kiyo onka bolo kamani vandala raha tarashishi ke la tarashishe ka hutima mikwa lokamani na waha ngedi vandala hoitso di petuo mubango wa kena jesi number 7 kapili nyana fela ke bona petuo tsena wa kena mubango re sa tsalo jona mamidi wa ka ke santsane ke tlo shaba di petuo tsena ke pote ka mabenteleng monga phofu
5: Dumelang batswadi baka, ba mpitseditse interview ya bobedi, empa ke tshwanetse ho lokisa moriri, ke ne ke kopa 200 rand.
6: Ga ngwana ka hle, re tla etsa plani.
7: Ha mjani, ke tla o kenyetsa tjhelete ho tswa bankeng ya ka, e kene ho e-wallet ya hao ka otloloha. Wena ingodise, o WhatsApp-e hi ho 0873925538, o latele ditaelo.
5: Ke ingodisitse ka baka kenya le PayShap ID ya ka.
8: Yo, ke a leboha hle.
6: Ha se mohe, ho lakaletsa mahlonolo.
9: Lefa, habe o lefuwe ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e na le tsohle. Ho bone ka nako tse ding, hore o be gaming o qala ka ho shebahala. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
10: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng. Me e ka ba teko e se thabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipesente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
4: Tsa dipapadi.
1: Police CDFM. Ho jofela le jalo mamidi wa ka ya rata anga leta tsingele na la ka jeno re tsela jalo ntle tshu ka pasa majesi ile noto Cape Town City ho ile tswa dipetuo mo teng re bone jalo ho tswa ka kapa ho tsena yena mona wa kana zeo mubango ho tsena kana zeo mubango ho tsena hape le bafedile baloyi ho pepile jesi number 12 Ati Mubango o pepile Jesse number 7 me re tlokometse tsile ka mane le tlonolo mtshali wila tswa me ho ya ka mogho ke boneng fa tle o saenwa a ile nga tswa ka teng eno e ile nga tswa e bang ke bone hantle e ka re ke ena mona wa Vandala ho latela ka mogho ke boneng se fa tle o ka teng le tsa tsing dena la ka jeno me nete ya salam re tla tsere bona rena petho tsena dibe di tla ba le seabo se jwang hantle fela ka kwano ka tlhopheng sena sa majesi hantle ke ane bolo e a tla bolo ka kwano inkwa ka mane ke ena monna wa zano vision empera jalo ka mane ya mohlola ka mane zamo vision ebile ke ena bolo se bile nkue sa jalo ka mane ka matla mahulu e ne ntswa hantle fela ka mane ke banna ba tlhopha seo sa yona e ne ntswa ka mane o na le monna ke le ka ngomo sheba ka kwano ene ntshiwa hantle fela mamedi wa kana ke banna ba tlhopha sena sa majesi one ntshiwa ka mane ke tlhopha sa majesi metsotso ke mashome a mane re saletswe ke metsotso e ka banye mehlano hantle fela gore re tle re tsebe go fitlha pheletsong ya papadi letsatsing lena la kajeno karolo ke yabedi ya papadi ga re bone ke yane bolo jona mokoni o ne a sadile latlhetse ka mane pela jole keo a nka tlolo ka mane ba retolwa ka bolo ya baisi ya bagareng ba lephanang ba e phamisa ke bolo etelele ka mane e rabo ke ena letlhono le mokoni empela jole ba gana ka mane Cape Town city rota bagareng ba lephanang keo ya kena ka bolo ka mane Cape Town city e ne le jesi number 24 ya satswa ke ya ileng a kena e leng ya kadana francis empa o tshoke phoso ka ntle diatini gotho banna baiso lebeile nena fatse e le nyana ka bane Musa le be ile ka bane Musa fatse o tsogwa poso khatlanong le hlopa sa yona ka bane Majesi hantle fela go ya ka mogo bolona e emeng kateng ke bolo e kotsi bona ba isale ke bolo e kotsi bona ba isale e ka ba di khato tse ka tlase ho tsela shume e ka ba di khato tse ka tlase ho tsela shume ho tla ha ofinyana fela le mekwallo ka patjere ha ofinyana le mola ona wadi 8 metena tse kholo ka tlase ho khato tse le shome ka u di mo khato tse le shome ho ya mekwallo tjo bane jwalo listi wa tibane bolo yeo ya tla tsaka le letuna ho ntso lukile ya tla tsaka le tsiari ho ntso lukile re bona ka mane Jaden Roots e ka sita liena monena Gabriel Amato re a tsiba re Amato ke mongwa bana ba tlosa di bolo ka le tsiari ha e ka tsoa tsena Roots a Roots o tla tsaka le letuna are bona tjane ya la pana are bona ke ra ka mana mato o tla ba le bota ka mana rape ape ya o tla bota hape e bile tjane bolo e tla ka mana ka musewane ne e le ka jalo tjane ka bolo ne e tla hanta fela e ke Captain City e ne le na ka mana zinkato e mpa jola ba tsula e bile tjane ka mana roots hoti poso hoti poso wena ka mana Jaden Roots hoti poso ka mana mana so Jaden Roots aba pete ngwane mo ngampi mokotisi netya sala harsheba munneno elinga yena ka kwa lusiwa mapalapili wa tlhopa sena sa Cape Town City elinga na ka bane Musa o tsene papadi nyana ele yena ya hlebele ni thatsenga ta tsa lshume se hlentsane se fitileng sa dipapadi ka patjere sena se re lengwe sona sa dipapadi empa che ka nete papadi nyana ha bona hala ho hang le papadi nye fitileng ke bona ka rene ntse le palietso lampe
0: o fela ho le jolo ngwana mme empa bana ba se hlopha sena sa Cape Town City re bona ba sa kgotsofalla diqeto tse etsiwang ke moletsaphala empa he bolo ena ka mokgwa o ebileng ka teng bonnete ba taba re bone jalo yena motlhankana ebile go na le sebapadi se e leng gore se bontshitswe karete e gobedu ke bua jalo ka yena Francis Ajerenjezi number 24 mme o tswa papading ena ka mora gore ba ipelaetse ba sa tswa go ipelaetsa go ya ka moletsaphala empa he e ne e le phoso e ne ntse jalo ke yena Jaden Roads mme he ga re tsebe lebaka le ntseng gore sebapadi sena Ajerenjezi number 24 e leng yana Francis a iphumane e le gore o se a tswa papading ena ke bua jalo ka Kaden Francis ile se papadi se ke neng jwalo metsotsong e mashome a supileng a metso e metlhano mme he o kana ga e tsala gore be tsela eo a ileng a bua le moletsaphala ile ba tsela e sa amogelegang ke ka go a ileng a bontshwa karete e gobedu
1: jalo fela mokotlisi gantle fela mamedi ke yane bolo ya nkuwa ka mane ke ena Chipe Zeze wa enka ka mane Chipe Zeze eo ke tlhalositseng bonneteng fela ka re monneno wa Chipe Zeze bonneteng fela ha sebetsa hakalo papisong le yena ka kwano Mickey van der Hart gobaneng e tlile tlhopha sena sa Cape Town City bane ba sa tlhasele hakalokalo papisong le tlhopha sena sa Majesi ga re bone keyane bolo e ntse le two tlhopha sa Majesi noto Cape Town City metsotso ya rona e mashome a mane a na le metso e meraro ke a gola ke ena e sentse re metsotso e mashome a mane a metso mene karolong yena ya bobedi ya papadi re ka nna ra sheba gore na tlhomong re tlase ge neletswe nako e keditsweng ye kae tlhopheng tsena tse pedi re bone rona papadi na e tla fela go le jwa nna ga re bone he tjane bolo gothe tahlelo banna baeso ebile gothe ga e be motlhongwa fatshe banna baeso ka mantswe a mantsi bolo e tlhongweng fatshe ka mane ka mosewane e le phoso jalo kgatlhano le tlhopha sena sa yona ka mane Majesi ka moleng o ka botšha batsatsi lepiong le letsiadi la tlhopha sena sa yona ka mane Cape Town City ra ke bone ntle fela jaanong ona leka ka mane ka tlhogo na lekile ka tlhogo ka mane monena Gabriel Amato fela keo ye a tla bolo e ntle le bolo e ntle pala jalo tjane ba hana morao mane ye a tla bolo ka kwano ebile nkuwa ka mone gantle fela ke yena Jesi ke mang monena ne le yena siphela le majona fela tjane ba ntse poso Cape Town City ape fat boy karolo ya letini ipala jalo teng ka mane sibatibane wa enka ka kwano sibatibane elenga yena Elvis Chipe Zeze wa enka ka mane Elvis Chipesese re tla bona rona re tinyetsona kwe kae ho ba neng ka nete metsotso e sentse e jile mabedi e sa tsina ka jeno ha ile metsotswana yona e mathile bona ba isale ha re bona ke na bolo e a tla bolo ka kwano enkuwa hantle fela ne ka mlo ngona ka prima ba le bana ke ye na se se ane ne empara jolo ke na bolo ba mne tsa bolo ka mane mona ba hamukone empara jolo ke ane jolo mukone ka re bona retini tsa tlhopa sa e ya sa Champions City ba mo jela bolo ha bo nolo khutla bolo ka mane e se bile khutla morao khutla jalo ka leoto namuna ya sebeti sebeti tsenka bakhabane bona ba sala mo raumane le tsonono mokone a itswara di tloho jwale bana ba tsonang le se ba parisa mehleng a sa Chiefs Chiefs le bafana bafana ke bua jalo ka Keegan Dolly tsora di tlo bontsha hore ka nnete a tshe ka nnete be bana ho etsa la jwang ha limona Cape Town City ba lahlelwa ka tatelano papani tse pedi hantle tsena tsa di playoffs ha re bona tsane bona ba lahlela le tlele ka manipala jolo sing kantong e ke o ya moela empa wa itlo le tsola kantle wa lahlela o tsase a lahlela ka mane yena ano vuyo zing kanto a tlela empa jolo tsane bolo feta ba lutso tsula ka matla maholo ka kwano ba tsula ba hana mramani ba hana ka mane mrao eleng yena tsepo magoga wahana kamane tsepo magoga setlhopheng sena sa majesi e le two tlhopha sa majesi e le noto tlhopha sa Cape Town City a papadi tse pedi tsa yona ka kwano ke bakwa tsa di playoffs Cape Town City se tlhabuwe dintlha tse tharo ka fela e se tlhabuwe dintlha tse tharo ka fela ha re bone ke yane bolo a nka ka hloka mane a mato Gabriel empa jolo ke ba itsola ka matla maholo ke le tsonolo mokone e rata ba re ba le mo romane empa jolo ke yo ha na ka matla maholo ka mane ke ida na fortune empa jolo ke ba sibile ba itsotsi hantle fela ka mane ne le ene ke yo e be rota pe hape ya khutla bolo e tla jolo ka mane ka musewane ke tlhopa sena ke yena mona wa mubango mubango ke yo mubango ke yo wa tsena ka bolo kana zeu mbango kana zeu mbango u ataka bolo chana karunja letini bona lutla chirambandare raha impala jolo ya ta botho fela chane bolo ya ta pape chirambandare u inka jolo bronya la khanyane fela u inka dimaka kwa robo chiwa impala jolo ya mosula munina ya mosula kama na sisi anine fela chane bolo au tiposo kama ni wena munna yesu utiposo kama munna wena John Mukoni utiposo munna yesu John Mukoni wapeti ano vuyo zingate hampi uti na mayamuto aita khisi munna karitetsa John Mukoni karitetsa kama ni John Mukoni noto Cape Town City noto Cape Town City ati sopasa magezi mi magezi yense musibiti omutle libaleng labona letsatsing lena la kajeno kannete ba thabisitse monga bona bona ba hesale hantle fela majesi ha re bona tsane bolo etelele bana ba yemetse pala jolo tsane mo roba itsula hi a tabolo ka mana se le ba hinetsa ka mana jine jidena jidena ruta ho ata ka bolo yo ho retlo ka bolo rona ba se lo ka khutela mo raunya na hanyane he bo rimba bana ka rasu rona bitsi jwale se bile ba ntse tsa ha tanwa ka mane ha tanwa ka mane yena munna amne ha tanwa ka mane munena zinkanto abina jwale le abina le tswile Liabina letsile ho kentse botamsila ho kentse botamsila e ka kwano ka mona ka mo lengo ka bo prima mo re dutsinte Limpopo province e ke mo papa di ba palwante majesi e mathapile ka ntlatsepedi ho noto hi a tsopa sana sa Cape Town City me majesi ke bona ba mo simba eti le tsatsida ka jeno metsotso ya rona e tsile batla e mathile bona ba isale ha re bona ke yane bolo ho thi banna ba heso hare be haipuso bolo kinan mo poso ye tsinteng khatanong le majesi sebile ba tsitse bolo telele tsuba kama tama hulu kama ni a tsula jolo kama hanta fela ki tsopasana sa majesi hanta fela kama ni mamiri impala jolo kiwo hoti tahlelo ya jaden hoti tahlelo ya jaden roots hona le setsa halanga ke bona banka ya tsopasana sa Cape Town City batwa ditulong batwa ditulong haritbina ho etsala eng re tla se bone ho latela ka mo go batfuleng ka teng e ka re hona le seneng se tsala ka borao fela he tsane bolo rutsa enka jolo ka bana we win sampila jolo bona lo tla ha counter attack chirambandare hape chirambandare o a tsena ka bolo yo chirambandare etmo chirambandare win ka jolo o na le na ka mane mo nona ke o a tsena ka bolo ka chirambandare ke o wa ko ba impana di jolo itse ha ke riano yalla pala khatla pele yalla khatla bobedi khatso la boraro ye ba phale bolela ngore bana ba heso le ba petse metso tsone ma shume manene a metso me tsano ka rolonyana bo beria papari e fedi ba e fela jalo e lo reki e tu tsopasa Cape Town City a tsarelo sa majezi ile noto tsopasa sa Cape Town City ntla ya majezi ka rolonya pele ya papari ke neka taho ya mukuku e leng re ile ya hlabua e ki hantle pela monena vandala ka rolonya ya 18 ka patiri le tibena la penalty ya ba ntla ya bobedi e tsena jalo mo tsunya mashuma mabedi ana le mitsume di ka rolonya na ya bedi ya papari Ikenaka Edmo Chirabandare wasa pasena sa majezi huku dibilene karasa kulasa pasena sa majezi ati dibilene hape karasa kulasa pasena sa Cape Town City huya kamkhota batsena dinkatenga utabile mongadi Jean Kapachirki mongadi Allen Freeza wasa pasena sa majezi intelitika tikolito liena mongadi Jeki Lidwaba kakwanu kamonaka Sishiko Stadium tikatsela yo he mamidwa ka yaratanga ribilenteng kakwanu Hantapela mukotisi akoya karetse rutlo rona ebe ebe itsa mile joanga papadina letsa tsina ka jeno hante fela ho ya ka mogho o ile ngwa e bona ka teng
0: papadia pele ya se tlhapa sena sa magesi ho di playoff o tsena tsa NFD PSL playoffs mehe ke tlholo e bohloko ha ho lo bona baneng papadinya pele ba khonne ho mana di ntla tse tharo mme ha ho se ba se tlhopa sena sa Cape Town City ba batla ba le mathateng le ka nnete ho bana ba ne ke papadi ya bona ya bobedi papadi ya bona ya pele ba ile ba hlolwa ka ntla e lengwe ho noto ba ne ba bapalla la teng hona teng Athlone Stadium mehe ka jeno ba ketella jolo ba lahlelwa ke di ntla tse tsheletseng ka ofela ho baneng di ntla tse tharo tsa pele ile ba papadi lo e leng hore ba ile ba lahlehelwa ba bapalla le Milfoto mme ka jeno hape ba lahlehelwa ke dintlha tse tharo mo teme ba palane setlhopha sena sa magesi mme hona ha ya bolela gore setlhopha sena sa Cape Town City se lahletswe ke dintlha tse tsheletseng ka ofela e leng gore ke taba e seng monate go hang go ba setlhopha sena sa Cape Town City ha e le setlhopha sena sa magesi bona ba tla kena dipapading tse tlang hape ba se ba tshwere dintlha tse tharo mme he ra tsepa gore setlhopha re kene papading ena le gore setlhopha sa Milfoto ke bona ba tsamayang pele ka dintlha tse tharo go bana ba ne ba le ba tlhola Cape Town City ka ntlha e leng honoto mme ha jwale ha re bua tjena setlhopha sa magesi ke bona ba ka hodimo go bana ba ne ba hlotse papadi ena ka dintlha tse pedi mme e le gore ba na le ntlha e ka hodimo hana go setlhopha sa Milfoto e leng ntlha e le nngwe mme he re ka re fela re lebogela setlhopha sa magesi ka gore ba iphumana dintlha tse tharo ba ne ba bapalla lapeng ga bo bona e leng Sesego Stadium mme ha le setlhopha sa Cape Town City sona re ka tlhalosa fela ra re se mathateng e le ka nnete gobane ba saletswe ke dipapadi tse pedi tse lengwe ba tla di bapalla lapeng mme dipapadi tseo tse pedi ke ga e le gore ba di tlhola di le pedi mme ebile gape setlhopha sa magesi kapa setlhopha sa Milfoto se sa tlhole papadi mme he ke ka gore reng e batla e le thata gagolo ke moepa monyolosa thaba setlhopheng sena sa Cape Town City re bone mongwadi committee le yena a sa kgotsofala go hang mme he empa he papadi ya bolo ke papadi ya bolo e tsamaya jalo ba latlhetswe ke dintlha tse tharo gape mme dintlha ka kakaretso ke dintlha tse tsheletseng tatlhe re bone rona dipapading tse tlang tse e leng gore bana ba setlhopha sa Cape Town City ba tla se bapala le setlhopha sa Milfoto ba bapala jalo Durban mme gape papadi e nngwe e setseng gape ke moo teng ba tla bapala le magesi ba bapala le magesi gona teng Cape Town ga e le setlhopha sa magesi dintlha di tharo mme ra ba lebogela ka dintlha tse tharo tse e leng gore ba di fumane papading ena e leng gore ba setse ka papadi tse pedi gape tseo batlang go di bapala
1: ebile ona mono mokotlisi re a tseba gore ka latharo goding ya Phupjane go tlabe e le papadi ya Milfort le tlhopha sane sa magesi go renya boraro ka Richards Bay Stadium mamedi tsatsina ka jeno ne ke sa tsamaya ke le mongwe ne ke tsamaya le Radikonopo monna ya ileng a konopela metšhini tsatsina ka jeno ke ena mpho motlwala gante fela athe mokotlisi mo lefintseke ebile yena ya ileng a remanolela papadi ena le tsatsing lena la ka jeno athe o tlwa mono papadi ena ile a tlaiswa gantle ka bokgabane bona ba e sale ke ntate Kgotso Mothoko gantle go ya ka mogota ba tsena di leng ka teng mane phapotsentse gaso ke na le mongaphofo
11: ke lebile bahlomphei baka
1: ke a leboa ntate tsholo
11: bapede metsoso ke ena dula gantle go ya mene pele go gora ya bohlano
12: lesediefake mole
13: yakhala mosampie e gotlile e tshesa go feta pele gona ga se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Africa
14: Afrika Borwa. Lo ketike mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanne, Kuzan, Youngstana, Dr. Koldet Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsela tsohle, itlabe di etsahala Moqebelo wa mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane. Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za. Le ticket pro hook ala ka 350 rand ka sesoo. Sefete ke ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziyakhala mo Sun City.
11: Oh, Fada Fada. Oh, Fada Fada. Red Javin Sarah Bustano, oh, Fada Fada. I can step it away. Ang fela ka mraita ba Sarah Bustano, mabedi na chaba di ngata. Tori di tsware ni papa di mona. Manatua makalo. Oh, Fada Fada.

0: ingome mnani mabe di hlokomela hle ka mora papatso ya metsutsu e mashume a mabedi ka mora hora ina ya bohlano elata tichere ona kile nga tebuka hlopenga sa Free State Star esa bitswa kwa kwa star Moses Molo ila batebuka hlopenga sa Orlando Pirates eh Ramos ya ne le tichere bana tebuka le bobelina akwa mamse kwa titi ke ga ke ba ragadi ba no bona ka le bo tite titi ba na bo matladi ya bonde ga di bontate mo lahlei ba na bo japi hey up jap e ka ofela bona ba na ka ofela ha bona bo bo fani titi ha ke ba haiso ba no ba haiso mona ka tsampo tsa mona ke ga ke ba lape ke ba ragadi ba ragadi e o fani titi ei ya no ha ba tlua nga tlua ka heletsa dithabanga ka bua ka fani titi ona jwale tshe u vetsa nete ba tlua ka mothini man ei fani titi wika pele ke pote ka mashelishile nga bona ha ke ya gutla
1: e bang unana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: o fela o le joalo tsebele se ya le seri ke mollela ke o jwetse se re ke tla lata teacher ya mehleng manna ka pantse le teacher tsholo ka nna go ntlo go motho ke teacher ya mehleng wa ja wa tima mos moloi motlhomphe wa ka dumela hle tsebele se ke le seri ra o amohela ka jeno
1: nda ke tsholo dumela le ba mamedi ba house
0: no roba tshoko bo kwa kwa mona
1: e ke robile mola le ha kwe sekolo tsela ndimubile na ke a interview la ga ene ka because ne re tswa college ye ya ye go ya rena
0: e ba onka fa ga tloka mona ona di interview mona
1: a ha ona di interview that
0: ya o tsama mona le bo u la ruta le ntho mamtse kwa titi
1: he e a u belina
0: e
1: titi wa bo titi titi ke CEO
0: e date
1: wa nisi
0: o la roba choko wa tebuka shopping sa stars
1: ke kariyo tebuka shopping sa stars nta de ke tsabu na melo mane tsa fanta de mo pidi tsabo a tsena ri tsike ka jeme he so rest in peace
0: wa fella stars in ka po ya jozi mabone
1: a nta de ke na ke se ke ni tsabu ka ba le ya ka 1989 ka tsamaya ka ya Australia ka khutla and then ka homa pakani up the box the champions ka u champions
0: yeah
1: ni nda ke tshwere ka bo ntse go nya o mutume tsere halo champ
0: ntshagela champ dumela hle champ
1: ya ke tlo tlo ka ke
0: reale bo wa ne so reale bo hona jwa lo ntsetsa we tloetse choko ka pa hoetsa la kwa
1: ntate tsholo ke tloetse choko ka 2023
0: ei
1: ebile ke tlietse early ntate ke sebedise ka nako tse telele haholo ke la ka tlowela ke ne ke kgathetse goba nna ne ke jetse kaofela kere nna ke ne ke fitlha mosebetsing an hour before for the rest of my life bophelo ba ka kaofela ga ona motsankileng ka fitlha lata mosebetsing ke tsa sports ke ka ntho kena kaofela jale ka 2023 ka utlwa gore ga kgona hai ke kgathetse ga ke sa tla kgona kabele gore ke a tlolela ntate
0: o teng dipapadi mo kapa jwang
1: ntate tsholo ke coachitse ga ntse ke le mosebetsing ke coachitse dibapadi ene le bo di coach tse go VT ka coach so Solberg United ka coach ambassadors in tse di players tse ka rimbo Avril Pardi bo Benet Chimene le baba
0: ei
1: ona jo le ntate ke santse di dutse ke phumutse mara he ke na le license ya o coach e a dira certificate ke na license a kere o ka se graduate commissioner license
0: ke utlwa hantle bagana
1: ke na le B license ya CAF
0: ee
1: e ile ya qala ka rona South Africa mona in fact Africa ya qala iqadile ka rona
0: ee
1: ya pele license
0: wa hopola o nona le boma
1: ne re rutwa ke botsaganetso wa ka ene ke na le bo goma goma masango
0: ke mo
1: ine ke na le tsana ke mang wa Sundowns ana sa tshipi entse le coach Sundowns ka yena e di December
0: o feng o fe o na sa Cape Town
1: e o na le tsi Cape Town e zimola
0: tonza wa pala ka pa ntsa go tlisa lona jwale
1: onta go di tsora ba pala ke tla hore mara o fund down to development ka tshimo go bitse sentat
0: eh bana he ho tso ba bangata bana jo na e ke ba go tshisa pula ma e ke ba go tshisa pula eh
1: ba bangata ho nonta ke ile le bona mono le go chipa coach ya jo na o ile le tsata ya di coaches ya anka tama le bo serami mona kefu mona di 15 regions tsa kefu mona
0: ke e tle o tsere mona se game mona o mo be ha ba tle letho
1: ke tshoche
0: ha re tle mona Ei, ha re tle mona mohopa lo fa se guona ga mrantlo ka mona. Ga mrantlo fela ga mona ke ona sontso le teng ke ona. O di bona jwang di teng mono tsa Afrika tse peditse tharo mrana ka Hugo Brusu ba phatlala ditse bekeng ena FT leng go tsofetse ka Hugo re apele jwale.
1: Ntate tshulo. Ha batho ba sa elelle gore Hugo hona le mo ileng a bolella batho ba safa gore yena a batlo molaela. As a coach ba ka se molaele o raetseng and-e go fitlhela ka yone se re leletswe ntho tsa dintseng empa ga re sa tshepe re sa tshepe Hugo ga ke tsebe re tlo tshepa bomang ga o ka ele lona jale dibapadi tse ngata mo squading sa rona sa World Cup re na le 80 go Sundowns re na le 80 go Pirates and ha o ka elelela 80 ya go Pirates ba bangata ba bona ba dlala lapeleng le ba Sundowns ba bangata ba bona ba bapala mona lapeleng seo se bontsha gore Hugo Brusu development wa e kgona ene go ya ka nna ke nagana gore re tlameile re motho oletse go seo a se entseng go fitlhela gona jalo re qualify for World Cup. Ke bile le di-coach empa di-coach tsa rona tse ngata di ne di laelwa gore di etse eng ke ka gona re sa kang ra ba bahlodi dinakong tse fetileng. Nna ke a tshepa gore ai gotse nne ke tla qetela re tla be re le teng moo.
0: Ke a buta pele Eva Hanyane Abramos mabedi metsotso mashume a mabedi a metso e robedi ka morago ra botlhano ke batla o ephethe tabena ke batla o ephetha ke go eme jalo ore go etsala jwang ka Bafana Bafana
1: ke re nna ntate tshulo Bafana Bafana go tse nne ka o qetela World Cup ke nana re tlabe re le mongwe.
0: Ya shapa re kena kota finale re fetere semifinale.
1: Ntate wa tsena gobaneng ke shejalo ntate tshulo
0: ke ne ke tla o botsa tswela pele
1: ga o ka elelelwa ga re bapala ka dibapadi tsa lapeng dibapadi tsa re na le ditlhopheng tse kgolo tsena kao fela especially World Cup re na le di-analyst di-analyst di shebelela di-team gagolo-golo ga di tlisile mefatlheleng e itseng so rona ka gobane re na le bana ba lapeng di-analyst tsena ga di kgone go ba latela gantle because ga di latele di-local leagues gakalo so ke yona tabe e tla reng ga re fitlha kwa ge tlabe re le buka e kwaleileng ba sa re tsebe gantle di-team tsena ga le bapala le go bapala bo Liverpool go bapala bo Arsenal go na le di-playera tse bapalang mono so di-analyst ga ba le teng ka moo ba kgona go tseba gore ke mang Sadio Mane o bapala jwang ba mo analyze gantle ba re o bapala tsena le tsena le tsena le tsena le tsena le tsena ke ka gona ke reng rona dibapadi tsa rona ke dibapadi tse buka e kwetseng ga ba batse le gantle ga ba tsebe gantle gore a policy bapala jwang ga ba tsebe gantle gore Mofokeng o bapala jwang mohomo ba ka tseba mbokane ganyenyana mara ga ba motsebe ke ka gona re kapanang le monyetla wa gore re ba tlhole gobane ga ba re tsebe ga ba kgone gore analyze gantle gore o eno o kena eno o kena o matlhofela kae ga matlhofela kae so re na le monyetla o mogolo empa ke ntse ke sa see dinaga tse dingwe tsa Afrika di ka nnang tsa iponagatsa World Cup
0: ke dife
1: kana re na le Senegale
0: Algeria e teng Egepeta e teng Cape Verde e teng Democratic Republic of Congo e teng Ghana e teng
1: Morocco
0: e teng Ivory Coast e teng le Ivory Coast
1: yes Ivory Coast e teng ana ebile ke yone ileng ya tsena ka di-playoffs
0: e yandate ene e
1: jaanong
0: e gepete ntho Nigeria ile a sala DR Congo ya re buke sala mona gona ge ya pele
1: exactly
0: eh
1: jaanong sente rena le di bapadi mono ke swahlwa ha go le mo ka ba di bana le di bana le bitang bana le experience ya World Cup how can I tell you that DRA in Africa ya khona e renka bobedi mona Africa yanong dipilera tsa bona ke ngata di tse di tseba gore go etsahalang ga re ya pele
0: ke omabe ka tlhoko ka tlhoko
1: jwale di team tse jwalo ke nagana gore especially Senegal especially Egypt ha re sheba gore ba ile ba qualifya ka makgetho a matae World Cup ke tse dingwe tsa dinaga tse re ka naanang gore di ka nna tsa re tswela molemo mo nathong World Cup-ong ya 2026
0: mme a o e sheba ga yona e kgepeteo mona go FIFA di-rankings tsa FIFA e 29 DR Congo e 46 DRC
1: yes ene ntate re go jetse go tswalang ka ntho ka ditlhapo
0: eke
1: go na le ntho ke di bitsang ka gore ke di upsets
0: ndate
1: yes remember Africa ga se o ka eng ka mogopo wa lefatshe
0: ndate
1: mara go ya ka mogo nna e shebileng gore di-trend tsa lefatshe di tsamaya ka teng se se re kgona gore re outsource kana ba e bitsang ka sesotho ba nna go outsource bana se se re na le gona re be na le marangrang a go bitsa batho ba ka nnang ba re shebela dinaga tse dingwe and ga o ka elelelwa di-country tsa rona se se re sebedisa bana ba banyenyana gagolo under 19, under 17, under 20 ntse di bua ka bo Mofokeng le bo ke Mbokase jale di physical trainers tsa rona di tse di kgona gore di analyze di-team tsena tse dingwe ene go ya ka nna go rona mona South Africa re kentse experienced and young players ke bona ba tlo thusa bana ba bannyana go matha and then bona gape ba na le eng dikelelelo tsa gore ga se golo thata go le jena re eta jena ebe ntate
0: ke a utlwa o ntshwagele ntate ke le ka o thiba ntho mona ntho ke nane ke batla ntho ka nqena morenaka fela he ga re ka lemo ga re katele mona Bafana Bafana ya ipheta le Mexico ka di 11 kgoding e tlang. Ke le ge bapala ka 1-1 di tshwaretswe Afrika Borwa ka 2010.
1: Yes.
0: Mm. Ori.
1: Mexico e batla e le bo ke eng ke bo challenge charger. Ba batla ba tswapela ene ha o ka elela seemo sa bona. Ke batla se tshwara le seemo sa rona. Gore ke bua ka fisiki empa ka dibapadi tsa rona tse re nang le tsona ano jalo le rona re ntse re na le seemo se jalo sa bone bana ba banyenyana ere ketse motlhala ba police Mofokeng go na le ntho ene re bitsang ka gore ga o le strikera o tena di-defenders kore o ba fetola o sa go di-defendera di batla batho ba ma-transtrate ba kgona go ba maaka mara bana ba rona ba ya tena ntate kore ba o feketsa letheka lena ba le sotha jaanong ke nagana gore Mexico eo ka nako ela o gaopena e la tlhura ke
0: go ile ga bapala ka 1-1 ga re le Aforika Borwa mo
1: yes mara gona jale ya o bolela ntate o tla mpotsa re tlo ba feketsa ke tlo ba feketsa ka dibapadi tse re di tshwereng ke o bolelela nnete bana ba rona ba banyenyane especially ke bua ka bana ba South Africa ba sa bopaleng ka ntle
0: ndade
1: go bolela nnete ha re khutla mono ke tla ba qualifyile for the next round
0: ke rata sealemoya bana ha motho a ntse a bua mona sentse se mo hatisa ka pantse ke rena Bramos
1: mamela ntate ke kopa o nghatile ba nghatisa empa le ha fela bolo o na le hore o na le ntwe ya dikang hore ha hona therefore mara mo ke opinion ya ka ke maikutlo a ka the way ke ba bona ka timba shimane ba rona
0: kanete ra lewa hle morena ka ra lewa ga tla nege di nke hanyane hanyane ha re so qetelo wena re tlo sebetsa yo le ntate o fhlela re qeta dipapadi tsena
1: ntate tsholo mamela ya mone ibi ga o ka lelwa ke a thaba o bane se ke na le minyetla e mengata a fike o pula ne ke na le minyetla nyane e o kena di tshimeng ke 5 nyana ya le hona ja le ka jeno le ntse ke na le dipiera e me di tshimi ke 10 ke ke ne mo di ngata go le ntate mme ke a tshepa gore ka nne re ye pele
0: morenaka ke lebile ha holo ka nnete ba dumedisa na o sole ka Josie ma bone ka pa mo bo bo sa solo mo ntse ke gima o ho funyana le Josie ka ba ihle o Josie
1: a kere Josie ho tiki Johannesburg.
0: E ba jwa.
1: Na ke mona Betway Park mona ha o filisha bili ke ba ne ka bili.
0: O shaba ka nkena o shaba simo.
1: E ga mona ka nkena o shaba o tsela tete le se tsholo le ka o.
0: Ke a bona bona morana ka ke le wile a holo ka nete ke a ukwa le sesotho sena sentse se le teng ka nete ga le bua.
1: Ya le bona ke ntate le ka o ke tshele le nna ke le buile le ba mamedi ba rona ba le sedi ha ntse ba hopola hore kene re tsaele mona re bua ntse ke ditse bang ke ri leng ka dieka
0: da de re tla o sebedisa haholo o hla o hla o itukise mo no ukwa ke re tla kana ba bo siu kwa bo 9 o'clock ngwa
1: mamela ntse ke ri tsena ka tlo ke di tshebela ka botlo tlo
0: ke tshwara
1: okay mamela rona re ho tshe di tshebela mane le ke mane ntate ka bo bra chain re ho tshe di tshebela bolo ka ke seng ka 2 hadi re 4 o'clock re tleng re lo matha tleng ka 6 o'clock re skolo re a bina ka 8 o'clock skolo tsa qala re a qala le rona
0: morenaka
1: ka nne tate tsula
0: ke le buile hle ntate moloi
1: ke le buile hore tate tsula le ka uke
0: ke o taba ya mabedi motle Moses moloi yes ba pa di something a sa Free State Stars le Orlando Pirates mo se kwa na ile ba fitla o re file tsona ditaba tsene ya mamedi Hugo Bruce o ile a phatala tsa dibapadi maoba mona he tse mashome a makae tsholo a mashome a mabedi a metse seletseng tse ya Mexico kwana tse yang Canada le USA mo mabedi ke na le potso o tla nkaraba hang fela ka morapina shebile mona Hugo Bruce o ile a bitsa dibapadi tse mmalwanyana a sia tse tsheletseng maoba mona ba bitsitswe kao fela ba ne ba le Union Buildings e ba tlile mono bana ba sa bitswang ba sa retswe haholo ba le bohloko o phataditse dibapadi tseno maobanyana mona mabedi a banka tsa moshwelela maobanyana mona ha a tlola lebeke potso ke ena na ho ya ka wena ntho a re o bitse dibapadi tse ngata empa o ntse o tseba hore tlo nka tse kae hobaneng ha di tloa fela o sanke bano ba mashome a mabedi a metsweletseng o banka ba le mashume mararo mashume mane a metse mehlano o sa qete fela o hlonke o bo re bana ba bang bana lona he ba nna le taba di stand by kapa ke molao na kapa wena o utlwisisa jwa mabedi a ka bantsa ile a kgetha fela 26 a tswa ditabeng a ba re fa rona bana ba stand by ba dulang ba tshaile khokho ke bo ma ke potso ka eno wena o reng he mo mamedi ba ile ba bitsetswa dijong bana ba tsheletseng ba sa kang ba tswelelela ba hlaya le puo ya gitlhe bana ba se monate ba sa thaba ha e le yantle tsholo wena o re bitsa dibapadi o qete ka na banka o ntse o tseba gantlentle lenane la moshelelela o na le lona a kata rona o rile ra ba lepapa le boikwetliso bo le bong fela ke batla go ihula monangke ke bapale ga nka ka gona ntwanaka se

0: Goody cat Danny. Goody cat Danny. Ntona yakasi. Nyewe ntla hena le bopaki. Mabedi nyewe ntla hena le bopaki. Ka di 21 tsa May. Kgwedi yona ena 2026. Kia Hugo Bruce a phatlalatsa lenane la dibapadi tseo re ka rareng ke tsa nye tsa tlhekelo preliminaries tse 32 e ne le ka di 21 tsa May 2026 matsatsi a tsheletseng ka moramono a ba ba kgaola ka di 27 tsa May a kgetha dibapadi tse 20 a metso e tsheletseng na o bile le nako e ntle ya go ba sheba matsatsing a tsheletseng kapa ona sa ntse a tseba gore na o tlo nka bo mang botswaka ena na go gotle gore a etse tee kapa nka fela ntate dibapadi tse o batla go tsamaya le tsona go fele ke botswaka eno ke botsa momamedi ga re utlwe maikutlo a momamedi go nna o reng lesedi a fm dumela morena ranthiba
1: ga kere dibapadi tse diile mo di ntse di tseba mokotlisi na o tlo batla dibapadi tse ka ka mofelela ba ile ntse ba tseba mona botshugo
0: ee
1: ene because you're not a good person. So na ke bona e ke di ke di ke bona anke extra ba ke sa bona ha ona ke bona di ko tsi nna ke tsabela o tsa tsala ba ka no go go ke tsi ke ba pa di ke tsa kula a sa go ko tsi ka sinala di tsi sinala e ha tsa go na tsa ba pala ba pa ke ba le mo ko tsi tsa ka go bona bana ba ba mo tsopa extra ba
0: ke go pa o botsa
1: e ya ditshule
0: ho bana ba tsheletseng o khotso fetse re ba setse hantle ka pa hona le e mong ka pa ba ba bedi ba o nngwe ba tla re be ba ka be ba bitsitswe
1: a botsolo nna ke batla ke kgotsofetse ke kgotsofetse ke 100% obane matshwele a na ke yante ke maaforika borwa kao fela ga sego le bana setse bona ga ba bapale hantle e kapa le baebalemesego ga ba kgetsa totale ga ba hantle empa jelo ka mokotlisi botlatsena one o ntse qete one o ka dilite kana bona ba itee hantle obtsholo nna ke batla ke kgotsofetse ke ore fela basibele ba yen teng ba le go fele ke kgotsofetsa gole botsholo
0: ke lebile morena ranthiba lesedi fm dumela Mabedi Dumela?
2: Ntate Julo?
0: Ntate we?
2: Apela mnyese mani wa pela?
0: Kamala ati?
2: Ah, kona mnyese mani. Nna ke batla ke na le ngongoreho. Ke a ngongoreho.
0: Ke o mametse?
2: Ntate Hugo Bros, o na sa ntate ba ona o lo kgetha bo mang. O ile mono conference ya sa ntate ba gore 26 ya player ke. A ka ba itiseditse ona fela go na le ga tlo tla opisisa a tlo opisa bana ba bang botlhoko go ba reyana santse a na le peto ntate ga ke a thabela ka mokgwa o sebitsweng ka teng hoha
0: ntate ke utlwile
2: ka nnete ga ke a thaba mokgwa o no o sebeditsweng ke batla ke tla o thabela hoha
0: ntate ke waka
2: ere ke lelale
0: lelala o sheba odimo ngwanaka lesedi fm dumela
3: ntate tsholo a phela mongaka
0: ntate tle
3: o bua le ka tafi ya matati la wa ntate no a ke tang go bua mona le nna ke tsamaelana le 100% ntate o di kwa utlwisa bana ba batho botlhogo ga kana goba ke na le bonnete ba gore batho ba ne ba go bakgethile squad na santse ba kentse bukeng dipolaya tse le sentse di teng bukeng ya gae ntlho go utlwise botlhoko apeape ka playing aside kuka nthapothape le morena ne ke mo galletse agolo squadeng mane mpane o se o etsaetse ka mokgono a etsaetseng ka teng ge tla bona fela na go tlwa mona motho a ditlalang a dileteng go tla etsala ba champane ba utlwisitse botlhoko mpa ga ona ntho se tla etsa keto ke ya gae ke a le ona lesogo
0: motlhomphe waka ke lebile agolo re ketle ka mona kutlwe re kutlwe etsa
4: re tsholo dumelaka ke bana le bokotla se nna wa itse go o tlhoka batshwedi ba baka ene o na itse gona o tlo batla bo mang nka ba itseitse fela lona dula le stand by ke batla ba a tlhaba bitsetlang go fela a bitsetlang go fele ba dule ba itse go ke di stand by gona le mofekefe go montsintsio ke bona e le go bola basamiki fela ga tsholo sabata se lale dimotho ba feta dira
0: eno ke sabata ga re utlwo rena e mong yana o di beabeya jwang he momamedi maikutlo ke gago
5: Ana yona ene ntate no pili ntifu. Ona santsa tsi ba ntate tshulu. Ha ho ho sema ga ho so ya tsa etse ke kopa bana ba no ba ipe hantle ba ne le se re tsala ile ke go ba lolla. Ha ba ipe hantle ma ga etsa hantle ngone so. Ka ho tsong tsong dine o. Ba tsantsa ngona.
0: Ha re le boyehle ngwana morena ka e monki yona mo mamedi mona.
6: Ntate tshulo.
0: Ntate.
6: Ibile motsotso o bohloko haholo. Ibile motsotso o bohloko haholo ka nnete. A holo mane mo bana ba tsheleteng. Ya ba jwale se ba shebella ho tswa fistiri. Se tsa halanga rumo a. Ibile motsotso o bohloko haholo. Ke ka ho le ha ba o farua hore ba dule ba robale le sehlopa ya ba bona ba re a ka nnete ga itsamaela o ba ebile motsotso o bohloko ao
0: wa tseba e hlakile ntate so e buile ntate o ntsa e phetha ngwana so o e buile e hlakile ntate re a leboa ka nnete. Sebeletswa ke lesedi ya mabedi motlesha ba nako ya mane mo ke tlang ho ya papatsong teng ka mora mona hae ke tla e kwala tabena ke hlaha ka mona.
7: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Lerumo. Feel the healing power.
0: Ke thata ke e kwala ka mora mona. E re ke late simi, you try.

0: a bote theko wa tseba ke ne ke reng tlhe wena ngwaneso ke ne ke tlo botsa
1: ka enna ka en date ga ke a lebala empa ga e ba o nagana gore re tla ya mabitleng lebala mme ga gona motlha mme le ntate ba tla tsoga mabitleng
0: ga ke a tla mona ka taba tseno ga koloetsa bote theko
1: okay
0: nna wa gopola ka lenyalo la gago o ile wa re o tlatla go nna mane thabeneng o tlong ka jwala bo etsang 10,000 rand wa gopola nna wa gopola o ile wa ntshepisa gore motlhang ke tlhokang tšhelete eno o tlo nnega jwale tseba gore he ke a e tlhoka a o botitheko
1: gana thabene eo ke amang nna ga se ya batswadi ba rona gobaneng ga o lokela gore thabene e e tswele wena molemo fela e nna jalo kwa ngwaneno ga ya tshwanela gore e ntswele molemo le nna
0: nna o sa gopola gore thabene e ke lefalaka e a ke re wena ntate o ile a o rekela traka e leng gore letsatsing le o ntse o phela ka yona le balapa la gago jalo o batla gore o ne molemo ka mo le ka mo a o botitheko
1: re o tshepile dumela fela gore diploma ya gago ya business management le botlhanyanyana bona ba gago ba di-qualification tsa di-perfume watwat o tlolegile
0: a o botitheko kopa o seka bua ga botlhoko tena
1: nana fela motho a tlhola ko o laolo kgwebo ya thabela
0: a o botitheko ntle le 10,000 nna o ntse o gopola gore wena le metswalle ya gago ne le sa fele thabeneng yaka e le gore le thota jala le

0: he mosala
1: ke njwa ke
0: a engwanaka ene yo nketsetsa nyona ke mohlolo wa taba o keke wa ba waja o yimi ka mautu tsena ntatihle a e
1: wa bona he o lady wa ke thatela motoro wa bona
0: oh
1: e bile ko ntse ke manga itse mo ska o phea ona ka jeme
0: jo e ka ba nna o nkutlo wa ntateng yeo ha nna ke tsebe o ritela motho wa gakalo ga o nagane ka e ka re motlhomong ga o ka hulahulela ba gae o tla kopana le ya tsebang go ritela o feta o nyale o nyale
1: nako ya basadi a ke na yona
0: ebo
1: nna ebile ga o se tlhomele mosebitsi wa ka mongata kaka ene le wena o paki ya gore sepetlele sane se a ema ga nna ke le siko
0: ga
1: ona nixetswelelang ebile ke lokela go ntshetsa dithuso tsa ka pele
0: ke a tseba
1: jwale ntsetse ya lenyalo yona nako ke tlo e thola
0: kaeona
1: le montse e na tsa ka jeno ba ntse ba le teng basadi ba nang lerato
0: lamannete mona ga o doctor ya pele mosala mosala ga ona ntsetsa gore ga ona motho o jalang le enaaa
1: go ntloeleele dijo tsena tse o nkobelelang tsona nke ke itelele tsona ka ebile ke lokela go potlakela sepetlele o ikutloetse ba ntse bang founetse gona jale ba re go nna go na le kotsi e mpempe e tlhaileng mane
0: empa wena o renka bophelo ba otlhe ngwanaka e nna oa tlhokomela gore basebetsi mmo le wena bogolo ba bona ga ba chaisa ba ya malapeng a bona ba le bona basadi ba bona le bana ba bona wena
1: mama nna ga ke chaisa a kere ke tla go mme wa ka
0: nthatang a
1: nkobelelang gore gona jale ka gore ya borobedi be ke ja papa ka sechu
0: eya
1: mme se ka batla go e gana a ko ntšhe e bona jale ke nonopetse ko bone ke ka baka la gobane o ntlhokometse wa mphepa
0: mosalatlhe oa tseba na ke ka thabiswa ke ntle ngwanaka
1: nagana fela ke batla go ba le sejiri e lenyaka
0: o tena o ntse o ikgama ka mesebetsi e mengata tsena gobane go na le ntho o e baleyang ka nqane na e ka baka nnete o santse o gopola tebelelo tsee ngwanaka e ke a tseba gore ka nnete o ne mo rata ka pelo ya gago ka o fela empa fela e le gore dintho ga di ka ba tsa tsamaya ka mokgwa wena o ne o naganne empa ka nnete ga se qetelelo ya bophelo wa kere
1: ke lebetse ka tebelelo ke kopa o seka tlhola le ka motlha kutlwa o bua ka tebelelo
0: o sa le bonyane ngwana a katlhe e ne se ena fela ngwanane a kere lefatshe
1: wa bona ga e le gore o teng mosadi bophelong bona bo ka kwana a tlang kgona motlhomong ge ke tla nyala
0: etlhe mosala
1: e re ke o gopotse ga ke yaka ka tloa mona ka ya cuba ke lo ntshetsa dithuto tsa ka pele ga e tsagalang ya ba ngwanana yeo ke neng ke ikemiseditse go tla monyala ka mothola a imme ngwana wa motswala wa ka
0: motlholo o mongwe a reng keo o ne o sa mo abela a sentse o ka o setisa obebe oa o sa batla o nyala
1: ke mme wena ga motho a kanka kgang le wena re ka sepedi
0: nna o ne gopole mantswe ya ka ge o nne o thalatse matlho o bone gorena nene o ka se bone nesenyana e ka o fatlhantsha ngwana ka
1: wena o bane ko na batla mosadi ke kopa mmatle ompatlele
0: enanna ke batlamoetsitlhe ngwanaka
1: ebile ke tshaba le ba freya
2: o tsoile o nkgopotse ka je a mosadi wa bute waka ke a tseba gore wa nthata empa e sentšeng empa wa tseba ge gore ga ke le mona ga ke nanako go gago ya batho ba šhakileng
3: mamela he ga e ba go jalo ke nagana gore ke nke tšheletena ya monna waka ye wa e sebeleditseng ka thata ke lo ipatlela batho ba tla mo itsetsa cake ya birthday ya gae
2: umane
3: ngwanesoaka
2: ikeke pele ga na o bothe wa ka o etsa 14 years bekeng e tlang

0: tshwene le nna go lebala jwang ka ngwaneng
1: empa ga ke iketse yo a sebakeng ga kore batho ba dula ba tletse mo nako o bolelele ke tse dikake letsatsi le tšhabane le dikelang ka mona ba batla disconso ga ke re ke sa utlwile ke di-biscuit
0: ere ke bone ke nke e nngwe ya dikake tsena tse ka mona ke tlanka eno e pela gago gobane tlile ke mmala
1: o
0: baby a o ratang gagolo
1: o tseba gona keke ka tlasa 1000 rand mono
0: ditebole
1: teng ebile tseno ke tsa bana
0: ga ke re ke a tseba gore ditheko tsa dikake tsa gago di a bitsa ausi
1: okay
0: ke tseba ntho o gantle fela bothata e kare ko wena ya lebalang gore monna wa ka ke eng ka ramotse ka mona ga re batho ne fela ga ke re watse
1: dibeshe tsona
0: ga se dibeshe ke maemo re jalo
1: shabashaba gona mo shabashaba
0: ke nana ke tlanka ena eno e talanyana
1: okay o rata green ga gona bothata ga gona bothata ere ga sebakeng e ka re ke maaka gore a buta ka o qeta 40 years
0: bona wa tseba o tshwanetse o leboa mang bakeng sa taba eo mosadi fumane o tsebe ge nna monna ka ga se mofutanyana o ne o tsamayng ntse o ja dipapa tse futsetsweng ka matso a ditshila malape mo ke mofepa dijo ausi tse nang le di-vitamin o utlwa tse maatlafetseng di agammele nthonyana tse o ge tla kopa ke banna ba jang dipapa bona e ke le ka o jotsa gore theko o fumane tendeka ka bowena aotse
1: ona
0: mamela ga o batle le go tseba ga o batle go tseba fela ntho nka o jotsang yona ga ke ya gore ga o bua ka dikoloi tse majabajaba ka gara motse ka mo o tlo qala o di bona ka meditse e mamele ke re ga e le diphatlho di-label se ka bua ka
1: tsonalukisa visa
0: ke batla gore re tlo ya kwana Dubai onkutlwa ke reng nnake nka wena re ela fela go lo reka diphatlho
1: ba re ke o ratelanga sheba
0: butle pele ke lebala o se utlwile taba tsentšhe

0: mme wa tseba ka nnete bona le ntate le robetse boroko kore le phomotsa ga monate le go lelora batswadi ba ka ga ke le lore gohang tšhe go tlakile le mphuraletse ba bona ga e le aobuti le ausi bona le ba file tsotlhe ke bolela gore e mongwe le e mongwe lefa leo a le fumaneng go tswa go lona le atlegile nna gobaneng ga leo ke le fumaneng go lona le nnyametse fela jalo ka mmuane batswadi kore ke lekile tsotlhe gore tavern yane ke beye maemong a godimo gore le ga batho ba feta ba utlwe gore ba batla go kena sebakeng seo empa ka jeno e kae ke tlile mo go tlo le tsibisa gore tavern eo yaka ga o sana kgwebo mono se le moago fela nna ga ke tsebe gore ke etse eng ke qeta matsatsi ke tlhoka dijo tsatsing le nana kore le qeta dilemo tse tharo le se le le siko lefatsheng lena empa di kae dithatohatsi tsa lona mme le ntate ba kae go le je ga gona le a le mong ya ikutlwang gore atle mona a tlhole etela ke nna fela ke dula ke tlile mona bona ga ba tlhoga ke le entseng gore nna ke tle ke sotla ya kana-kana mme kopa le mpolelele
1: a ngwanaka o gale ke sa o etele kore ga ke gopola go ka jeno o ka bona di dilemo tsa masome a mararo lone aka e utlwa botlhoko go bogolo ngwanaka empa ore kore ke a tshepa ore a o ne o ntse o phela motlhomo o ka bo se o nyetswe mme o sobile o na le bana o ngwananaka ka metlha ga ke bona dithaka tsa gago aka e ba botlhoko bona bo rotha madi ga ke tshedisene empa le ga e le gore ba bangwe ba dithaka tsa gago ba fetoile matlakala ba bangwe bona ba tleile kore ngwana ka lefo le setlhobane ke tshepa o le wena ga ne se ka kotsi ena ya koloi e le o tlala o ka bole e mongwe wa ba tleileng e ka ba keng seo ke lokelang go setsa gore ke tle ko otele ngwanaka empa ke a tshepa gore o tla thabela dipalesa tsena tse go utliseditseng tsona ngwana lebitleng la gago sonoe pule e naka tsela tshosa yakaka a o gamesedi nna ebe e ka ba ke sesupo sa gore ngwane wa ka wa nkutlwa o e kampaba wa nkutlwa tle bathong
0: kore o tlakile batswadi ba ka gore tlile le ntatlhile le ka nkotlisa ka pula ga botlhoko tseo ga ne ke tsebile na nnete nke be ke satla nke be ke ntse ke ituletse gae kwane ka seke ka le etela kapa mo le leng teng le tlhoka mote eo le tla moroma tsone le batla gore le nna ke swe ke le sale morago ke ga fela
1: basadi e ka ba ngwananeo he wena ngwana na tue ke na ka pele ka mona ka koloi pula ena ya ba tatlemang eo
0: ke a leboa tlemme leboa ga se ba bangata ba kretsang sena se o nkhetseditseng sona
1: tsetsiwang ebile wa totomela fela ngwana ka kobolelele he batho ga re iketse morago tjena batho ba iphetotse dira o tsebe le wena ke iputsetse dipotso pele ke emisa koloi ena ka pela gago a kompolele o dula ka emmanyeo
0: ke dula thebegadime ka mane ka molokwane a gotlhe ke ke a tshepa ga ke o ntshetse le nngwe
1: che ngwananaka se ka kgathatse ke go fela ke mpe ke nyolole sefuthumatse sena sa koloi ke ka bogatsetse agolo
0: o utlwaepile go babetereng
1: tsole wena mmanye wa kompolelele wa ipolaisa pula je mapitleng mona ga go a boloke ya ngwanaka ya go tsamaya ka maoto yona a ekannete enke ba ka esa
0: so mme ke go wa sa ebile ke futhumetse
1: nnake
0: kole ya gago enga monate jwang
1: nkolo o monate ke dipalesa tsena tseo di bonang ditswa senapeng saka ke tsona tseo ke tswa disa lebitleng le mogadi wa ka
0: motho a ka ba ikana gore ke perfume ko o jetse
1: mmengwanana
0: wa tseba ke o jetse ga e sa le nna ke sana le bokgoni ke ne ke ithekele tsona di le ngata ka dibalka ke di beya ka tlong ka mane
1: o bolela jwang ga ore ga o ne o santsane o na le bokgoni ae ehlile mosadinyana e ka gona le taba tse ngata nna e be nka o tshepa gore nna le wena re ka potaga ka mola motlhomong ke be ke be o etsetsa tee ehlile ke galetse ditaba tsa gago e ka wena o tla mpolelela dintho tse ke batlang go di utlwa
0: nka thabela seo ko o jetse
1: mmaaemorato

0: ngwanana.
1: Ntlo ya ntle ga kana-kana. E golo ga kana-kana.
0: Wena ga o tsebe gore ntho e botlhoko ka ntlo e na le bogolo ba yone le botle ba yone ke gore ke qeta bogolo ba nako ke le monto ka ga yona. O tsebe ke thaba gante le ga nne ya nthusang a tlile gobane yena o tla ka matsatsi kanto ebe le motho bonyane tlokang le ena moraka ke doctor ebile ga se doctor fela moleko wa motho o rata menate bang ga menate
1: natse ompa fela a ja botšha ba gae tlemotsadi waka
0: wai ga iphoke le gale ngwanaka ke phela nakong tse thata ko retse bao ge ba tshepileng ba phakisa go šwa empa bao re lebeleletseng gore ba go utlwele botlhoko aga ga bana taba le rona ba re tlhelela thoko kwana kore ga e ke e kare le boka ba bona gore na gona re ba tsotelela go le
1: bokaempa
0: ge go latela ditaba tsena tse o qetang go nkokela tsona di nka nne pelo ga botlhoko ke kopa go boithute go gona jale batho ba o kgethololang o ba qhelele ka thoko jole ka ditshila tsa noka o se ka ba wa ikgathatsa ka batho ba senang nako ya gago gape o seke le ka letsatsi wa ba tlhoya wena ngwanaka gobane o tla bo ipisetsa bo madimadi seo wena o lokelang go seetsa ko tswa go bona mme o leke ka tsela tsotlhe gore o fumane tseo pelo ya gago e di labalabelang
1: tšhehe wa tsaba ga othwe ramasedi a kebe go faka letsoo a ramasedi ngwana o mphile mme
0: a ko bone le pula ke ene kare e emisitse ka netegesa ditshotlhile e re here ka ntle nke kile o bontsha ntlo ka ntle o
1: tlhole
0: o bona le ka mane ka serapeng sa
1: dipalesa helang
0: wa bona e
1: dinka ga kakang
0: ao
1: ebile utlwa
0: nake
1: gonga ga monate gonga fresh gonga dipalesa gonga sweet tseba kobetse ebile ntho e ya dipalesa e empha mogopolo o ke ntseng ke sena ona
0: gao ke mogopolo wa mofuta ofe ngwanana
1: wa tseba ke naganang mme ke nagana perfume e e leng yaka ke bolela e e ntsweng ke nna ka sebele nna ka matsogo a na a ka a mabedi
0: o ka kgona go etsa mamela he ga o le jalo ga fela o ka ntshepisa gore o tla etsa mme o kgotlhe o tlo mpontsha yona ae bona ke tlo o fa nako ya gore o ge mefuta o mongwe le o mongwe le o mongwe wa palesa yona nang go tla go sebeletsa ka toka wa tsaya se nthabisang keng ke gore ena ke toro ya gago ga se tlhogo ya batswadi ba
1: gagoo
0: ka gaka mokgwa o batla
1: ngwanakaao mmetlhe ke a leboga ao fela je ke tlabe ke sa o senyetsengtlhe
0: ngwanakatlhe
1: gona ga o ka etsagala gore toro e yaka e e se ka phethagala kogo ke tlabe ke o senyeditsetlhe dipalesa tsentle ga kanakaesa
0: phethagale keng ga re tie tshepong ya gore e tlo phethagala go a tshwana le nna botle ba tsona ga bonthuse ka letho gobane ke dula ke diga ke di sa kwana mabitleng mo qetelelong ya tsona di omelelang ke letsatsi kapo di nkuwe ke moya ontshepisa o tla gotle gape
1: ke tlo gotla jaka o phatla jang kapa jang ke tlo
0: gotlamatlhonoleteaoanaa
1: omme ke a leboa

Ja, it's a do. Ara sa roba roba sa batata sa pasa pasa di nyama sa na. Andu melengi le petele sa kokuri te babuka tari petele sa na khala. Enta usiba ataki ratanga ratari te baka pelaka wana matata ke sa nata semu nasa di baka baka. Anto ha ke rata ke jara ka kama hetla ke tsala ke senna ke kala tsese ka le monna matidi ba sari ba mpona ba ridi etsa bana ba hobela di popolo tsa le wa tlela tsa le fatsa di utlela ka le bitso di a khuma mapaka hlompo le bikokobetso ara tsetse pela se porono tsetse pela nyunyu pela se porono nyunyu pela masapo pela sa pele re a bo a gele sari he asa kha bula sela le ke lang la ba shwehle shwehle la tsalla melodi alla melodi a tsa go para di zip efihlile nako mirithitho a kena monate tshepo tshola ra ko botlhe a e bote motho a o se disang ka jeno mamela tshebeletso yeno mamela nanane o kore fela ko botlhe ke tšhakelwe se ka ntšhakela o tlo tlo nsitisa ka nako ngwe ga gere o se ka tla a se gore re timana ka dijo ke batla ntho ela gothong ke kgotso ya kelelo ke peace of mind ga utlwa gore o lerata o tla ka taba tsa batho o tla ka ditletlebo ga o tšhakile o dialo o tsamaya ga re sa tseba re sebedisa matlhale a feng o tebela e ngwaneso wa tseba ke a opelwa e ngwaneso wa tseba o fitlha mo ke reng ke tlo gobala e ne ntse ke re ke tlo o tswa gona jale ga re sala matlhale a o tebela re tla tlameya re etse re nthona gothong ke acting e tlholola monate radio ka tšhano mabela tshebeletso le sedimere thetho ke lenaneo ke utlisetsa mokete wa mahala tshebeletsong e ratwang a ena ke konsarete e tlang go wena o le mosebetsing o le lapeng o le letho a re a fitlha gotlhe mo o lente ga ke nka pelo ke nka maikutlo ke a gutlhetsa morago ke yanke gape ke a bee nakong ya ga jwala a ka mmino ke a tšhekeletse bo ka moso a re tlonyolowa ka tsona mošhimang kenyola ka tsone motshomoga empa hejo ka mehlala ka le ka mehlala matsatsi ke re he go bohle ba ile ba fumana le hlongo nono ka jeno bo gaitsedi tsa ka bo mme bo ausi bo abuti bo ntate ba nyetseng ka jeno bo mme ba nyetsweng le ba ntseditswe mahadi ka jeno ha dule malapa a kopane a tshi motho a supa ngwetse a re ke batla ge batla ene ene mahlonono ke ya bona beso e le wana o siame ba o file tsalenyana go wa papa ge a o reile lebitso ba tiisitseng dikano kao fela a ke rata o rekile seporono matlhonolo ntate o tlo tlhokomele mmeno he wetse bonete ba gore mmeno ga lape eo moapese mo fetšhelele mmele wena ntate no a se ka sokola tlhe a se ka sokola owa kuga ke tsebena a se ka sokolang fela a se ka sokolang ntate o mo fepe papa o mo fepe tswang ka pitseng e kubelelang mosi o mo fepe ka kante tsotlhe ga o mo tsheletse nama ka jeno o sasa o mo atla ka disalatenya tate wena e tsa gore bophofo e teng o etse go dijelelo di tlhomphe mmeno o se ka mme ya letsogo a le wena o sitlhela o tshwakang tateno gantle lona ntate o tshwaele tshwakane gantle le gatane ee ditshebeletso ke dikena jalo di ema batueng jalo go di-service deliver ee go be le legato gene legato ka tlong ka moo mahlonolo bana beso mahlonolo le tshwakaneng gantle le gatane o seke ga e ba le mofuta ofe kapa ofe wa bothata o tlala ga o ganye ke qetile nna o tsebe ke anyadisa a ke anyadisa ke qetile nna moo ke nyadisitseng teng ga o arwanwe a letshwagana o isa lefu le tla go anywa ke lefu le tlabe le tsofale mmogo ee le ye sa seng mmogo le ne le shebene a sasa a ntse nyolowa mona nne le shebisane ore ee posibo e nyollotse o e nyollotse ka nnete moporesidente
jele ke tlatha e ha masapantsa ho pa mona amna o sidi o ska ba ditletlewe a ibe den tweki rapela le tsetse tsa bala dikela o mo hlanke tsofalang ke ska ba ditletlewe ya e ska ba ditle ba khaku ke ditletlewe a tlalonla mego o na le remote o tla ke bala o so tsofetse na luka moya o sna moya ka tlo ana moya o hlala ka kwala di festere o so o sna festere o tsi e re ke tla ke o fe mpho re ale le le le le le le o jara ke tsiba o di dia tsana ke tla di dia tsampa ke tla le tsamolo a ka fa semenya pile ke bona tshela re Angelina ena ke mphotswa ntwe botimo ba sibuhudi ya ngwe wena mahlolo le ke a hle go banyana di bo batsha ke di happy happy ke di best fela la la

re motho mo radio re fedi mphotse na ka thaba ke nyaka le mqobelo beke re fedi mphotse na ka tla ka khotso re tla ka nyaka lo sedi affair anga pile brate go le splash re mani mani mani mani mani mani mani mani mani ya ba mpho ya bobedi tswa mpelo nya sibuhuri e tla go wena tswale ke nka mpho ya boraro ye na mpho ke ba palama ba tsebelo tsole sedia ke na sponono pilo e bohloko ba nsile ke go tlaloka ngwane so ga wa tlase sa hlahing tsidise ha nthwana jengwe tsi a malapa ohle eh jolo ka mokopuela tsidisa ba gatang nenneng kae kae a re ngwe dipedi ke ya go tsidisa.

0: bo mampudi ba abelana ntho tse ngata, ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba bang bona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: And now lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS-a law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
2: O mametse Mzwakhe ka tshela emu tshe moratiwa ho le sedi FM
3: le kopanya tsa kgale le tsentja hashtag meritito le Mzwakhe ka tshela emu tshe moratiwa ho le sedi FM fela ke molelo.
4: Emu tshe moratiwa dumela tsenda ei ke ntate maoto a ntja ka botshabelo ka mona hatšhe le nna ke tlhogile mona ka nnete mona a e sa lemogela modimo a nkukela ka 2020 ebile ke ba ke duletse ke le moko mametse ke le monto we ebe ka nnete modimo ko ga ona le a le mo fela ngwana bo mosadi mola kaana ke ntho tsae pela ka mo ke mo shebeletsang tsae a tsalwa ntho tsae. Oh, go kgutse mo gabtse mara ha go ntusa bududu ka nnete hash.
5: E a tla e ba ka ngwana bo monna mohoro. A tla e ba ka. Ba be di go bona mela etse ke la mona. Tsipo no no. Le sedi ke mo le. Wa ga di ya se tsaba dumela.
6: O mo tsi mo tlua.
5: Bila ke tla ke phila ngwana eso.
6: Ke
5: se ha monna ya pompa di pompo.
6: E go tla ke mo dendona mo tsego wa ba tsamaya.
5: O re eng mo eng?
6: Mo dendwe.
5: Wana zo.
6: Thank you so much, Adrian.
5: Hey. A bua ka mo dendwa ngo putsa ntate moholo pompi ntate style a wana o sa iphumoletse. Moya wa hao no tswela pele o phomola ka kgotsa o na sa kgone go stress o na ka stress-e fela ga o bua ka modintse o ngopotsa ena tla ka ikore mamaela se kangwe se ka ntshwaketsa stress-e o o tlo ntshwaketsa stress-e fela mo raya monamona se stress-e ke stress a o jo nna we le sadi
7: wena
5: popi
7: a popo ninki ko go mamme
5: eh
7: o go mudala o ke
5: a go ska ntsa ke sa strength
7: a mwana se tsela mdala go go mamme tsa tsonga ne
5: maneso
7: eh kopanya malapa wa go tla o tla kopanya malapa
5: ke ndeka ke ngomo tsena ke kopanya di boko
7: kopanya
5: le seri.
8: Hello, ntse mo radio.
5: Le ga ntate.
8: Bona ngwana mme mme ke re go jene ka tsela tsa ka tsepe di bua le matlhoko.

0: Arenkhetsolele, nhlephulele. Eh, mphe bogotho nkhetsolele, unhlethulele.
1: Eh, nda dema ya ba ya ba. Mapifi matsho. Kwe, ai za dine ali. Ya bona ishi ola dile khale khale. Na ga bua jo bala mme wa ka mofuma dipheng. Ana gwa bini ano ka mona. Oh. Dilizo le dia. Mana bo dia sa o tsuwetu.
2: Emotso muradua.
3: Au.
2: Au. Mr. Everything. Mthetho, William Mthetho. Ai. Awa ilata wa ilkhwata wa ilkhwashulla wa ilkhwashulla wa ilkhwashulla. Pina tsa khale bana, o sa ja ifuwa spantsula ka kateki ne nona le teki engwe na ba ipitsa. Gore ke North Star, ha ke kgolo lwana re emotso.

0: radio wa itsebe bona nte ke ne ba re ke north e na ba bitsa gore ke north star
1: ne ke le teng nako
0: o sa ja fuwa spantsula eh o sa le monate o sa le monate
1: eh nthletholele
2: nako ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
3: teko ya paternity e fetohile ntlha e kgolo ya ho bua setšhabeng mme e ka ba teko e sethabetsang haholo ho e etsa mona gene diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo leo ba boinotshing ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela genediagnostics.co.za gene diagnostics le tsepamisa maikutlo ho DNA
4: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM.

kgotseng ga kena dibothomong itse ga re tloa dibe dibothomong bašwanyana ba tena dipotsotso ore o botsa ka yona nako yona e rangwa leso ka di-80s ka di-70s ka nako ya dibe dibothomo tse phatswa diphele phatswa na le teng marugo ana otho ke diphele phatswa jenang data na le burabura morakwaetse dieta o ne otho ke diphele phatswa ke tsebe le ba ba di tseba ore go botsa ka yona nako eno ditheole fela wena ngwaneso re tsantse re thula ba bota ee.

0: Nawa ka mme na o ke stretch. E ke le skandan tsa stretch hle. O mme mo go ka katlo.
1: E le batho ba hulu ha o ka go amolukisa. Eh a ka go shapa le ka pizza e bona. A o ka mo fetsa ga ha se yona.
0: O ne re phela ka buroto. Ke tsulele. Hela majaba jaba, hela majaba mafifi. A o mametse, o mametse ka mona ka dipilane ngope, a o sime mamulo o mametse.
2: Hey, a motho moratuwa, ngo go tsa nthotsa gale ngwananga, ngo go tsa nthotsa gale ntata mola wa santsane a phela. Hona bala bile ke latile bolbolo thobo yane yaka. Ke ja sa bona. Sit ma bon. Hey.
3: E motho moratuwa. A bana nane le bima bana la ka mqhwela bana. Miretjito. Hai. Ya. Ibima bana ka di classiki bana ke mmino bana o ntshang di classiki fela matlapa fela. E motho moratuwa.
4: Anna we. Ke e buisa majaba jaba. Ke e buisa. Ke wana e. Anna we. O ntsa mai sa tlo tenze tshiri ngwana e. O ntsa mai se tsa mogao. Pele, o jire ka tsa ga tsa ga tsiga mapetla ga mona.
1: Bona mona mere. Ha he. Ke batla fela e fitla mo. Ke tsala go ya.

Camajo Nil.

0: ekaba ke nyeo ya CCMA o thata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mashobe metso so ra libile re nge borobong mona thimo kana ke soka ku bona mo kitwa mahala tsebele tsenga le tsedi ke concert e tlang ho wena mokabelo le mokabelo o tla re nge busela o tselela o tla re nge borobong o ka feta fa mo mbira tsebele tswa le tsedi re nka maikutlo a hao re nka mehopolo re nke pelo re se hole re tsamaile to ka mmi le tsedi FM. Are tsena e motho borati wa jole sentse re lukiluki sa kwano are tlo riela di kha ale shumele tsorobo metso tsora re nya borobong ya tsoya tsoya tsoya tsoya tsoya tsoya tsoya ungi saga le seri hule mona tije are tshere motho rona ge di shamba so agri ba ste fela la agri ba ste fela le seri
2: e motho moratu
1: fa popinyana.
2: A popinyana o re o manetse ka mona ka mme ya teno ka 8.4 ke mam tena.
1: O re utsile ngwana ga ngwane kapa ngwana mo monna mogolo.
2: A ke itse. Thank you baba.
1: Le seri. Le ga le ga popi.
3: A se go fa ke morao.
1: Ngwaneso.
3: A itse re ngwana bo monna a itse bo kwa ke molao sebaka ke sa
1: hae ee ka lo ka mmina le pantswela iphaphite iphaphite ka terata ee la phela kwete phela kwete
3: annete se ka dia le ngwana bo monna
1: ee o tsamaya haufinyana mona
3: tango.
1: Le seri?
4: E mo tsumogatiwa.
1: Le kai?
4: Ha mna ke le kai, e khaitsela motho.
1: Khaitsela motho e phetse.
4: Eh, ya tsaka ho mane, tse ke Paulina ntse tlhale ka mona ka Bloemfontein Hospital hospitali pa ka ngwana na mane go lele a thunya. Khaitsela motho mafifi.
1: Ha o Pauli wa etsa pinyene re. Paulina, Paulina, Paulina, ha o tsamaya fela. E o thank you, Paulina.
4: Baba, khaitsedi ya motho.
1: O tsamaya fela, Paulina, Paulina, Paulina, Paulina. Le seri. Dumela.
5: Amuna tlika.
1: Amuna tlwa leso.
5: E ya mo tsumaka pia tlo tsho makabelo.
1: Ya makhebi.
5: A se go jile ka sebe a ke.
1: O utlwa go kolla monate ba nnana.
5: Ha monate go re ka ha ke batlolo go bala ho
1: ha. Ha e tshwagise strengthe.
5: Ha a o a strengthe ha se yo sara sedi.
1: Ya le bo ga itsedi.
5: Ya le bo ke mo bogatia.
1: Le seri dumela, dumela khotso.
6: O tlo ka papa.
1: A monate le ga mama.
6: O
1: mo
6: ngwana
1: le ya nna ke tla
6: nna ke tla. Ane zo. E ke mane ke go hata
1: le gata. O gatwa ke nna.
6: Ke tsamana ke papa
1: ukwa. Wile mama ukwa.
6: Enko na mama ka dikgomo.
1: Le seri.
7: Amla ke le ga ndate.
1: Amla ke le ga ndate.
7: Ke bua le nko sala ka mana ka go tsombo ta hiri ndate.
1: Ndate nko sala ke phamisa ba tswa mo etape.
7: Nka tswa ka se ke jo tani fane he maola nwaka. O mo potsa ho la ntate ma plazing.
1: Ndate jo go tani.
7: Ke sa se ke ja kwaito.
1: Ke utlwa hantle ntate jo go tani.
7: Mo tlhobele ha se mo.
1: Thank you.

Rekeng ke tisa mona ro chocolate. Tla re be mana me swingela shumera le biro renga boro bonjola tle ke dilahle. A le nga khaitsela motho yongwana ngwana na lady soski. Ai. A bona ena yona. E ba tlapike ga tse gore. O bona la machelwane. A dulanga lla ka le gata mehlae. Empa ha utlwa e. Tla bona a tlamela pela tegate. A ka mamake. A hle ntshwagela hlengwaneso ke a tsa bentse ke lla ka legate fa fela go pina yeo pipina yeo ke ntshwakolete

Hello ladies, so ski ke rata mmino wa hao ntle le tshenyo ya nako ko mametse le qhubu 89.9 Brandfort Majemasiu jo pina yeo Skylar Tyler vele o yena jo o tsebo nketsang ka yona soso but godima tso tsohle ha re 12 ke kwelo ja wa tsaka ka mokgo ke leng ditaba ka teng letlagrina yo le se sa hlola le papala le message wa motho ba ne botu di ta thank you so so yala mo wa love you.

0: so to maletela men announce se tonight pele mona ka onkela ka Spanish vest aba kusa announce the seat le men ba re big time a se ba me so tsike ma shume a ba dile me se ba garo pele re kena ho renyane ya le shume hashtag party time ke mo qobelo ba keng onso di tsile ngwana ngwana na ke dikele di magaseni bona le mo so le wa ha o le na bolele ya ha me so le ho re tshe mo na ntman Obele hore me tsungile le shumele bitsime hlano pele re kena hore ngena ya le shume ya classic sports ke mane mo go bapala ndi tla bona netsa mo ba le maobane a se mo re thetho wa house so ho posa nga se o di lebetseng mo no le teng le ba o no ena le bona wi le tlo mo nanga le tla ba le lona la metsotso le shumele bitsime hlano hashtag classic sport Ati ho DJ Booth Mix kana kama nika Tanzania a Big Sam kana re sengwe le classic kana go ja fisa kana re tsa mo shobe fere ho tla metsa singa ne ma shoma mara kama ho ga ya le shome o isa la ka pele ba ha mo go tswa ka ke mafela beke ke a tsipa ba bangata ba tshile menwana eya ba khole ma go pele nga kgwedi ba se ba tshile menwana ka mokezi ke batho ba bangata tsheka nete ba hla be ba amohela ba pele nga kgwedi Why is that? Anger of Pelabaluna, but a bit soon way. Now, Sileng, now Musabetsing. Now, Ulapeng. We took such a hot one. We took such a disabled little Kawusani. Why is the Langu Pelabam Hosi? Pulum lets our house hook a hand and so on as if upon X Facebook or Instagram at Lady FM at Lady Soskin. To be Lamalas, so how come our WhatsApp number on Yaz 079 758 5066 and it's number mahala ke 086 3003084 ke mo ke lenteng o tsena ka bophelo ba ha mo khotsi wa ka le se FM dumela hi
1: hello mada
0: dumela wes hello hi Tommy
1: ah una dizera
0: ah le jalo ho jalo mo khotsi man
1: ah ya ga tla ka mona ka ile bo ne ka mona
0: hello kid
1: Ah, ya ntse
0: ya ne. What's my king? Ke thabile ho le go kene ka jene man.
1: Ah, o thabile nna ne tshe wa le se dia fene.
0: Ke o nahana ka tleo.
1: Ah, o thabile nna hle. Ya nke go ke kile ke kene mo na se dia sa mo na ke na le thenya ke ke bue nyana.
0: Eh.
1: Ke se ke ntse se dia fene.
0: Ah, na, ke ka jene o so kene he, o se tla kana mo lebo ho ya so se tla kana ka me tla utla.
1: Ah, ke thabile nna pira ka the ya ho la ntse o ka tsela.
0: Ah. ga tlo re le bua ga itse dia ka mane ba le bo sibo bo tlo
1: o le bule nna nne
0: alright ka tle ho helang ga tlo hlathile le ke sa tsebe le se di fem di bela hi
1: hello hi
0: hello hi Jovi
1: oh lady so ski
0: oh ga itse dia ka
1: ah mano se re fuma pa tsa ka boss town ah sa dilaka ka le dile monnate ya golo ntse ke iketlile ke nna pe mona ke mametse le lady so ski o ya le nao reng ya le shume le metso mmedi ga ipedi ya motho
0: ai we so ha o ka o tsabela ka bona wa nkhopotsa engwe dipina tse mojwa khatsuleng ka tsona ya country ziqubo ya homeboy ah wena homeboy
1: bona lady souls
0: wa wena homeboy
1: wa mpapa la mino mna te khaitsi ya ka ha nna ga di yo lady souls ke
0: ke mo la ho le khaitsi ka ka mona ka di alphabet teng le se di fa mdumela hi
2: ah souls ke
0: hi
2: wa re ntomzo
0: Hey, Tommy, ke mafela beke ke mafela kgwedi ho tsena fela.
2: Mana wa tseba lentjela ha o le bina ke ba ka paketa le tswai.
0: Ah, e bo butle.
2: Wa.

0: Hashtag Classics Balls. Kwane sebe letu ngakato nga lesedi. Sebe miso usike mehlano. Rekwa letu horaya lishome. Eke mkubele bekeng. Onso disili ngwana ngwanana. Eke dikele edi mageseni. Rameso la ufite la horenya na lishome le betu medi. Bule la waha mwetu le liena. Abule le ya hai.
1: Lesedi FM. Kimu le.
2: Hey.
1: Mwabo wa seto lipuwe ya sesu. Johannesburg. Johannesburg.

0: Sibele sika khatinga lesedi malum sondex sobaba samale KB motsila nyane ba re taba sa hao sibe metso sikele sibe le metso robo re pele tse hora a kya le shome ya ke se mosane sa 2024 ho kwano hashtag party time a re na kana le bona ba hlankana bana ba malum sondex ba re jaifisa ba re saute bo le tlase ba re tsa mafirefere a ho le ho the ultimate floor house experience e le ka la supa go di nyane ya tshitwe 2024 mme ke nyina go tlwetla batse se monate ha ho lo tsa tlhoka hala ha Oscar Bucks nyati ke ne le ke bona ba ba pedi ba etsa ntlo pasana sa malum sondex jwale le batho ba tse ileng tsa re thofola maikutlo a haholo e laba ditebatse re thefula maikutlo ka tsela e kgethegile le o fitlhela ga kana ke ntse ke thefulegile mme sentse ke shokege aha bophelo ba Oscar bo phomole ka kgotso mme re bile letlhono le gagolo kwana go party time kwana tshebeletsong ya lesedi ya ba re ya momema selemong sa 2024 a re jaifisa kgetlho
1: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Para hula ha Shoprite le ka shop ka di low do ma deals jalo ka di 6 pack tse pedi tsa di 330ml tsa Savanna premium dry cup a light cider ka 199 randa o fumane 1GB ya data ya connect mahala le 750ml efe ka paife ya golden chip ka 164.99 fela di fumane o fitela ka di 7 sa June ha o rekise sebaka tsa se dilemo tse 18
0: Kela he phumela ka khotso ga itse dia ka hle Oscar Nyathi aw mandla aw mindlos askisi man askisi mindlos

ke sipa ya ka skisi weso Oscar ngathi go bala ka khotso weso o be di bona ba ile ba ke pana ba ipisa ka o ga ke malums on decks me baking ena re la go tla tloka hala ha Oscar ngathi me abo moya wa go bala ka khotso hle re la go mo matsa 2024 go di ngatsi twa ha ina tlhola matsatsi a supileng a re jae pisa ba re jae pisa e bile bona ka bobedi ba re sa o timo le tlase #partytime mo go bala ka khotso Oscar oh thanks

Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Tsa Habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Bet Channel le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: ke se rata mo go tswaka. A rata mana ga gotlhe.
1: Na go ntsa tatlhelwa bophelong. Mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo. Feel the healing power.
3: Kenna papading e tsotlehanya bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, di sebediswa tse tharotseng ka karolo. Jwalo ka 6 pack ya di 1 liter tsa Spa.

bujile ka tsebe yo se tsora mathwane ka mona ka ruvele o tsema kutlule hantle ke thabene ka mona pala ka mona yo wa duma ka mona eh ke mametse ga di bo ke mametse ka mona a a hle tsebe tsaka empa o tla loka tsam ko darling.

0: you to be alive. Hammer mail up on dress, hammer mail.
1: Sebele singa le sedi mamedi ele kula bana paese le shumele bisirubedi kamara hora ya le shumele bisimedi kile monati le kena le bisong ka hore ke edia ropa wa rato wa lela kae ka pakai ho hlebele ngore o mamisi na sebeletso o re gona teng ka jeno ke sonta kgodi ena la matsatsi a mashume a mararo le motsolo mong ke mafelo a kgodi hantle ke sonta ha kgodinya ya motsiano selemo sa ke tipidi mashume a mabedi le metsi seletseng ke 2026 Afrika borwa hona ke radio na ke go roto ke matinkela ke le rrapo le mathanga a kampeng o pere dumela motho yo motle le bitsela ka a ke piso o solo for exitsumane le rrato la hawa empa mora o tshira ba pitsa ka gore ke poto wa sela bo pejana ba re go ke tsipida bo rate bitsa ka gore ke hold on king apayo ranka pile bitsa ka gore ke as tshebe mona si ke bitsa mpontwe selifikile ikaisha kipina ya DJ Shandu ranga pina ya DJ Kauza ebitsonga hore ke ekera remix holo sedia fama le shumele be tsiro ba mesoso ka mara hora ya le shumele be tsiro re totsa ba monate tlokwa no reng ya le shumele be tsimedi hore ba shala ho reng ya bobedi wa ratwa wa lelo kae ka pakae ho hlomeleng ruma mesena tsebeletso o re hona teng re le bua lady soskia kana mona tle bitsong ka hore a party time o tla ho reng ya bo robong o tla ho reng ya le shumele metso e media o tlala lona mona tya re ampa mafulufulu a ge bona ha o kena swinta ska kena ka megathala o kena hantle o tlotlwe mane mo ke leng teng tsumane ska twa bela wa e ba wa ditebela o qala fatshe a go hlotla o twa mona re le bua mo sebetsi yo motle o tla kopana le na beke tlang la bone o kopana le yena a beke tlang la botlhano empa la bone la botlhano tlo re nya borobedi o ya go re nya re shomela metsimedi mo qebelo wa mo hafuletse di hora ha di ge hora bo robo mfela ha o ntate o ya go re nya re shomela metsimedi ya gona le rona e na di kwetsa swa o kwa ka di wa ga ya tse ya re le bo e se ba ba re ba o tla ka tsa ba ga sta ba re ge jibile ke ya yeah, experience. This is experience. Hore se di affair mo tsebeletseng ra tonga. Mashima mabedi metso suka mara hora ya le shimela metsimedi. Wa metsela se di affair mo se di affair. Ke mo lelo wa rato wa lelo. Kai ka pakai hohle. Mo leng roma metsena tsebeletso o re gona ting.

0: 086-000-3084. Mamedi re letsetse hle, ha hona ntho re batlang re ipatlela fela bophelo bo mathemalodi banna. Ge ke re ha di ikele rona. Ke re ha di ikele go utlwa monate. Dumela, le se re?
1: Oye so motho.
0: Yeso motho.
1: Hashtag Ponto wa selebo ha mamme. Ngwana me go ile ka ntshina le point e ndi ka e. Ke tla nna ka tsamaya ke motho ya Brits tsa le Ponto. Ha le tsamaya ke nna ba ntse ba ri. O re ma go ya di hadika.
0: E ke ga hadi ke mane e go hotse ka thaka go tlole ke ga hadi ke bogara ga ntheba.
1: O na tsena ka tlo ja ngwana mo tsaka le tsitsa sa wa ni ntse le ngwana mme. Ke ye re go. Ka ba ka tinya mati ngwana mme.
0: Oye ya ke le tlweleng o tlola melelo ka rona re batla fela o fuwa ha di hake fela re imetse.
1: Re imetse Pond, re imetse. O tla ka Pond o phile bolo re imetse ke re tlwele Pond.
0: A ke ba re tlwele mane morena la ntheba mane.
1: A ba re tlwele ba tlo tlola melelo ka rona. Ka ke
0: wena o fasa dinepe tsa rona mabitleng le diholong. Wa tu ade.
1: Hey baba, Ponto, thank you Ponto.
0: Shapura, kila seri FM, dube.
2: Hello, mkhosi.
0: Ela hojwa.
2: Amuna tilikai.
0: Shapura.
2: Na kina le mangwe.
0: Ana mangwe jwa.
2: Asiru ke mutabulele na una le mang.
0: Oh, na jwa le, all right, okay.
2: Eh. Akina le mangwe.
0: E mola tuki ha wa chaka.
2: Mokgotsi ke ka tšhaka jwang ntlo e tla sala le mang?
0: O na le ditsotsi boo?
2: Ee, a ke mo bane ba nke toto e ba thutsitse ditšaege.
0: Kae ka o lola ka boo?
2: O sena mo ke feta ka ke ya shopong.
0: Ya kae?
2: Ga ke ya shopong.
0: A se ke ise bana utlwa.
2: Mokgotsi mamela, motho wa me o ne o kentse molaetsa. Kwa ni ka khola na khola re o tla ntlela dintho tse monate yena
0: ba tla number tsa ha o ngolletse Facebook mana o batla dinomoro tsa
2: a u di tsa kai
0: wa o rata go ne fa o gatwa ke ba mamedi ba le se
2: ntle ka tla bolo mo bono ha ka mpona
0: wa o rata ba tla dinomoro tsa ha o ngolla mohlene go ka mogoki gatang mefa ka tempondo
2: a u batho ke tsone.
0: Ke bona ka bile ntse le motshanyana tle wa o rata.
2: A ke tsene ke tari. Mangile ka tla bolo mo mo ke le monyane man. A ka mpona kana go. Ke hutla. Ke tlile le nne wa ka tla tloka la gale.
0: O ne ba botse botela o rata hona jwa le se gala tso hola.
2: Ri le ka tirini. Ke sina di batho, ke sina di batho. Ke kala mi tirini ke li valo.
0: O re fa botela o gata ona jwa lehle.
2: O itse nkhale khale kwa.
0: A itse mo khalolo wa hao.
2: Nna ne ke ka banya ni nae be hampona kana go iwe. Ke le tsone ke sina di batho. O
0: re botela ke ntho, ke le 90.
2: Ke 19 like nyana.
0: Ke le 90.
2: Le 90. Re tla kopana nene.
0: O batlana mo go tsa gore.
2: Jwale o na le takatsa gore mofetsona ntse ke bo bona.
0: Mofetsona?
2: Mofetsona ke utlwena wa boreng. Ke utlwena o laka. Mokgotsi a ke se o fumane almanaka.
0: Ke a leboga utlwa.
2: A ke se o fumane almanaka.
0: A le almanaka ntse ko obetse.
2: Oo chapo e.
0: Sa.
2: Eitera.
0: Ke lesedi FM, hallo.
3: Ela, Ponto.
0: Ho jwa.
3: Ae, go a loka, ranta dipedi, a wa ga dipedi Ponto. Ai, ke tuletse ke le mofelo Ponto ka mona ka molata thabadi mori thabadi matlo ae ke mofela ke ile wena ka tsele
0: baneng batho ba kae batho ba bangwe ba kae
3: ai bana ba ka ditlamogeng ka kwana yes ka o nomputa maoba gore ntlo ke re ai ba teng maa ba ka ditlamogeng ka kwana ditlolo ka bona ka tamogeng ke mofela
0: Se bontsha ngore na o tshepagala go le o kae o patala ka nako ha o tlodise di kgwedi ha o patala ka morana go joang a sentwe mpe credit score
1: e fumana kae
0: credit score ena o e fumana ha o etsa dikoloto
1: o a meke tsa dikoloto teng ke bona ba impact ba nyetse ka nyona
0: o tsatsi wetse dikoloto go gona bona go patala ha tlo le o kae
1: ai ke ke bona ba pushe tsa dikoloto ba le mo
4: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
4: Oh,
5: Hola Ponti Pontisto.
0: Yimachiro.
5: Walko si Pontisto.
0: Hey, Shapora.
5: Hey, Shapora, Nesuman. Gina lo ena te kuma meti 88.0.
0: Mosebezi?
5: Ya, Ponto.
0: Mosebezi katata, unka lifini, lea lifini?
5: Muna, me jinti le kamma, sa jiba ka ura pa oli bitman. Kamma, si jinti le kudia, hape nuje ka juni, jiba jinti ato ra ako. Kya enka ato ka juni.
0: Wana wa itse ba credit score.
5: Credit score.
0: Na la bukai.
5: Chiki.
0: Oh. Ya le bau.
5: Shut up.
0: Ke le seri halo.
6: Na la banta salevo.
0: Lo shapu.
6: Lo shap.
0: Maga.
6: Ke khalem le tse.
0: Kali?
6: Yebo.
0: Nalama?
6: Ki wane pontu ki nalu wane fen.
0: Tiba credit score.
6: Hmm?
0: Tiba credit score.
6: Ah, ki tib.
4: tsa dikolo le qualify joang a le qualify le nka dikolo ka di finance le sa tsebe credit.
6: Oh, ha ba bona jo ntse ha ntse ba mfunela ba ntse ba reng hai ha ke di kene pantho yo.
4: Bona lo thola di call no mo go tso sa ditsebe.
6: Ba la lo tena.
4: Ba go ya ka di insurance.
6: Ba go ya ka di insurance tsa dikolo e ke dintlo. Eh ba bo ntse tsona ati ka ne di banka ba go loka di machelete a ikona.
4: Konjwetse mona ona na batho ba banga di number phone tsa rona kae?
6: No, a tsire ke tabela u rika yela. A sa le rika ha ona motho sa number phone ya hao. Ka re o rikile
4: o ba tla ke MTN ke di company tsa di network tse fanang ana go botsa go.
6: Ke bona le ba dikoloto ponto le bana ba dikoloto bana. Ba bana la ke
4: go tsa pele ke tsona ba hutu banga di nomoro tsa rona kae batho ba no utlwa.
6: Okay, ke tlo dilo go mametse.
4: Tsela seria fa mahalo wa utlwa he e mamedi e rena la bothata ona ba le tsena bo botsa mo ile ng hore re founelwa ga sa tsebe na batho ba nka dinomoro tsa rona kae dume
7: ra ka na tija la ra pele ma tanga mpe mo pere
4: so se
7: mona me di u ya di ga so u ke mona ba le tsang ke ne ke tlhoe ke ntse ke mamedi
4: ona lama
7: ke tshwala ke le mo ngwa na mme ke tshwala ke le mo
4: sa sile mona tsa utlwa
7: thank you pondo sa le
4: le tsela seria fa
8: tsela seria tsela seria pondo
4: eh chapo
8: wa lo wa lo ya go
4: tshwala thank you kholo
8: eh ya bo o jile ga tsebe ke le mosebetsi mo re di a boya ke masakala ga tshimistini ga
4: ke nga go dia boya di boya le seri FM ka pa ile mo sebetse o hula ka thata.
8: Ke hula ka thata ke ja ga fale.
4: Ah o le security?
8: Ah ah ke ya driver ka mona ja ka teng.
4: Ah o go sebetsa mona tjwa go kana o dutsi fatse o sebetsa o dutsi fatse.
8: E o bi ba mo sebetse ya bo.
4: E tswa na credit score.
8: E ke tswa credit score.
4: Na la boga.
8: E ntate ke fase ke raka ke na dikoloto a ke khutlela wa tse ke le fase ya ho.
4: Re gele ba utlwa.
8: A ga le bo e bona.
4: Eish, re a qetela ba ba rarra ba utlwa.
9: Eh, ponto.
4: E ke manga.
9: Ke mo di se bona N1 la blom.
4: O ya kae, o ya kae, o ya kae.
9: E ke a se tshuro ona mane ke tswa kapa.
4: Ha ona kapa mo o tlile neng ka pa ho solo bo blomomo
9: ke kuile ka leve
4: leve le phumule mpa
9: e a ke go phumula ona mona blomomo
4: ke
9: e
4: o blomo
9: e ke se tsaka 10 kilos
4: o bloma ka e ke to dumedisa ke tswa mosebetsi mo
9: o ka ntola engine ma
4: mana me ke le botsa zile mona tautwa
9: ya itewela ponto
4: o me se re se re FM hallo le seri ha
10: ntle ka
4: ya qetela dume
10: ha mona tle ka ya mona ponto
4: ke o mame tsela ka dume
10: ha mona ke hai
4: na lama
10: ke o mame tse ke na le ponto o tsene
4: ga o ka go kwatetse ho ba hai ke no batla ya kae
10: ha o no mo di batla ho ya ding yo na ke ga ta e ka tlo ka go se
4: o ke ke ngwa thaba go lata ke re kae kae
10: ja a ke tolela ka ntse ke kana go a rawana go tlhola go tswa
4: tswa wa nyatsa wa ntswafa
10: e njwa
4: re ba go
10: ka ntse ka wana pont
4: mo ha wa mo di metse go etsa ke le sedi ha lo
11: lo
4: tsa ba me ha le wa o qatela ke tsa mo ha u fela dume a
12: re ba di bontela ga
4: ro tle ke manga
12: ye tuma ndi kujana nga mona ka phase 5 di
4: phase 5 ka phumulong
12: ha bini sande
4: o tsa blom e ke mang
12: Edmond ke kujana
4: Desmond eke
12: e ya na da ai ke tse go go ma me tse go jile ka tebe na ai ke mara ke ke re re tsin tiki tiki le tebe
4: o go betile ba
12: a ne ke yo a
4: ke Hello, Mauka.
12: You are in that. You see me, my go.
4: Why don't you want to move? I'm going to visit. Why don't you leave?
12: Ah, Nick, Santani,
4: Motho a reng di network tsa di sim card tse re di sebedisang e sa le gika ke tsona tse fanang ka dinomoro tsa rona go re founela ho tlhomo ke hanana le wena scree ke hanana le wena batho ba fanang ka di number phone tsa rona ke batho bana be leng gore a re fitla reception re ngodisa mabitso a gona le dinomoro tsa rona ke bona ba rekisang mabitso a rona haeba ore ke di network tse re di sebedisang tse fanang ka di number tsa rona batsibile jwang hore nka batla insurance ya ntlo kapa koloi engenye hobane letsatsi la pele ke sebeditse re CD FM ke nana matsatsi a mabedi ke sebetsa re CD ka ke thola di call tsa di insurance tse kana tseo ke nentse ke sa di thole pele ke sebetsa re CD bana ba le kae haeba hore ke di network haeba hore ke di network ba ne ba le kae he bophelo bo ba ka ofela bontse ke bophela fixback ya kwa ke phela mone ke sebetsa teng fixback ya kwa ke sena tjhelete ke sokola ho ba ne ngwana jwa letse ba se batla ba le bangata tje ba bua ka matlo ba bua ka dikoloi ke nala matsatsi a mabedi ke sebetsa le sedi matsatsi a mabedi ke sebetsa le sedi di insurance company tse tla di bua ka di life cover tse tlang di bua ka koloi tse batlang go mpha koloi tse batlang eng ba tsebella ka gore ke nka gona gore ke patele koloi bonyana ka kgwedi nna ba tsebella kae haeba ke di network tsa dicompany tse e leng gore re sebedisa di-sim card tsa tsone gobane ane ntse ba samphounele dilemo tse ka ofela tseo ba lesedi ke fitlha 2023 dilemo tse ka ofela ba ne ba le kae
11: hashtag amamelwe
4: o tla ka pele ne se bile tse kwetsa bu
11: eh ponte ntse go mamese ka SABC plus app ye le msebetsi mo na fix bag ke di o mo re ba
4: ya le bo wana wa tse ba credit score
11: a nyitse
4: ye o jwala o kolota jwa
11: ke kolota jwang
4: ya o loetsa dikoloto
11: a nye motho le dikoloto ponto a selebo
4: wa kolotisa
11: Ah,
4: Nicolotis. How colotis?
11: Ah, and that.
4: In a massa, Pumona, Gahona, or Patala, who defer, or Bataka Power, but the guilty and red temper, the regis and red run.
11: Oh, they are old, those are no high.
4: No, who called the rat and Goloto? What was the regola?
11: Megitalo support, a year.
4: Support to the rat, and what was the regular get about?
11: Kalatas Lamla to Ponto Asale, I love
4: radio. Bagaile radio mama se se bele se rato nge me di me se supele hora ya pele mama se le se di FM le se di FM ke mo lela wa rato wa le mm re ka nnete batho ba fana nga di nomoro tsa batho ba ngodisang ba kena di company mona ba sia di nomoro a ke le tloeleng go rekisa nomoro tsa batho le ke nala minye yetse ke danga yutlwa go ba rekisa pampiri yena buka ye tla be engotse e bontsitse di ID number tso botlabo dikatsitse o tla tsitse di number phone tsa hao ke mo gona tlo fumana di call o sa etse beng fela o rena batho ba nka di nomoro o go ba botsa ngata ha ba founela ba botsa nako e ba founing ba botsa hore alright re tlo tla re bua ke kopa o nthuse o njwetse hore na o nka nomoro tsa kae a se ngata ba o jwetsa hore na ba nkile ba itropa o tla kwa tu ka tsebe ha ba di fumana ka tsela ya ntlo ba ne ba sa o jwetse fela gore ke di fumane kae kae company ya network e sebedisang o ko ikele babotsa ba phone ne fela e kala e kena ba re ke mamang ke matshidiso mohale kae kae kae kae o bo so mo botsa hore all right re tlo bua o se matshidiso hle empa ke kopa njwetse hore na ke manga o thusitseng ka dinomoro tsaka o tlo ukwe ke hlola ke babotsa lenna phone utlwa ke tu go bana dikarabo a diyo ba tsebana ba di fumana jwana hle batho ba modimo o ke seng phone le ka 5 ka paka 6 ke tswa mosebetsing ka 2 kona ke tshwagang bogoko ke hona ke tshwagang bogoko ka nako eno gantle dumatlho gore re ke apere mo maseleseri FM re qala mokgatlhelo wa o qetela.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa. Basotho kopana.
1: Basotho kopana.
0: Pina e nngwe, mme re tlwaelane dikobo le